Tara, nakakuha ko na. Nakakuha ko na yung magiging tayang ng panahon. Sabi na yung San Costo, dami pong Casper the Friendly Ghost sa gobyerno. Eh, pangalan na naman tayo. Yung mga Casper. Yung mga Casper Project. Tawagin natin siyang Casper. Ang Casper Project. Mataas ang posibilidad na maging tropical depression ang low pressure area sa loob ng maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras sa isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Alas 3 kanina umaga, tinatayang nasa 1,920 kilometro silangan ng southeastern Luzon ang low pressure area at kumikilos Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ayon sa PAGASA, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area sa mga susunod na araw. Kapag naging tropical depression ito, habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng lokal na pangalang Queenie. Ang sabsaban o throw ng tropical depression na ito nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat na dala ng sabsaban ng tropical depression ang mararanasan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaring malakas na ulan. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Dala ng localized thunderstorms sa katamtaman na hangin mula Hilagang Silangan ang maasahan sa northeastern, sa northern at eastern section ng Luzon at na magdudulot ito ng katamtamang pag-alon sa karagatan na aabot ng 1.2 hanggang 2.1 meters ang taas. Sa Visayas at Mindanao, mahina hanggang katamtamang ihip na hangin mula naman sa iba't ibang direksyon na ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters na taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon mula sa iba't ibang direksyon ang magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 to 1.2 meters sa mga baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.45 na umaga, lulubog mamayang alas 5.52 ng gabi. 7 minutes na lamang ang labang ng liwanag sa dilim. Magsisimula na naman akong mag-golf sa dilim nitong mga panahon na ito. Oh, ibang klase na. Yan ang sinasabi ko sa inyo Paano na lang tayong lahat, di ba? Kapag palagi na lamang takbo ng panahon. Ito na lang, huminto na yung malakas-lakas na ulan, no? Oo, magsisimula na tayo sa malamig-lamig na panahon ng ating panahon. Papasok na ang Pasko. Malapit na ang Amihan. Hangin galing ng Siberian na winds. Ito pa ang isang hindi natin magugustuhang balita. Hindi inaasahan ng Department of Energy na babalik sa pre-war level ang presyo ng langis sa lalong madaling panahon dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo hanggang sa pagtatapos ng taon na dahil sa sitwasyon sa Middle East at palitan ng piso kontra dolyar. Ilang oil company ang nagpatupad ng sunod-sunod na price hike. Umabot na sa 7 pesos at 80 centavos kada litro ang taas presyo ng diesel kahapon, habang may dagdag pang piso kada litro nung ngayong Miyerkules. 8 pesos na. Nahiya pa sila no? Ginawa nila 7 pesos no Martes, tapos piso ngayong araw. Nahiya pa talaga sila, 'di ba? Hindi pa nila ginawang 8 pesos na lang kahapon, no? Sinabi ni LTFRB officer in charge Greg Pua na may mga ulat sila umuuwi na sa kanilang mga probinsya ang ilang jeepney driver dahil sa mataas na presyo ng fuel
Ayon niya, patuloy nila minomonitor ang sitwasyon at maaaring magbigay ang gobyerno ng libreng sakay kung kulang na mga bumabiyahin sa sasakyan. May 12 pesos kada liter ng fuel discount para sa public utility vehicles, ngunit kinilala ng Energy Department na maaaring hindi ito sapat upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo. Sinumite na rin ang Department of Energy sa Malacanang ang sertifikasyon para sa posibleng suspensyon ng excise tax sa petroleum products, ngunit wala pang pinal na anunsyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development ang panukalang karagdagan 5,000 pisong ayuda para sa transport workers. Gayunman, para sa ilang driver, mas makatutulong ang pagbaba ng presyo ng langis kaysa dagdag na ayuda. Sorry po, ah, hindi ko naman nais na... I don't mean to rain on your parade. Wala naman akong balak na mambatikos o mangkulit, no? Kaya lang, boss, 2 weeks ago pa ho, lumampas ng $80 per barrel ang langis. Di ba sa batas natin, gumawa kayo ng batas eh, di ba? Gumawa kayo ng batas, sinertipikahan pa nga ng Malacanang, pinilit-pilit pa ng Malacanang sa Kongreso na bilisan, tapos ipinasa dun sa tatatanging batas na may kabuluhan doon sa special session na nagpalit ng liderato ng Senado, di ba? Gumawa kayo ng batas na nagsasabi na pag lumampas ng $80 kada bariles, ang presyo ng krudo ay i-adjust yung VAT doon sa mga presyo ng langis o baka tanggalin na rin o totally. 2 weeks ago pa binigay yung report sa Malacanang. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng Malacanang. Feeling ko, walang gustong magdesisyon. So, dinidribble, di ba? Press play, press play. Press the ball, press the ball. Ganun tayo eh. Press the ball, press the ball. Bakit? Busi natin yung oras. Lamang tayo. Busi natin yung oras. Press the ball tayo eh, di ba? Di ba? 2 weeks ago pa yan eh. Nung binigay sa inyo yung ano eh, rekomendasyon eh. 2 weeks ago pa binigay sa inyo yung report. $90 kada bariles na mahigit ang presyo ng langis sa buong mundo. Yung iba nga, may mga sources nga na mahigit $100 na kada bariles. Pero ang sagot pa rin ng Malacanang, pinag-aaralan. Ano ba yun? Talaga bang siniseryoso nyo kami o... Di ba? Kasi palagi kong nadidinig dun sa spokesman eh... Nagtatrabaho ang Pangulo para sa kapakanan ng bansa.

0: Alam, gusto ko lang magtanong, di ba? O eto, habang pinag-uusapan na natin yan, Finance Secretary Go nilagdaan na raw ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosina. LPG at kerosina, yung gas at diesel. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning!
1: Sa gitna ng pagtatalakay ng Senado sa budget ng DOF para sa 2027, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na kanya nang nilagdaan ang isang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene, kung saan umapila si Senator Christopher Bongo na suspindin na ang excise tax sa mga produktong petrolyo para pakinabangan ng lahat ang pagbaba sa presyo ng langis. Ayon kay Secretary Go, kagabi lamang ay lumagda na siya ng resolusyon na nag-aalis na excise tax sa LPG at kerosene. Pareho aniya ito ng kanilang ginawa noong unang bugso ng gyera sa gitnang silangan. Sinabi pa ng Kalim na matagal na niyang pinapalo up ang pag-alis sa excise tax sa LPG at kerosene dahil matagal na rin niyang alam na tumaas ang presyo ng langis na higit na $80 per barrel. Kaya naman hindi kasama sa resolusyon na nagtatanggal ng excise tax ang buwis sa diesel at gasolina dahil hindi aniya ito progresibo. Paliwanag ni Secretary Go sa kanilang tsorya na napag-usapan kasama ang Development Budget Coordination na Committee kapag inalis ang excise tax sa diesel at gasoline at mga mayaman itong mga higit na makikinabang dahil mga mayaman ang pinakamalakas gumamit ng diesel at gasolina dahil ito na pagkasunduan na lamang na panatilihin ng taxes sa diesel at gasoline at gawing targeted ang subsidiya para sa mga vulnerable sector tulad ng mga mahirap na transport driver, mga magsasaka at mga mangisda. Dagdag pa niya, kapag tinanggal ang excise tax sa diesel at gasolina ay aabot sa umigit kumulang na 12 bilyong pisong koleksyon mawawala sa gobyerno. Nilinaw naman ni Secretary Go na hindi siya tuto sa anumang revenue reduction measures, subalit dahil walang may pampapalis sa mawawalang 12 bilyong pesos na kita mula sa excise taxes sa diesel at gasoline, hindi mo nala ito irekomenda sa Pangulo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ina nga, si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Carlito Cabiles, talagang papalapit na ang kadiliman. Oo naman, di ba? Weather-wise, meteorologically wise, papalapit na kadiliman kayo naman, oh. Di ba? Kasi pagdating ng amihan, mas mahaba talaga ang dilim kaysa sa liwanag. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Kape-kape at almusal na. Bini Shirley. Ay, Miss Amoya Bernante, morning Sir Ira. Astigs, gupit mo Sir Ira. Pang-general yan. Morning, MRP. Politiko manluloko. Kabado na, 2027. Tapos, 2028 na. Matakot na kayo. Pre, kahit lagdaan mo, Senator Gott, walang gagawin ng Pangulo. Sayang lang ang pinirmahan mo. Hindi na ipagbabawal ng Commission on Elections ang fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga serbisyo panlipunan bago ang barangay at sangguniang kabataan election, sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia. Sa Claudinao exemption ang libreng sakay at buwanang tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program, ayon pa rin kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Gayunpaman, ipinunto ng COMELEC na hindi kasama sa exemption ang pamamahagi ng social assistance sa ilalim ng tupad, AKAP, AIX at 4Ps mula October 23 hanggang November 2 maliban sa tulong medikal at pagpapalibing. Ang mga halal na opisyal, kandidato at nominado at aspirants ay pinagbabawal din na dumalo sa pamamahagi ng social aid ng mga nasabing programa. Inatasan ng LTFRB na sundin ang mga guidelines ay itinakda ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, at iba pang kaukulang ahensya sa panahon ng pamahagi ng tulong na ito. Ang anumang paglabag sa mga alituntunin ay maaaring magresulta sa pagbawi ng Certificate of Exemption. Nauna na sinuspindi ng LTFRB ang pamahagi ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa mga PUB driver dahil sa election ban ang paglabas, pagbabayad o paggasta ng mga pampublikong pondo ay pinagbabawal

mula September 18 hanggang November 1 dahil sa paparating na barangay at sanggunian kabataan election na nakaschedule para sa November 2 na hindi ko pa alam kung matutuloy. Inanunsyo naman ng transport group na Piston kahapon na magdaraos sila ng 2 araw na tigil pasada sa susunod na linggo para magprotesta laban sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Piston President Modi Floranda, ang tigil pasada ay isasagawa sa buong bansa sa September 29 at September 30. Panawagan naman ito sa pamahalaan na umaksyon sa epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kabilang din sa ipinananawagan nila ani Floranda ay ang pag-alis ng pamahalaan sa excise tax at value-added tax sa fuel products. Ang anunsyo ay sinagawa kasabay ng kilos protesta sa Aurora Boulevard, corner West Point Street sa Cubao, Quezon City, kahapon. Lito Kabiles, may balita pa na ang Aramco hindi magbebenta ng langis sa loob ng 1 buwan. Kalungkot talaga tayo. Muli namang nanawagan ang transport group na Manibela ng agarang taas pasahe bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kiinvestyon ng Manibela kung bakit hindi pa inaaprubahan ang hinihinging dagdag pasahe. Anila magiging walang saysay ang sunod-sunod na pagdinig kung hindi matutugunan ang hinaing ng mga driver. Giniit din ng grupo na hindi ayuda ang kailangan ng mga tsuper kundi makatwirang dagdag pasahe upang makasabay sa mataas na presyo ng langis, bilihin, serbisyo at iba pang pangunahing pangangailangan. Tinutulan din ng grupo ang mga pangambang magdudulot ng mas mataas na inflation na ang fare hike dahil anila ang pagtaas mismo ng presyo ng langis ay malaking dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Bukod sa dagdag pasahe, hiniling ng Manibela ang rollback sa presyo ng langis, pagtanggal ng excise tax sa fuel at pagbabago sa oil deregulation law. Wala, bugbog na talaga tayo eh, di ba? Bugbog na tayo. Ano ba ang exchange rate? Nabasa ko ba exchange rate kanina? Ang exchange rate natin, para lang alam ninyo, ay nasa 62 pesos and 50 centavos. 62.50. 62.50 na po. Mabuti-buti at gumanggaang dahil nung isang araw nasa halos 63 pesos na. Pero be that as it may, nakaraang dalawang linggo, tumaas ng halos 15 pesos ang presyo ng produktong petrolyo. Tapos halos 63 pesos per dollar na, talagang hindi ko alam kung ano pa mabibili ng sinusweldo natin. Pag sinusweldo mo, 20 mil isang buwan lang. Tanawagan naman ang Victory Liner sa national government alisin sa suspesyon sa pagpapatupad ng fare hike dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang gastusin. Inaprobahan ng LTFRB noong Marso ang provisional fare hike para sa mga jeepney, bus, taxi at ride hailing services. Ngunit iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon nito bago pa maipatupad dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Victory Liner, hindi sila humihingi ng ayuda kundi makatuwirang pamasahe na ipagpapatuloy ang paggalaw ng public transportation. Umaabot umano sa 45% hanggang 60% na kanilang operating cost ang fuel. Babala ng kumpanya kung hindi kakayanin ang mga operator ng gastusin, maaaring mabawasan ang mga bus at biyahe, humaba ang oras ng paghihintay ng mga pasahero at maapektuhan ang kabuhayan ng mga driver, conductor, mekanik at iba pang empleyado. Iginit din ng Victory Liner na hindi ito banta na ihinto ang operasyon kundi abiso na maaaring maapektuhan ang kanilang serbisyo. Sinabi ng kumpanya na hindi tulad ng airlines at sea transport, hindi basta makapagpataw ng fuel surcharge ang provincial at city buses dahil regulated ang kanilang pamasahe. Dagdag pa rito ang gasto sa maintenance, modernization loans, toll fees, buwis sa produkto petrolyo at nakabimbing wage increase. Nakikiisa sa panawagan ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines o BOAP, PBOAP, at nagkakaisang samahan na nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas,
Southern Luzon Bus Operator Association at Mega Manila Consortium. Sana lahat na, nagreklamo na. Pero ako, mas naniniwala ako dun sa ano eh, dun sa regulated bus deployment kaysa dun sa laissez-faire na free market na nagkalat ang mga bus sa kalye. Hindi ako naniniwala dun eh. Yung kanya-kanya kayong feel ng bus dahil ano eh, chaos, ang gulo ng kalye. Mas naniniwala ako dun sa regulated, may oras, ilang bus lang, di ba? May oras. Tapos ang gawin ang ano, ang itayo natin mga istasyon ng tren. Totoo lang. William Trenta, magandang umaga sa lahat. Absent pala ako nitong Lunes at kahapon. Yumutulong ako na maghanap ng ebidensya para makonvict. Ubo. Babalikin yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: a las 8:34 no por umaga. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radio Bandido TV. Huwag na kalimutan ang ating mga social media channel. Ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ, 810 AM Radio Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 810 AM Radio Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitan, kwentuhan, kulitan at balitaktakan. Sabi ni Julio M. Trenta, nasa 100 pesos na ang diesel kada litro. Naniniwala ako, convict ang sagot sa rollback. Ubo-ubo. Sige. Sabi ng isang texter, pero nagtaas din kaya sila ng pamasahe sa bus. Yung baliwag nga dati, 90 pesos, Cubao hanggang Hagonoy. 101 pesos na ngayon. Sabi nila, hindi sila nagtaas, natuloy pa rin yun. Yan ang ating may phone-in question. Bakit yung baliwag nagtaas? O nga, no? Ba't may ganun? Anyway, matinding kinastigo ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Transportation sa kawalan ng route rationalization sa isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa kanyang pagdalo sa ginanap na budget hearing ng ahensya, sinabi ni Gatchalian na kailangan magkaroon ng DOTR ng malinaw at strategic na roadmap sa pagpapatupad ng PUVMP. Anya, dapat tiyakin kumpleto muna ang mga pangunahing hakbang tulad ng route rationalization upang maging matagumpay at masulit ang programa sa pangmatagalan. Sa natura pagdinig sa panukalang 2027 budget ng DOTR at attached agencies nito, nagpahayag ng pagkabahala si Gatchalian na mabagal na pagkumpleto ng route rationalization studies na sinimulan pa noong nakarang administrasyon ngunit hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Binukahin ni Gatchalian na unahin muna ang mga highly urbanized areas kung saan pinakamataas ang pangailangan sa transportasyon at mas matindi ang traffic congestion. Sa ngayon, nasa 891 million pesos pa ang equity subsidies na hindi pa na ipapamahagi. Sangayon naman si Transportation Secretary Giovanni Lopez kay Gatchalian at sinabing maaaring ang mas mahirapan ang mga operator at driver na bayaran ng kanilang amortization dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, binigyan din niya ang pangailangang ituloy ang PUV Modernization Program. Teka. Ipasok na natin to. Maraming matutuwa dito. Yung November 16 to November 18, special non-working day sa Metro Manila. Inuulit ko, November 16 to November 18, special non-working day sa Metro Manila. May report si Chona Yu. Chona, good morning!
1: Idideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working day sa National Capital Region sa November 16 hanggang 18. Ito ay para sa hosting ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related summits. Sa ilalim ng Proclamation No. 1447, tatlong araw na suspendido ang trabaho at pasok sa eskwelahan para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko at masiguro na magiging maayos ang ASEAN Summit. Nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon nitong September 17. Kasama sa ASEAN's 2026 National Calendar, ang ASEAN-related meeting sa Metro Manila, pati na ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gaganapin naman sa November 18. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu nasa Palasyo ng Malacanang. Plano naman na Administrasyong Marcos na magtayo ng 5 rainwater impounding facility sa Metro Manila upang makatulong na mabawasan ang pagbaha, lalo na tuwing malakas ang ulan at high tide. Inilahad ang proyekto sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang MMDA. Itatayo ang mga pasilidad sa Camp Aguinaldo at Miriam College sa Quezon City, Remedios Circle at Raja Sulaiman Park sa Malate, Manila at ASEAN Garden sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City. aabot sa 107,600 cubic meters ang kabuuan kapasidad ng limang pasilidad. Pinakamalaki ang sa Camp Aguinaldo na kayang mag-imbak ng 50,000 cubic meters habang 30,000 cubic meters naman ang kapasidad ng Miriam College. Ang Remedio Circle ay may 10,000 cubic meters, Raso Leyman Park 8,000 cubic meters at ASEAN Garden 9,600 cubic meters. Aabot naman sa 4.05 billion pesos ang tinatayang kabuuang halaga ng mga proyekto na sasailalim pa sa government review, approval, budgeting at procurement. MMDA ang mga ngasiwa sa implementasyon ay kirekto layunin ng proyekto na pansamantalang pigilan at iimbak ang tubig ulan bago ito makapagdulot ng pagbaha sa mga komunidad. Nakompleto na rin ng MMDA ang feasibility study para sa 39 na catchment at nature-based flood mitigation sites sa Metro Manila. Baha na rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan na rin natin yung subway. Diba? Yung Metro Manila Subway Project, i-inspeksyonin ni Pangulong Marcos ngayong araw na ito. Nasa Malacanang si Chona Yu live. Chona, good morning.
2: Good morning, Sir Ira. Ito, i-inspeksyonin na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Metro Manila Subway Project. Pero sa bahagi ito ngayon ng Quezon Avenue Station sa Quezon City. Sa ngayon, kumpleto na ang pagbutas ng tunnel boring machine mula sa southbound ng North Avenue Station hanggang sa Quezon Avenue Station. May haba itong 1.13 kilometers at lalim na 34 meters. Mula sa dating humigit kumulang na 2 oras na biyahe ay magiging 30 to 40 minutes na lamang ito. May 17 estasyon ang Metro Manila Subway Project na magbibigay ng mas mabilis at maasahang transportasyon mula sa East Valenzuela hanggang Bikutan Station sa Taguig. Sa oras na matapos ang proyekto ay naasahang nasa kalahating milyong commuters ang makikinabang sa proyekto. Una nang sinabi ng Transportation Secretary Giovanni Lopez na target ng administrasyon na makumpleto itong project na ito sa huling quarter ng 2031. Matapos yung pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa Quezon City, ay tutungo naman siya sa Manila para sa Philippine Maritime Convention 2026 na gaganapin sa Manila Hotel. Pagsuporta naman ito ni Pangulong Marcos para sa pagpapalakas ng maritime governance ng Pilipinas at proteksyon na rin ng mga Filipino seafarers. Isa ang Pilipinas sa may malaking source ng maritime manpower para sa international shipping. At samantala, ang Palace Press Briefing mamaya ni Palace Press Officer Claire Castro dahil kagabi o kahapon may inanunsyo si Secretary Frederick Go yung suspension ng VAT pero hindi pa rin ina-announce dito sa Palasyo ng Malacanang.
0: Okay. Tinatanong natin kahapon, di pa niya alam eh. Meron na pala.
2: yun lang. Diba?
0: Kanina lang inaaway ko eh. Yung pala, meron na pala suspension ng VAT na pala. Di ba? Ayan na naman tayo.
2: Ito yung magiging announcement ni Palace Press Officer Claire Castro. Pati yung sa European Union na tinatanong din kahapon. Pero kagabi na lumabas sa atin sa Palasyo ng Malacanang. Nakakapagpayang kasi magaganda sanang story, magagandang balita para sa taong bayan. Kaya lang, medyo...
0: I'll be honest, Claire, Undersecretary Claire Castro was not her usual self yesterday. It was obvious dun sa press briefing. There was something off. So I'm not sure. Baka nga hindi maayos yung press briefing sa kanya nung umaga, kaya hindi kumpleto yung binigay sa ating kahapon. 'Di ba? Oh. Ang gusto ko lang nga sitahin dahil papansinin naman ni Pangulong Marcos, sana may magtanong mamaya. Yung staging area ba ng mga subway inayos nila? Kasi yung MRT3 at saka yung LRT, ganun din naman ang design. 'Di ba? Yung dating 2 oras at kalahating oras sa biyahe mo, pag sumakay ka naman talaga sa mga tren na 'to, nasa mga 20 minutes, 30 minutes ang haba, 'di ba? Hindi problema 'yon. Ang problema, yung oras bago ka makarating sa tren.
2: True. Totoo.
0: Dahil yung staging area, sobrang liit. Hindi nila in-account na after 10 years, yung inaasahan nilang 40,000 naging 400,000. Diba? So ngayon, ano ba? May ganun ba silang... Kasi, bibigyan ko lang na example, yung subway ng Singapore, first time kong nakita yon was 20 years ago. 20 years ago, isang tunnel pa lang ang ginagamit nila. Tatlong level ng tunnel pala yung binutas nila sa Singapore Subway. Kasi inaasahan na nila na after 20 years, yung kanilang initial assessment na 50,000 a day na traveler sa subway, eh magiging 10 times. Kaya imbes na isa lang yung butasin nila, tatlong tunnel yung binutas nila. Ngayon, nandun na silang ginagamit na nila yung ikalawang level. Diba? So, tayo, ano ba yung preparation natin? Kasi baka, ayan na naman tayo, ay, gumawa kami ng subway. O, sige na, bahala na kayo sa buhay nyo, okay na yan.
2: Sa mga next generation, bahala na kayo.
0: Oo, oh, diba? Basta kami ginawa. Diba? Diba kasi, sorry ha, yan yung nararanasan natin sa MRT today at saka sa LRT. Eh. Diba? Mabilis nga yung trend kung sa mabilis. Pero isa't kalahati, dalawang oras ka naman nakapila. Diba? Dahil walang staging area eh. Wala kang tatayuan eh.
2: Diba? Maliit.
0: Maliit. Hindi ka tulad sa buong, sa Japan, yung buong ilalim ng kalye nila, subway. Diba? Pero pang mall. Diba? May mall dun sa subway. Diba? Ba naglalakad ka. I think dapat ganun yung ano eh. Yung mentalidad ng design. Hindi yung gagawa tayo ng ganito. Saka ganun. Masyado tayo maliit mag-isip.
2: Ganun lang eh. Parang kabayo.
0: Oo. Oo. The Filipino the Filipino bureaucracy thinks in such small scale. Sa totoo lang. Diba? No, tayo lang mga Pilipinong medyo large scale mag-isip. Pero yung bureaucracy natin, baka ganyan eh. Alam mo na kung saan nakatutok, diba? Alam mo na kagad kung saan nakatutok.
2: Alam mo na. Yung mga next generation na mag-isip pa.
0: Sila, basta sila sa budget nakatutok. Ito yung budget. Good morning, Chana! Good morning!
2: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu sa Palasyo ng Malacanang. Kawawa naman si Chona pag nagre-report sa kanya ako naglilita niya. Sabi ni Mark Mallorca, kinakaya-kaya lang ang presidente natin ngayon ng mga oligarko. Nakakamission dating presidente na minumura mga oligarko na nagsasamantala. Si Mami Dang nanonood. Good morning, Mami Dang. Bangon. Ay, Mr. Boya Bernante, admin ngayon. Sir Ira, pangako, plano, salita na lang ang isip ng mga yan is for 2028 national elections, pati nga BSK elections. Di malamang kung tuloy o hindi. Rekurasyon sa aming probinsya, hindi talaga nagpatupad ng fair hike ang Ceres Liner kasi ayaw ni Madam Olivia Yanson na mahirapan ang mga mahihirap from Dumaguete to Bacolod and to Cebu. Ba, may special mention yung ano ha, yung may-ari ng Ceres Liner ha. Alam mo, believe ako dyan sa Ceres Liner, buhay pa ngayon ha. Alala ko yan yung paboritong sinusunog ng mga NPA nung araw. Nung sa Camp Crame ako nagko-cover, araw-araw meron akong storya tungkol sa Ceres Liner na sinusunog ng mga NPA. Oh, kita mo, nagbunga yung kanilang pagtsatsaga. Kurasyon, sus, puro na lang drawing tong ginagawa ng presidente, kulang sa gawa. Hindi naman, meron namang nagagawa, kaya lang sometimes missing the mark. Si Alvin and Tintin Reyes de Matulak. Happy morning, Ira. Good morning, Alvin and Tintin. Wala namang alam si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Sinabi ni Baste na ang transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp ay umabot sa mahigit 33.2 milyong piso sa 19 na kontrata. Si Baste ay nakataktang tumestigo sa impeachment trial ng kapatid mula September 28 hanggang 30. Pinunto niya na ang GenCorp ay sinusuri sa bawat transaksyon at natukoy na nakapagpasa ng pinakamababang calculated responsive bid o offer. Sinabi rin ni Baste na ang lahat ng 19 na transaksyon ay naiproseso, naiulat at nailathala sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. At ang lahat ng transaksyon ay above board. Sa 19 na kontrata sa GenCorp, 13 ang nakompleto na at 6 ang nagpapatuloy. 4 sa mga kontrata ay nakuha sa pamamagitan ng competitive bid, public bidding, habang ang 15 iba pa ay sa pamamagitan ng small value procurement. dineklara ng Vice Presidente ang GenCorp bilang isa sa kanyang business interest sa kanyang salen. Sa kabila nito, hindi naman siya inilista ng GenCorp bilang incorporator o director batay sa General Information Sheet and Audited Financial Statement ng kumpanya na ipinasa sa SEC. Ito ay kinumpirma ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Fernando del Rosario nitong Lunes sa impeachment trial ni Duterte. Lumabas naman sa records ng SEC na natili si Vice President Sara Duterte bilang direktor ng Metro City Chow Foods Corporation hanggang 2025, ang taon kung kailan iniulat ng kumpanya na inaprobahan ng board ng financial statements nito para sa 2023 at 2024. Kinumpirma ito ng SEC ni Director Gerardo de Rosario sa redirect examination ni Private Prosecutor Erwin Matib. Naunan ng tumistiko si Del Rosario sa cross-examination na walang hawak na meeting minutes ang SEC na magpapakita kung personal na dumalo si Duterte sa board o compensation committee meetings. Sa redirect, binalikan ni Matib ang corporate documents, ang GIS ng kumpanya, audited financial statements, statement of management responsibility at mga provisyong binasa sa korte ukol sa otoridad ng board of directors sa hiwalay na talaan. Ang December 31, 2024 statement o salen ni Duterte ay naglilista sa Metro City Chow sa ilalim ng kanyang business interests at financial connections sa tinukoy sa salen na siya incorporator at stockholder sa 2007 ang taon nang makuha ang interes. Hindi ko maintindihan kung ano ang conflict of interest sa restaurant na maliit na pang Davao lang, Davao City lang sa isang trabaho ng Vice Presidente. Middle class business 'yun eh. Yung Metro City Chow Foods Corporation. Alam ko Jollibee franchise 'yun. Middle class business 'yun eh. Hindi naman 'yun ano eh. Hindi naman yung na oligarch business eh. So, hindi ko alam eh, di ba? Pero ito, hindi inuobliga sa ilalim ng Corporation Code ang mga kumpanya na ideklara mga dividendo na binibigay nito sa mga stakeholder. Ayon naman sa weakness ng SEC. Ito ang naging testimonya ni Director Gerardo Del Rosario sa pag-examine ng defense lawyer na si Attorney Justin Gular. Sinabi ni Del Rosario na sa Section 42 ng Corporation Code, sinasabi na the Board of Directors of a Stock Corporation may declare dividends out of the unrestricted retained earnings which shall be payable in cash, property, or in stock to all stockholders on the basis of outstanding stock held by them. Nang tanungin kung ang katagang may declare ay nangangahulugang ang deklarasyon ay hindi mandatory, sinabi ni Del Rosario na tama ito. Nauna na sinabi ni Del Rosario na 10 sa 18 kumpanya kung saan si Duterte o ang asawa nitong si Manasseh Scarpe na may interesa ay hindi nagdeklara ng dividendo sa mga taon mula 2004 hanggang 2005. Anya, 8 sa 18 kumpanya naman ang hindi nagpasa ng anumang annual financial statements kung kaya't walang impormasyon ng SEC para matukoy ko ang mga kumpanyang ito ay nagbayad ng dividendo. Para naman makabawi, para makabawi. Sabi ni Rico Rasyon, Ceres Liner has 8,500 units holding the biggest bus company in the Philippines. Mabilis na natapos ang House of Representatives ang deliberasyon sa panukalang 785.20 million peso na budget ng Office of the Vice President ni Sara Duterte para sa 2027 matapos walang mambabatas na magtanong tungkol dito. Uy, bumabawi. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations at nanatili siyang wala sa House floor habang tinatalakay ang panukalang budget ng kanyang tanggapan. Kinatawa naman ang OVP si Assistant Secretary Lemuel Ortonio Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, walang miyembro ng House Minority Bloc ang humiling na magtanong tungkol sa proposed spending plan ni Vice President Sara Duterte. Uy, bumabawi. Nagmosyon din ang minority na tapusin na ang deliberasyon. Uy, sinang-ayunan nito ng majority bloc kaya natapos ang talakayan sa plenaryo. Wala pang isang minuto matapos itong magsimula. Mas kalmado naging deliberasyon kumpara sa mga naging budget hearing ng OVP nitong mga nakaraang taon. Ang panukalang budget ng OVP para sa 2027 ay 11.69% na mas mababa kumpara sa 889.23 million pesos na natanggap na tanggapan for 2026. Uy, bumabawi. Kakaramdam na sila. Hindi na maganda lumalabas sa mga survey nila. Meron ako nahawakan isang survey, di ba? Bugbog na bugbog. Sino po yung bugbog na bugbog? Alam nyo na. Alam na this. At galing ito ha, sa isa sa pinakamalaking survey company. At walang nagkomisyon ito. Sila-sila lang ang gumawa. Para lang malaman nila kung ano talaga ang katotohanan. Sabi sa akin, boss, talagang may kalalagyan tayo ngayon. Roxan Coso, hindi masyadong halata talaga na pati NBI nakijoin na din sa paghalungkat. Ito Estacio, good morning po. Halata pong ayaw nila paupuin si BP sa yung mga oligarch. Kaya ang imbestigahan nyo kung nagbabayad ng tax na totoo. At sa huling balita, sinabi ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya nakahilig na lumahok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung magpapatuloy ang Senate Impeachment Court sa paraan sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon. Tinutulan ni Marcoleta pagtatalaga kay Senador Francis Chicha Escudero bilang presiding officer. Giit ni Marcoleta ang Senate President ang dapat mamuno sa impeachment trial maliban kung ang Pangulo ang respondent. Tinutulan din niya ang posibilidad na gamitin ang internal rules ng Senado upang baguhin ang constitutional requirement sa bilang ng boto para sa conviction. Sinusuri ngayon ng impeachment court ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan si Duterte. Una na nagpasya si Escudero na kailangan ng 16 na boto. Aha, nakatakdang dinggin ng korte ang oral arguments sa tungkol dito ngayong araw. Umiikot ang usapin sa interpretasyon ng provision ng konstitusyon na nangangailangan ng 2/3 of all members of the Senate. Lalo na dahil may ilang senator judge na hindi nakakadalo sa mga paglilitis. Sinabi rin niya na maaaring questionin sa konstitusyon ang anumang desisyong magmumula sa naturang proseso. Nauna na rin niya sinabi na hindi siya hihingi ng furlough upang dumilo sa pagdinig tungkol sa voting threshold. Madadali yan sa Supreme Court. Basta ako ha, madadali yan sa Supreme Court. Historically, nakikialam ang Supreme Court sa ganyan. Question of constitutionality. So, hindi ko alam kung ano magiging decision ng Supreme Court dun sa all members. Pero based sa konstitusyon na may provision kung ilang miyembro ang kailangang bumoto sa bawat lugar o instance na kailangan bumoto ang mga miyembro ng Kongreso. Meron eh, individually eh, pag quorum, di ba, 50% plus 1, di ba, pagka magpa-file ng impeachment, 1/3 of the total number, pag may ganun eh, may individually meron eh. So, hindi mo pwedeng sabihin unique si impeachment vote. Una na ako. Sige na. At, excited na si Angelo Almonte magbalita sa inyo. Sunod po, Angelo Almonte, RJ Patrol. Sunod na po ng inyong Morning Report Pilipinas. 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. DCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: RJ Patrol!
9: Hey! Ang bilis ano, ang bilis. Walang kukurap. At kasi kailangan natin alisin ang mga kurap. Walang kukurap mga ka-RJ Patrol. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Muling sumasa inyo ang RJ Patrol. Andito tayo sa DZRJ 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV. Walang kukurap, ha? Yung mga kukurap dyan, ay kakampi ng mga kurap. Gaano ba ang pagkakaiba ng ano? Ng spelling ng kurap at saka kurap. Maaga tayong ano, papatawa. No? Anyway, nakita ko lang yung pahayag ni spokesperson ng prosecution team na sabi ko, napakasintunado para sa isang dating gobernador, dating kongresista, pero wala namang degree sa abogasya. Wala namang ano. Tapos, siya ang gagawing spokesperson. Di po ba, usually, kapag gagawin kang spokesperson, yung mga spokesperson, kahit na hindi nakikipag-usap sa kanilang principal, yung nag-ano sa kanila, nagpapasweldo sa kanila, siyempre gano'n, nag-hire sa kanila. Ay, alam nilang, ano, alam nilang i-elaborate ang isang topic o isang issue sa harap ng publiko ng malinaw at naaayon, patas para sa mga taong nag-i-expect, umaasa na fair and just, alinsunod sa batas ang magiging eksplikasyon sa isang issue halimbawa. So usually, abogado ang kinukuha para maging spokesperson. DOJ for that matter, wala na, given na yan. Dahil siyempre, Justice Department, siyempre, ang mas mababa sa ranggong secretary, siyempre, secretary, as expected, kailangan abogado. Justice Department eh. Spokesperson, siyempre, abogado rin. Same with COMELEC, di ba? Ang chairman ay si Chairman George Erwin Garcia, abogado di Campanilla. Siyempre, Lau Janko, attorney, spokesperson din ng COMELEC para hindi maligaw. Halimbawa, may very pressing issue pumutok sa gabi o umaga at hindi nagkaroon ng pagkakataon yung spokesperson makipag-kumperensya sa kanyang amo, yung boss niya. Kung ano yung, kung halimbawa, malalagay siya on the spot, ano yung kanyang sasabihin. Kung hindi sila nagkausap, kung ano yung maging posisyon ng kanyang ahensya, itong spokesperson kailangan, wit. Andyan yung galing sa rule of law. Di po ba? Eh, nagtaka ako sa prosecution team dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang spokesperson ay dating gobernador, dating congressman, former congressman Ace Barber, Surigao. Eh, di ba, parang nilakdawan mo yung kapasidad, capability. Spokesperson ka eh. You will speak in behalf of the team. Oh. Eh di, kung hindi abogado, kuminsan, hindi siya dapat humarap sa media or sa publiko nang hindi nakakausap yung buong team mismo. Prosecution team for that matter. Puro mga abogado yata andyan ah. Andyan si Batangas Congresswoman Jervy Luis Roy, pinakapinuno. Andyan si Representative Chel Giocno ng Akbayan Party List, abogado rin. Andyan si Terry Ridon ng Congressman Terry ng Ako Bicol. Oh, sino pa mga abogado? Si Adyong. Adyong abogado ba? Si Lanao Congressman Adyong? Representative? Eh, tapos yung spokesperson nyo, well anyway, I leave it to your decision and judgment. Oh. Naging spokesperson. Kaya ako napunta dyan sa salvo ng aking topic na tinatalakay. Kasi po, napanood ko yung pahayag niya eh. Former Congressman Ace Barber, siya ngayon tumatay yung spokesperson ng prosecution team. Sinasabi niyang mere coincidence ang mga nangyayari sa Senado. Na yung mga common knowledge na yan, no? Sabihin na nating malapit-lapit sa 100% na expectation, ano po, naboboto against conviction ni Vice President Sara Duterte, ay panay may kaso. Panay kinakasuhan. Mere coincidence ba yan? At tapos ipo-float ng prosecution team yung pagbabago ng threshold 16 votes, two-thirds of all the members of the Senate. Babaguhin na kasi hindi actively participating or actually, physically, nagpa-participate yung ilan ba nga senador na ba hindi nakakapag-participate? Senator Bato de la Rosa, Senator Loren Legarda nasa France, Senator Chingoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, apat. Tapos inaambaan ng kaso si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, tatlo na yun, babanggit ko, Senator Robin Padilla, apat na yun. O apat plus apat, walo. Walo na kung sakaling makakasuhan bago magkaroon ng botohan para dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Walo na kaagad. Sino pa nga bang mga binabantaan na pwedeng makasuhan dyan sa minority bloc na sinasabing all out for VP Sara's acquittal? Sino ba? Sino pa? Binabantaan nila, nakakasuhan. Walo na kaagad. So, dahil dyan, pinofloat na nila yung pagbaba ng threshold number ng mga senador na pwedeng mag-acquit. Pero, andyan yung batas eh. Sana siguro kung may ruling ka agad ng Supreme Court, kung dinala na yan sa Supreme Court, tanong kung pwede bang baguhin. Kasi nga, si presiding officer, sa ating pag-obserba, maluwag lang siya eh. Chis Escudero, diba, napansin nyo? Hindi malayong mag-give in siya. Bumigay siya sa pressure nitong majority bloc. Of course, yung dalawang Tulfo, Rafi and Erwin, senators, Tulfo. Andiyan na yung Tito Soto and Ping Lacson. Dalawa. Apat na. Sino ba yung masyadong agresibo na maibaba ang threshold vote counts to convict? Diba? Siyempre yung mga yan. Good morning, Shirley Uyang. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley. Titus Almonte, blessed day for Sir Angelo. Thank you, Titus Almonte, dyan sa Melbourne, Australia. Kumusta si Love, si Lumin Clay? Mommy Lalaine, Daddy Jerry. How are you there? Down there in Melbourne, Australia. Rick Orasyon, magandang umaga, Sir Angelo. Ah, maayo ka, sir. Dili uso nimo ang magsibya sa balay. Naagid ka sa Radyo Bandido Studio. Oh. Rick, I make it a point na kahit pa paano, lugin-lugin na. Gastos ako ng gastos ng parking fees, breakfast on the go, gasolina. Oh, I make it the point, andito ako sa studios ng DZRJ. Rick Orasyon, doon na nasa natiging Congressman Batanes. Natigok Congressman Siriaco Gato. Pro-Inday impeachment siya. Uy! Kahit pa paano, medyo malungkot din tayo na nagkakawalaan ng nababawasan yung ating ating mga kakilala. Medyo tinatamaan yata ako ng Rick. Tawag doon yung pamaul. May mga sumusunod na parang karayom sa katawan ko eh. May ano ba yung pamaul sa Tagalog? Muscle pains. Oh, muscle pains tawag doon. Eh kasi nga sinubukan kong dagdagan yung binigay na weights sa akin. Dagdagan ng bigat. yun ang nangyari. Nagkaroon ng pagdagdag ng weights na binubuhat ko. Teka, ang gulo naman itong cellphone ko. Ayun ang maki... Ano? Ayun ang makisama. Oh. Anyway, oo nga. Tas-tas na ng ano, presyo ng gasolina. Diesel yung gamit ko, mas mataas. 103 pesos per liter. Oh. Imagine nyo yung ano, sakripisyo natin. Anyway, hindi naman tayo nagbubuhat sa sariling bangko. Ano? Anyway, ganun lang talaga yan. Enjoy the view, sabi nga. You have to enjoy the view. Op, op, op, op. Teka, teka, teka. Sino ba siya? Sino ba yung gustong sumali dito? Oh, all right. Sino-sino ba yung mga babatiin natin? Sino-sino ba yung mga babatiin natin dito sa ating... It's a Wednesday, eh? September 23, 2026, ha? Hindi ko na banggit, ha? Oh, anyway, happy birthday muna. Nabanggit ko nga pala, September 23. May kulig tayo, kapatid tayo dyan sa DCBB GMA7. Si Sharon. Ate siya. Ay, hindi naman. Si Nympha Ravelo. Idol, Nympha Ravelo. Happy birthday, happy birthday.

0: tama ka, Jaime Zamora Bernante. Di ba yan si Father Reyes pa yung, ano ba yung ginawa niya sa kanyang church? Ano niya, parang namutiktik yung Lenny, Kiko, poster. Simula pa talaga, kontra pelo yan si Father Robert Reyes. Dati na talaga yung ano, ganyan ang mag-isip si Father Robert Reyes. O, tingnan mo, wala. Wala nangyari. Doon sa kanyang, ginawa niya parang santa si former Vice President Lenny Robredo eh. Si Luz Papa, good morning. Good morning for Sir Angelo. Good morning, Luz Papa. Mensi May, always watching. Good morning, Sir Angelo. Hey, thank you, Mensi May. Rico Racion, may isang party list congressman na nawagan kay Zuckerberg, Facebook, na ipablock daw ang FB sa Philippines. Papayag ba naman kaya si Sir Zuckerberg? Eh, halos lahat ng Pinoy ay may Facebook. Eh, malulugi si Facebook. Rico Racion. Alam mo, yung mga kaisipan na ganyan, basta na lang sumusulpot para magkaroon ng chaos, yung usap ng tao, isip, mindset, magkakalito-lito. Huwag na natin masyadong pansinin kapag yung panggulo lang, basta lang makapagsalita, good na sa kanya yun. Makakabuti man sa pakiramdam o makakasama sa pakiramdam ng tao, okay na sa kanya yun. Makapamirwisyo or makapanlito. Mensi May from Bahay Pare, Citation Homes, May Kawayan, Bulacan. Kumusta kayo dyan, Mensi May? Sa Bahay Pare, Citation Homes, May Kawayan, Bulacan. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Angelo. Thank you, Mercy Fernandez Narciso. Rico Racion, si Bishop Nilo Tayag pala ang nagtatag ng Batang Makabayan. Kilalang ano yan. Ano yan, makakaliwa talaga. With due respect, ha, Bishop Tayag, nagkikita tayo sa mga media forum. Anyway, pasok tayo ng report. Pagboto sa voting threshold matapos ang oral argument, posibleng may pagpaliban sa susunod na linggo. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na posibleng mali pero may pagpaliban pa sa susunod na linggo na katakdang pagboto ng mga senator judges tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Aniya, may ilang senator judges na humihingi ng kalagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral argument sa pinunto ni Tungkol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosecution sa gagawing oral argument ngayong araw na hindi natalakay ng mga amici curiae o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible ani ang kailanganin ng ilang senator judges na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpasya at bumoto. Kaya hindi ani ang malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng botohan ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw o sa susunod na linggo.
2: Meron din pong mga senator judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow senator judges nila ng additional na oras kasi nga po baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amici curiae and they would need to study it further siguro over the weekend para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto. So, hindi po malayo sa posibilidad na maaari ring may humingi ng deferment po ng vote na yon.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Good morning, Ma'am Ina Gray, mula dyan sa Melbourne, Australia. Good morning po.

0: Chapon Report Women's Center, itatayo sa STRH ICU at MRI facility binuksan sa Bacoor, Cavite. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Dalawang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ang isinagawa sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor City. Isinagawa nitong September 22 ang groundbreaking ceremony para sa Building 7 o Women's Center, kasabay ng blessing at ribbon cutting ceremony para sa bagong intensive care unit o ICU at MRI facility ng hospital. Pinangunahan ng aktibidad ni na Mayor Strike Revilla at Kongresuman Lani Mercado Revilla kasama si Board Member Aldi Pagulayan at Father Ernest Relatores na nanguna sa pagbabasbas ng mga buong pasilidad. Dumalo rin si DOH Region 4 Regional Director Adrian Subaan kasama si na Chief Administrative Officer Attorney Rachel Carion at SR Head Maricel Reyes. Ganyan din ang mga doktor, medical personnel at hospital staff. Ang itinayong Women's Center ay nakalaan para sa mga komprehensibong serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan sa rehiyon. Samantala, inaasahang mapapalakas ng bagong ICU at MRI facility ang kapasidad ng STRH sa pagbibigay ng mga advanced at agarang medical care sa mga pasyente. Sa mga bagong pasilidad, layunin ng ospital na mailapit ang mas kumpleto at makabagong serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Bacoor at mga kalapit na komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal, STRH pala, Southern Tagalog Regional Hospital. Hindi ko maya ano yung acronym STRH ni Romel Madrigal eh. Uy, si Ate Bing dyan sa Davao is watching. Thank you for watching, supporting RJ Patrol, Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo. At Zumba Queen dyan sa Davao City, kumusta kayo dyan? Palipas na ba yung season ng mga durian dyan? Oh, harvest, oh. Oh, good ones day, Sir Angelo, stay healthy. Oh, si Ate Bing, ay, wala ka naman padalang durian pa ako, paano ako magiging healthy, Ate Bing? Talaga naman, oo. Sabi ko, ang sarap-sarap pa naman yung variety ng durian na binibenta mo dyan sa yung stall. Dyan sa Catalunan Grande. Kapag wala kayong ginagawa at gusto nyong mamili dyan sa Catalunan Grande, punta kayo sa pwesto ni Ate Bing, si Pebe Iglesias Bermejo. At general merchandise, lahat po ng merchandise, name it, she had it, she have it, name anything, and meron sa kanyang tindahan. Pati tuba, binigyan niya ako ng bahalina. Oh, thank you Ate Bing, ha? Na tumbok mo yung paborito kong inumin dyan pag umuwi ako sa Davao. Ha? Yung tuba, yung bahalina, bahal. Rick Rochon, yung si Zuckerberg, malulugi nga FB niyan, eh, ang lakas pa naman nila mag, hina natin boses, baka marinig, lakas nila kumita dyan sa Facebook. Si Bishop Nilo Tayag, nagtatag ng batang makabayan, sabi ni Rick Rochon. Mamaya, expound pa natin yung batang makabayan na yan. Break muna tayo, ang oras in punto alas 9:30 ng umaga.

presidente ng Pilipinas ay si dating Senator Mar Rojas. Diba? At nung maglabas siya ng pahayag na parang isang patutsada kay Tatay Digong dahil taga Davao, sabi niya, alam niyo sa Davao, alam ko kung nasaan ang bentahan ng mga droga doon. Bagsakan ng droga daw sa Davao. Gusto niyo, samahan niyo ako at ituturo ko. Nako, nag-boomerang sa kanya yon, di ba, Rick Orasio? Ah, Jaime Samoya, Bernante. Di ba, DIR

noon ang totoo, ang sabi. Ibig sabihin yan, hindi ka na mamamatay. Hindi ka na mamamatay kasi corrupt ka. Ako po, medyo may kalabuan dun. Mahaba pa yung ating gagawing explanation. Kanina sa umpisa ng pagtalakay ko sa pagiging spokesperson ni Congressman Ace, ex-Congressman Ace Barbers. Sa kanyang pahayag, nung binanggit na lahat na ng pagsisikap na maibaba ang bilang ng mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, nangyayari ngayon. Ano po ang sagot ni former Congressman Barbers? Mere coincidence. Coincidence lang daw. Wala daw malisya or walang layunin, pero bakit halatang halata yung mga nakakasuhan nga nababanggit natin, karelasyon ng nabanggit nating issue sa pagbaba ng threshold. Oh, syempre. Yun ang tinutumbok ng yung trend, yung pattern ng pagsasampa ng mga kaso, panggigipit sa mga pro Inday Sara. Saan ba papunta yun? Para talagang masabi na dapat baliwala na yung mga senador na hindi nakaka-actively participate, nagja-join dyan sa impeachment trial. Dapat talaga maibaba yung threshold. Kapag narinig natin magsalita yung nasa majority block, yun ang sasabihin nila, dapat maibaba yung threshold. Aminin na lang, kumbaga parang isang choral group, chorus, iisa lang yung kanta, isa lang yung tugtog nila. Alam nila, coincidence lang daw na lahat yung mga pro-Sara ay naaawas sa bilang ng mga senador. Inaalis sa picture, di ba, mga ka-RJ Patrol? Ano bang ibig sabihin ng coincidence? An occasion when two or more similar thing happen. Two or more similar things happen. An occasion. At the same time. Two or more similar things happen at the same time. Oh, hindi naman, magkasunod-sunod lang. Nagkaroon ng series. Series of, sabi natin, panggigipit. Especially in a way that is unlikely and surprising. Pero sa atin dito, sa ating bansa, no more surprise. It has been a pattern. Palaging sasabihin sa atin natin mga kababayan, as expected. Kasi may isa daw na nagmamandong nasa itaas, na yan talaga yung direksyon ng kanyang pangarap. Yung goal niya. Kanina, lahat ng masulyapan ko sa daan na gas station, 103, 101, 102 pesos per liter. Hindi ba sindikato yung nangyayari? Sabi natin hindi. Hindi sindikato ng mga oil companies at saka Department of Energy. Kutsabahan. Hindi kutsabahan yan, ha? Sa buwatan. Dahil daw sa world market, dahil sa prevailing prices sa world market ng oil products. Pero, bata ang tigas ng mga mukha ng nasa Malacanang. Narinig kong statement ni Transportation Secretary, Giovanni Lopez, Banoy Lopez, yung Finance Secretary. Sino ba Finance? Yung pumalit kay Ralph Recto. Sinasabi niya na hindi daw cannot be na maalis yung excise tax at VAT sa presyo ng mga produktong petrolyo. Siya na nagsasalita in behalf of Malacanang. Sinabit sa Malacanang yung proposal na magkaroon lang amendment o bawasan or

0: Ang sagot ng Malacanang, pinag-aaralan at sige magdagdag tayo ng ayuda. Hindi yan po yung solusyon eh, Mr. President eh. Ang solusyon, para hindi tumaas yung inflation. Sabi, tataas lalo daw inflation pag hindi eh. Magkano ba yung pinanghinayangan yung mawala monthly revenue dahil dyan sa excise at saka VAT sa mga produktong petrolyo, presyo ng produktong petrolyo? 11 billion? Nanghihinayang kayo dyan? Isang trillion yung ninakaw? Alinsunod sa mga findings at saka nagsisirculate na analysis ng maiskandalong flood control projects. Napakatindi na po yung dinadanas ng taong bayan. Nakaka-relate po ako dahil diesel ang fuel ng aking sasakyan. Charito Cabrera, Diana, pati ba naman FB, pinakikilaman ng Kongreso? Charito ha. As in, wala namang kaso sa Meta. Kung alisin ang FB sa Pinas, maliit na bansa lang daw ang Pinas. No problem daw sa Meta. Kung alisin ang Meta sa Pinas, boom! Boom! Sabi ni Charito Cabrera, Diana. Baka may ipalit. Ipalit tayo dyan. Narinig ko kanina, mayroon pang ghost internet eh. Oo? Ano ba talaga nangyayari? May ghost flood control projects? May ghost employees? Ha? Talamak yan dati. Na sabi 15-30 ng mga empleyado. May pangalan, hindi naman nagtatrabaho, sumasahod. Ghost employees. Sino bang na demanda sa ghost employees? Yung celebrity, si dating Quezon City Councilor Roderick Paulate, di ba? Rick Orasyon, kung sa sports pa nasa kalagitnaan na ang laro, biglang ipapabago ang alituntunin kasi matatalo na sila. Yan nga yung rational o logic behind yan sa kanilang efforts. Marte de la Cruz. Thank you, Marte de la Cruz, for joining RJ Patrol. Mga utak tambalos-los gobyerno ngayon. Pinamugaran ng sindikatong korupsyon, lalo mga Tongressman, buwaya at senador. Malitagang. Ayaw lang nila mabulgar mga ginagawa ng gobyerno ngayon. Kaya gusto nilang iwala ang Facebook. Kinunik mo pa ang Facebook dito ha, Marte ha. hindi totoo yun. Hindi mangyayari yun. Antayin natin. Mukhang may pagbabago sa DICT ha. Mukhang may balitang magkakarigo doon. Magkakaroon ng change of leadership. Hindi natin alam. Yan ang sandigan natin. DICT, yung ahensya ng gobyerno na titingin sa kapakanan o karapatan ng mga Pilipino kaugnay sa pagbibigay benepisyo alinsunod sa social media. Charito Cabrera, Diana, si Aling Kuring nagkaroon ng nanang amnesia. Sa Siosa Rated K, nagpunta pa yan ng Davao, sabi pa niya, ay wow, Davao! Sabi na niya, san siya makakakita na ang kable nakabaon sa lupa? Pero now, parang sinauna pa din daw ang Davao. may amnesia na nga, Charito Cabrera, Diana. Alam mo pa kasi sa TV, pag TV personality ka, kuminsan, spoon-fed. Sinusubo lang sa'yo kung ano yung dapat sabihin. Naka-prompter pa yan para hindi ka magkamali. Yung sasabihin mo on-cam. So, hindi natin ma-expect ang isang TV personality na na-digest niya yung sinasabi niya or yung may ano sa kanya, may epekto yung kanyang sinasabi. Kasi nasubukan ko yan, nag-deploy ako ng TV reporter sa isang ambush. Hindi po siya makapag straight dialogue on the air. Pinats namin kaagad on the air kasi siyang nandoon eh. Naku po, nagkakalat sa air eh. Kasi ang mga TV personalities, spoon-fed, hindi naman lahat-lahat. Pero pag nanggaling sa radyo, tulad natin, nagpunta sa TV or ano, mga shows, hindi na kailangan ng prompter. Kayang mag-monologue ng dalawang oras, walang ano, walang hinto. Rekorasyon sa sad news. Carlos Yulo, olats sa Asian Games. Kaya time na para makipag-reconcile ka na sa iyong mama, kid. Rekorasyon, ha? Olats, natalo sa Asian Games. Si Carlos Yulo. Eh, hindi, kasi baka humina ng katawan, Rick. Eh, masyadong maganda yata yung kanyang fiancé. Sino ba coach ni Carlos Yulo? Gusto mo naman payuhan si Carlos Yulo na makipag-reconcile na lang sa kanyang mama. Dahil dun sa medyo parang rapitol po drama segment yung nangyari sa pamilya at Yulo. Eh. Di ba? Narinig nyo ba yun? Napanood nyo ba yun? Na parang kinakampihan niya yung girlfriend niya, na stood by him all the way sa lahat ng hirap at ginhawa niya sa pagtitraining. Tapos, nung maging gold medalist siya, tatlo. Eh, panay daw ang hingi ng nanay niya. Eh, anak, kung meron ka namang extra or spare, bakit hindi mo bigyan yung tangkilikin yung balikan mo yung first love mo, yung nanay mo mismo. Magbilang ka man yan ng dose-dosena o daan-daang babae sa buhay mo, walang makakapantay o makakahalili. Cannot replace. Nobody cannot replace your mother. Sa lahat ng sakripisyong ginawa niya sa ikaw yung siya yung nagluwal sa sa iyo sa sanlibutan. Utang mo sa kanya yung buhay. Although sa Christian world, utang natin kay God. Kasi God directs everything. It was God's will. Pero nandito tayo sa mundo, utang mo sa iyong magulang yung buhay mo. Hindi naman tayo santo. Charito Cabrera, Diana, kaya nga puro bus ang inaabot niya ngayon. Panay post ni Kuring ngayon. Niyari naman siya ng mga netizen, lalong-lalo na ng mga taga-Davao. Oo nga. Eh, baka may hangover pa rin sila. Laki ng pagkatalo nila noong 2016 eh. Di po ba? Being kasama ko dati sa network yan, si Madam Kuring, na-monitor ko ang daming mga from our previous network kasama niya sa campaign bandwagon noon nung tumatakbo ang kanyang esposo na si former Senator Mar Rojas for president in the year 2016. Dami nating mga colleagues diyan sa kanyang circle. At nalaman ko nung nung matalo, finally nag-concede, panalo si Tatay Digong. Nag-party pa sila sa Baguio para to say goodbye sa kanyang mga hinire at dinalang mga kapamilya sa kampanya ni Mar Rojas. Anyway, bukas ulit antabayan na natin ang mga susunod na mangyayari dyan sa Senado. Bukas ulit tayo. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with Alex Ridson. President Trump says his envoys have held productive direct talks with top Iranian officials on the sidelines of the UN General Assembly. Tehran conveyed its conditions for reopening the Strait of Hormuz, said to include lifting of the US blockade and the unfreezing of Iranian assets. Britain's Prime Minister Andy Burnham has urged the world to establish a set of principles to govern artificial intelligence. He told the General Assembly the globe must heed the warnings about the dangers of over-rapid AI development. Colombia's right-wing president Abelardo de la Espria has sent troops into the northern city of Santa Marta after a drugs trafficking faction shut down the region, attacking shops and burning vehicles. That came after security forces killed 13 members of the group, including its second-in-command. President Macron of France has used his UN address to criticise the pace of peace efforts in Gaza. He said no humanitarian corridors had been opened and described conditions in the territory, still subject to Israeli bombardments, as a spectacle that shames us all. A US judge has temporarily blocked the deportation of a Venezuelan man shot by immigration agents in Texas. Wilber Rafael Garces Perez is being held in a detention center with a bullet in his back, according to his lawyer. At least seven people are now known to have been killed by Typhoon Dujuan in Japan. Five others are missing. Search operations continue at sites of landslides near Tokyo. 900 Roman coins found by an amateur archaeologist in a field near Cologne have gone on public display in Germany. Their value is equal to about 6 years' worth of earnings for a Roman legionary. And that is the latest BBC News.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Tayo awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

Alright, muli sa magandang morning. Ito na, ito na, ito na. Dapat energetic tayo parati, dini sa palatuntunan. Dahil ito na eh. Ito na yung ating mga kababayang Pilipinong nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayang talakayan. Ito po ang Johnny Gomez Live, layunin natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez, mga kaibigan. Maganda itong ating araw ng Miyerkules. Talagang nagpakita yung ating haring araw. Napakainit sa labas. Napakaganda ng panahon. Kaya alam po ninyo, energetic si Johnny G dahil ang agang gumising. Labadami, tudut-dut. Labango. Eh, kinakailangan po talaga natin maging resilient. Ayan, palagay ko, ito yung word of and for the century. Dito po sa ating mga kababayang Pilipinong nakikinig at nanonood sa inyong balayang talakayan, ang ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. Doon sa mga magpapahatid ng kanilang mga komento, mga saloobin na ninanais nilang bai sa himpapawid sa pamamagitan po ng Radyo Bandido TV at ng ating Johnny Gomez Live. Ito po yung inyong venue, ika nga. Ito yung inyong platform. Ito po yung palatuntunan ng ating mga kababayang Pilipinong hindi naman talaga naghihigahos. Kababayang Pilipinong dilat ang kanilang pangunawa sa mga nangyayari sa ating bayan, di ba? Di naman yata lahat ng mahihirap laang nakikinig din sa palatuntunan. O kaya daw po hindi tatanggalin yung sobrang singil o itong excise tax na tinatawag sa presyo ng produktong petrolyo dahil ang katwiran ng gobyerno. Nako, Johnny, mga mayayaman lang ang makikinabang dyan. Anak ng baka talaga, oo. Anong klaseng argumento yan? Anyway, mamaya, pag-usapan natin yan, ha? Ang sinasabi po, mga mayayaman lang daw po ang makikinabang architect. Nag-full tank noong last weekend. Mahigit 100 piso. Yung pong singil dun sa produktong petrolyo na kanyang ikinarga. Eh, mayayaman lang daw po ang makikinabang architect na Angelito Castillo Pilias. Anyway, tingnan natin. Tinatanong sa akin ni Ma'am Angel kanina kung nasa studio raw ako. Eh, talaga namang nasa studio tayo marami. Kumbinsan studio sa Makati, kumbinsan studio from all over, no? Remotely. Eh, ganyan po ang Johnny Gomez Live. Pakalat-kalat. Kung saan-saan po ninyo makikita at kung saan-saan po ninyo matutunghayan. Pero tayo po ay tagapaglaganap, tagapagpalaganap ng tamang impormasyon. Tagakalap ng mga tamang balita, tagapaghatid ng mga tamang impormasyon. Kaya no holiday sa Johnny Gomez Live. Kahit na minamanat si Johnny G dahil nagsinggalong, ay hindi pala nagsing-along. Ayan, ha? Nagsing-along kagabi. Oo, eh, alam po naman ninyo, ako'y naimbitehan. Pero ako pala yung magbabayad. Ay! Hindi nasabi sa akin, Ma'am Angel, ako pala ang magbabayad. Ako'y isang imbitadong panauhing pandangal. Oo, parangal, ganyan. Pero pagdating doon sa bayaran, si Johnny G pala magkakaskas, anak ng baka naman talaga. Oh. Salamat po muna ng maigi at marami sa ating mga kababayang patuloy na nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Nakikita ko na yung ating pambansang lagalag. Yung ating boss idol na si Ryan Llaneta. Idol, magandang morning sa'yo. Nasa ang lupalop ka ng Metro Manila ngayon, ha? Si Boss Rick Orasyon, ayun, magandang tanghalian na raw. Para maagang nag-prepare ng lunch itong si Boss Rick Orasyon ng Las Piñas. Yung iba, hintayin natin. Salamat po ng maigi at marami. Anyway, meron munang inaantabayanan na isang low pressure area. Pero ito, nasa labas pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility.
Ang mabigat dito, pwede raw po itong ma-intensify o mag-intensify into a typhoon. Pwede daw po itong mag-develop o ma-develop into a typhoon pagdating ng weekend. Kaya yung mga nagpaplanong umalis ng weekend, naku po, ito daw po yung ating inaasahan, ha? Baka mag-intensify into typhoon itong si Queenie. Ipagdasal po natin na malusaw na itong si Queenie para maganda-ganda naman yung pasok ng ating October. Abala, akalain po ninyo, isang linggo na lang, ilang tumbling na lang ito, ha? Ilang cartwheel na lang ito, ilang hula hoop na lang yata ito. Ipapasok na po tayo sa ika-apat na kwarter ng 2026. October, the month of October is already waving. Kumusta kaya yung pagpasok ng October sa atin? Sana full of blessing. Sana maayos pa rin po yung ating mga kalusugan. Sana magiging maganda itong pasok ng October. Sana po bumaba na yung presyo ng pangunahing bilihin. Sana bumaba na rin yung presyo ng produktong petrolyo. Sana po meron pang hinuhugot sa bulsa yung ating mga kababayang Pilipino sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, baon sa eskwela, etc., etc., etc. Mabuti na lang yung ating Ma'am Angel Atienza. Ano ito eh? Modern day Deli Atay-Atayan. Ha? Modern day, Ma'am Angel Atienza natin, modern day Deli Atay-Atayan. Hindi yung physical ano ha, hindi yung physical na itsura ha ng the late Deli Atay-Atayan. Eh si Ma'am Angel, ito yung merong ano yan eh, merong batutina sa bahay. Bato, kung kanyang tawagin. Pero hindi bato eh. Starts with the letter K. Yung batutina nitong si Ma'am Angel Atienza natin. Oo, kaya hindi bato yung kanyang tawag. Mahal. Ano ba yan? Oo. Anyway, ito, kapag ka wala magawa sa bahay, ang gagawin niya lang, pakisuyuan si, ano, si Bato. O yan, itago natin sa pangalang Bato. Okay? Sige nga, magwalis ka nga ng pera para bumili ka ng ganito, ganyan. Modern day Batutina at modern day Deli Atay-Atayan. Ayan ang ating Ma'am Angel Atienza. A low pressure area outside the country could enter the Philippine area of responsibility this week and potentially intensify into a typhoon by the weekend. It could possibly develop into a tropical depression by Wednesday and likely reach the typhoon category during the weekend. Ito po yung sinasabi mga kaibigan ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando. Yun daw pong LPA ay namataan 1,160 kilometro sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Once inside PAR, the weather disturbance will be named Queenie. It is forecast to head towards extreme northern Luzon early next week. Uncertainty is high at this point. The cyclone could either recurve or cross near extreme northern Luzon. Binabanggit pa po noong weather forecaster na itong cyclone could possibly enhance the southwest monsoon and would cause rains over Palawan and parts of the Visayas and Mindanao as the weekend approaches. Ayan na. Kaya kaingat po tayo doon sa ating mga kababayang Pilipino na talagang kinakailangan pong lumabas ng kanikilang mga highball even during the weekends, no? Mag-ingat po at meron pong binabantayan na sama ng panahon itong ating Weather Bureau. Okay. Yun daw po namang El Nino na binabantayan. Gusto niyo ba pag-usapan pang impeachment? Ha? Gusto niyo?
Well, may impeachment pa rin ngayon, may impeachment proceedings sa Idol Ayet, no? Pero ang talagang aabangan natin ay yung pag-uusap ng mga senador kapag ka tinalakay na po nila itong threshold. Okay, itong threshold. Kung mananatili sa 16 yung pong bilang ng mga senador na kinakailangang bumoto to convict, okay? At mananatili sa 9 yung pong bilang ng mga senator judges na bumoto to acquit, okay? Aantabayan po natin ito at talagang ihatid ng Radyo Bandido TV. Sabay-sabay po natin panoorin because this is history in the making. Para sa ating pamalaan, para sa ating pamayanan. History in the making dahil first time na ang ating Senado ay watak-watak at hindi nagkakasundo-sundo patungkol po dito sa patuloy na panggigisa na ginagawa laban kay Inday. Di ba? Hindi nagkakasundo, hindi nagkakaisa. Dahil iba-iba yung mindset at iba-iba yung political outlook ng mga senador patungkol nga po rito. Actually, hindi lang ito tungkol kay Inday eh. From the very start, sinabi na natin, this is not just about Inday. This is about their political advancement. Ah? Yung mga re-electionist senators. No? This is all about the senators judging their personal adjustments. Sila yung nag-judge nung sinasabi nilang tadhana. Okay? Sila po yung mag-judge nung kanilang sinasabing tadhana. Kaya si Inday biktima rito eh. Sa totoo lang. Biktima si Inday. Although hindi pa napapatunayan o hindi naman natin pinag-uusapan yung impeachment. This is a general statement, di ba? Kaya palagay ko hindi kayo aantukin. Ang aking pakiramdam, ang aking personal na tingin is the vice president is really being victimized because of the political maneuverings that the individuals surrounding Bongbong Marcos is hoping to achieve. All right? Hindi ito ano eh. Yung impeachment proceedings, although nakikita natin na nag-e-effort ang Senado, nag-e-effort yung ilan sa mga senator judges to somehow bring out the information mula po doon sa mga witnesses. Pero in totality, kapag tinignan po natin, this is number one, highly political. And number two, itong mga nangyayari ngayon is really intended to paralyze Inday's political advancements, okay? Because they are, some of them, are so much affiliated with the powers sitting in Malacanang. Eh, alam po ninyo, kapag may mga pangakong nakuha at mga pangakong ipinangako, ha? Sa atin lang naman nangangako nang hindi natutupad eh. Pero napangakuan tayo. Tayo bilang pamayanan, bilang community. We are the government, hindi ba? Tayo pong mga tao, tayo po ang gobyerno. Meron pong misconception about the use of the term government. Dahil kapag sinabi nila ginagamit yung salitang gobyerno, eh parating nakapatungkol dun sa administrasyon ng sitting president at yung kanyang mga chuwari-wari-wap. Hindi po. Ang gobyerno ay ang tao. Ang gobyerno ay ang tao. Because we form, supposedly, tayo po yung dapat na namimili kung papaano nating patatakbuhin ang administrasyon. Kung papaano nating patatakbuhin ang administrasyon dahil tayo yung nag-i-elect na mga tao na sa palagay natin ay karapat-dapat na mamuno. Okay? So, yung mayorya ng mga Pilipino, tayo. Actually, hindi lang mayorya, tayong lahat ng mga Pilipino. We are the government
of the Republic of the Philippines. Kaya nga tayo po'y manipulated by our chosen few. Eh, kasi tayo po yung nag-ano yan. Tayo yung naghalal. Nasa Disneyland si Ma'am Kimura Dolores.

Princess Castro Javier pala, umabol din ang pagbati. Mula naman sa Radio Mindanao Network. Salamat po ng maigi at marami. Thank you so much. Alam po ninyo, ako'y natutuwa dahil kahit sabi ko nga, itong aking mga kabaro, kahit nasa ibang mga himpilan, kami po'y magkakaiba, ika nga, ng pinaglilingkurang himpilan. Pero alam po ninyo, iisa naman yung aming paninindigan, parating people first. Parating tao ang una. Parating bayan ang una. Kaya ako'y natutuwa dahil every chance they get, tumututok po sa palatuntunan dito sa Johnny Gomez Live. Kapag ka hindi po sila aktibo doon sa kanilang mga board works o kung hindi man ay saliwa doon sa kanilang mga time slots, talagang dito po nakatutok sa Johnny Gomez Live. Ramdam daw po kasi nila yung init ng pagmamahal ng mga kababayang Pilipino nating nakikinig at nanonood dito sa Radyo Bandido TV. Salamat po ng maigi at marami. Anyway, pag-usapan natin itong El Nino, ha? Mamaya mag-discuss tayo ng isyong political. Tapos pag-uusapan rin po natin yung naputol na termino, Latin term, na binanggit ko sa inyo kahapon sa bagong magtapos ang ating palatuntunan. All signs are pointing toward a record-breaking El Nino this year. Nung ako'y nag-aaral ng El Nino, ng elementarya, dinidiscuss naman na ito sa mga asignaturang agham, science, no? At iba pang mga allied subjects. Pinag-uusapan na natin noon na meron pong dalawang pangunahing panahon ng Pilipinas. Ang tagtuyot, which is the dry season, at ang tagulan, yung wet season. Unlike other countries, meron po silang apat na seasons. Ma'am Ena, nandiyan na ba? Nanonood na ba si Ma'am Ena Gray? Anyway, sa Australia, apat po yung kanilang season. Winter, spring, summer, and fall. All you have to do is call. Winter, spring, summer, fall. Okay? Winter, ito yung malamig na klima. Ha? Winter, malamig na klima ito. Tapos yung summer, ito yung supposedly walang yelo, walang ulan, no? Pero may ibang mga bansa, Japan for example, please correct me if I'm wrong, Bam Kimura, na kahit na summer, merong ilang parte naman ng Japan na iba naman yung kanilang nararamdaman na panahon. May mga areas sa Japan, kunwari nasa Tokyo ka, nakakaramdam sila ng summer sa Tokyo, tapos doon sa mga malalapit sa Fuji at ilang matataas na lugar, iba naman yung panahon. Nag-yellow pa rin, di ba? O may mga ganyan. So spring is yung namumukadkad, yung mga bulaklak. Ito po yung magandang season para sa nature. Nakikita natin yung paglago at pamumukadkad ng mga bulaklak. Ayan. So winter, spring, summer, fall, taglagas. Ito naman, windy ang season na yan. Dahil yung mga tuyong dahon, ito po yung nararamdaman nating lumalagas, naglalagas, no? Mula dun sa branches ng mga puno at naglalaglagan dito po sa ating mga, dito sa ating pavement. Okay, pero ang pagkakaintindi natin ng araw, kapag ka El Nino, wala, summer lang yan. Ha? Summer, mainit yung panahon. Kapag ka La Nina, ang ating know-how nung araw when we talk about La Nina, ulan. The typical. Yung typical na rainy season. Kaya lang, alam po ninyo, itong binabantayan ng mundo. Hindi lang po yung ating pag-asa. The entire global community. Sila po yung nakantabay dito sa mapamuksang El Nino. Dahil apat na beses na po nating naramdaman yung powerful El Nino sa buong sangkatauhan. Apat na beses na po nating naramdaman.
Ang malungkot na balita, ito pong papasok na El Niño.

0: ngayon ng 2026. According to the pattern na pinag-aaralan ng mga siyentipiko at ng mga inline sa weather forecasting and analysis, itong mga phenomenal happenings patungkol po sa weather, no? Yan ka lang sinasabi, this might be the worst El Nino. Ito daw po yung pinakamatinding El Nino so far, which may cause severe drought in Asia, including the Philippines, and other extreme weather across the world, threatening food security for millions of people. Hindi lang food security, di ba? Paulit-ulit natin binabanggit dito. The domino effect once the ill effects of climate change, no? E maramdaman, lahat gulong yan. Mula po dun sa food product production and its productivity, patungkol dun sa logistical nightmare, tapos meron ka pang ballooning price of petroleum products, tapos meron kang drought sa ilang bahagi ng bansa na pinagkukunan natin ng kakarampot na bigas na hindi naman natin ini-import dahil karamihan ng ating bigas imported from China. Pati po yung mga inaasahan nating gulay na magmumula sa Northern Luzon, magmumula sa Central Luzon, parts of the Visayas, parts of Mindanao. Dito po natin hinahango yung ating mga local produce. Eh kung meron pong El Nino at drought na mararamdaman dito po sa Northern to Central Luzon, iba po yung magiging epekto sa Visayas and Mindanao. Huwag naman sana, pero maaaring extreme weather conditions sa pamamagitan ng kalakasan ng ulan. Ang tagal na natin dapat napaghandaan. Okay? Sabi nga namin ni Rafi Alunan noong Lunes, maraming bagay na beyond our reach. Maraming bagay na beyond our control. Katulad po nito, worsening condition, weather condition. Eh, hindi naman po natin kayang pigilan yan on our own. Hindi natin kayang pigilan. Pero, kaya sana nating protektahan yung ating sambayanan and the interest of the public. If Malacanang, whoever the president is, eh meron po talaga silang ambisyon na ayusin yung ating food productivity. Pero wala eh. Wala pong ano eh, walang ambisyon yung ating mga leader na protektahan yung ating mga kababayan and make the Philippines food secured. Wala. Dahil kung meron pong ambisyon ang sino bang mga naging presidente natin o sino bang naging presidente natin. Ang yabang natin noong panahon ni McCoy, the Philippines is the rice granary of the world. Although kinukontradict yan ng ilang mga historians, ang yabang natin, the Philippines is the sugar capital of the world because of our sugar cane sa Negros at ilang pang mga isla ng Pilipinas. O nasa na po yung ating mga sugar cane plantation ngayon? Wala na. Commercial spaces na. Residential area na. Na-i-convert na po yung mga lupang taniman sa mga subdivision. So nasan po yung pag-asam sana ng ating mga government leaders to provide the necessary cushion para sa ating mga kababayan Pilipino every time we discuss and talk about food security. pala. So pagdating ng El Nino, ano lang ang aasahan natin? Ayuda na naman. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, muli isang nagmamadaling umaga, bilis ng oras, eh, alas 10:34 na kagad. Yung mga nakikinig, nanonood sa atin, sandali lang, ah, mamaya babanggitin ko yung inyong mga pangalan. Teka muna, sunod-sunod munang balita mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal, standby si Jong Manlapas. Unahin muna natin ang balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Magandang morning sa iyo, Jo. Please come in. Jojo!
5: Nananawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Philippine Reclamation Authority na linawin ang tila hindi pantay na pagpapatupad dito ng mga patakaran sa reclamation matapos paglabas ito ng cease and desist order laban sa mga proyekto sa lungsod ng Taguig habang pinapayagang magpatuloy ang mas malaking proyekto ng DPWH sa Laguna Lake sa ilalim ng koordinasyon. Sa budget briefing ng PRA, itinuro ni Cayetano na pareho ang implementing agency ng dalawang proyekto, ang DPWH, ngunit tila magkaiba ang trato. Ang tinutukoy ni Cayetano ay Laguna Lake Road Network o LLRN, isang mas malaking proyekto ng DPWH na kinabibilangan ng pagtatayo ng kalsada at reclamation sa palibot ng Laguna Lake. Sinabi naman opisyal ng PRA na nangako ang DPWH na i-realign at i-redesign ang proyekto. Kayapaman tinanong ni Cayetano kung bakit pinayagang magpatuloy ang konstruksyon sa kabila ng kawalan ng kinakailangang pag-aaral. Tinanong din niya ang pahayag ng PRA na naglabas ito ng show cause order sa Taguig City at sinasabing ang liham na inilabas ito ay humihingi lamang ng kopya ng mga titulo ng lupa. Aniya hindi repository ng mga hiniling na dokumento ang lungsod ng Taguig at ang DPWH bilang project proponent ang dapat managot sa pagko-coordinate ng mga kinakailangan dokumento. Higit pa rito, kinuwestiyo ni Cayetano ang pagpapatupad ng PRA ng mga patakaran sa reclamation sa iba pa aktibidad ng proyekto, lalo na sa mga lugar sa loob ng Laguna Lake.
6: component ng mga sinisis and disease nyo sa Taguig?
7: DPWH also.
6: Oh, sila din eh.
7: Kaya po.
6: Oh, so you're, no, I want to get information from you now so that I can confront them on Friday. So you're telling me now sa LLRN,
7: sila po.
6: Nagko-coordinate sila, pero sa Taguig projects, hindi sila nagko-coordinate.
7: Sir, nagko-coordinate din po sila.
6: O, eh, bakit mo sinisis and disis yung isa? Nagko-coordinate na pala eh.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat this time. Galing naman kay Rumbel Madrigal. Bel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
8: Nagpulong ang City Development Council ng Kalamba para talakayin ang mga programa, proyekto at iba pang hakbang para sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Sa pangunguna ni Mayor Ross Rizal, binigyan din ng pagpupulong ang kahalagahan ng maayos sa pagpaplano at koordinasyon upang matiyak na ang mga isusulong na programa at proyekto ay tumutugon sa pangailangan ng mga residente. Kabilang sa tinalakay ang mga hakbang para sa mas maayos, mas mabilis at mas inklusibong pag-unlad ng Kalamba. Binigyang halaga rin ang pakikilahok ng iba't ibang sektor sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto ng lungsod. Sa pamamagitan ng City Development Council, nabibigyan ang pagkakataon ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor na makibahagi sa pagtatalakay sa mga plano at prioridad ng lokal na pamahalaan. Layunin ang pagpupulong na maging mas organisado at nakabatay sa pangailangan ng komunidad ang mga programa at proyektong isusulong para sa mga kalambenyo. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga kinaukulan para sa mga susunod na hakbang tungo sa mga mas maayos at inklusibong development ng lungsod. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Punang baigit, marami balitang bit-bit mula sa Laguna, mula po kay Romel Madrigal. Tunghaya naman natin ang ulat na magbubula kay Jong Banlapas. Gwen Jong, please come in.
9: Iginiit ni House Prosecutor at Bicolsaro Party List Representative Terry Ridon na may kontratang iniharap sa Senate impeachment trial na umano'y nagpapatunay na may Jollibee franchise and GenCore Industry Incorporated sa Davao City. Lumalabas ito matapos questionin sa paglilitis kung ang Jollibee Bolton ay ang Jollibee na kilala ng publiko sa kontratang iniharap. Nakasado mano ang Jollibee Bolton ay franchise ng Jollibee Food Corporation na hawak ng GenCore. Ayon kay Ridon, ipinapakita nito na aktibong nagpapatakbo ng negosyo ang GenCore. Batay sa testimonyo ng PhilJEP official na si Rendel Sofeña, nakakuha ang GenCore ng 49 government contract na nagkakahalaga ng 35.88 million pesos noong termino ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang 10 kontrata sa Davao City Government, 33 sa PhilHealth Region 11 at isa sa OWA Region 11. Bahagi ng GenCore ng business interest na dinikran ni Duterte sa kanyang SALN. Gayunman, hindi siya nakalista bilang stockholder o director sa SEC records na iniharap sa trial. Ang mga record ay bahagi ng ebidensya sa Article 2 tungkol sa unexpended wealth at umano'y hindi pag-divest ng business interest. Ako si Jong Malapas para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Bit-bit mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, mula po kay Jong Banlapas. Good morning mga idol. At Boston de Franco 5992. Nakikinig at nanonood mula po sa YouTube. Pamaya-maya yung komento ng ating boss idol ha. Boss at Pardagul 66. Nakikinig at nanonood din mula po naman sa YouTube. Salamat po ng maigi at marami. Pamaya-maya yung komento galing sa ating mga kababayang Pilipino, Mama Luz Esquera. Mula po naman sa ating text line, salamat po ng maigi at marami. Ma'am Jackie Lou Manzon Lazaro, Architect Angelito Castillo Pilias, Ma'am Ena Gray, batiin ko rin yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Boss Jaime sa Moya Bernante, Boss Renato C., Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po naman sa General Trias sa Lalawigan ng Cavite, Ma'am Menchi Me, mula sa bahay pari sa Manolos, Bulacan, si Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. Batiin ko rin yung ating mga Filipino community dyan sa Japan. Idol David Rioferio, Boss Joseph Franz Guzman, Boss Rico Rasyon, mga nakikinig at nanonood dito sa inyong balakang. 0917-751-3804, yan po yung ating text line. Doon sa mga nagpapadala ng mensahe at opinyon sa pamamagitan po ng live chat, okay, tinatanggap na. At marami na po yung nagpapahatid ng kanilang mga opinyon sa pamamagitan ng live chat. Sabi ni at Boston DeFranco 5992, although idol, hindi ko gano'ng maintindihan. Pero ang sabi niya, puro kalokohan yan. Matagal nang distarte para kilala at laganap ang kanilang pangalan, Fall Guy Kuno, para kaawaan at muling iboto ng mga Pilipino. Hindi ko lang maarok, Idol Franco, kung sino ha, kung sino yung iyong pinatutungkulan. Hintayin natin, baka merong dagdag na impormasyon na ibibigay yung ating at Boston DeFranco 5992. Ayan. Si at Pardagul at Pardagul 66. Good day JGL. Huwag na nating hintayin pa ang 2028. Kung pwede namang tanggalin na si Bongbong sa pwesto niya. Gayahin daw po ang Nepal. Binabasa ko lang yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino na ipinararating dito po sa inyong balayang palatuntunan. Salamat po ng baigi at marami. Hintayin natin yung ibang mga magbibigay ng kanilang opinyon sa pamamagitan po ng YouTube. Magandang hapon at present ng ating Ma'am Ena Gray. Salamat ng baigi at marami, Ma'am Ena. Teka, hintayin natin ha. Binubuksan ko lang yung kabilang platform natin para makita po yung binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino. Ito, binabati tayo. Magandang tanghali, Sir Johnny G. Sabi ni Boss Rico Rasyon, si Boss Armando Busa pala, yung ating Filipino community dyan sa Dubai, UAE. Magandang umaga po sa inyo. Salamat ng maigi at marami sa inyong ginagawang pagsubaybay. Sir Johnny, una kitang napanood noon dito sa Radyo Bandido 2017. Pang umaga pa ang time slot after kay Tita Carmen. Idol Rick, si Rick Orasyon ng Las Piñas. 2019 po ako napabilang sa Radyo Bandido TV. Noong 2017, nasan ba ako ng 2017? Namumundok po ako noon. Namundok ako ng 2017. Namundok in the sense na I was part of this non-government organization. I was the vice president for operations, no? Ng isang non-government operation. At ang aming thrust ay maipaliwanag yung bioengineering sa mga proyektong pribado at gobyerno. Ang ginagawa po namin noon ay gumagawa kami ng solusyon at ng paraan kung paanong mapigilan yung landslide and soil erosion. Kaya ako, well-traveled ako ng mga panahon na yan eh, parang between 2015 to 2020. Dahil kahit na ako'y pumasok sa Radyo Bandido TV noong 2019, I was still very much active and involved dun sa NGO. Kaya nagpupunta po ako sa iba't ibang mga lugar. Kuminsa kasama ko yung team ng pool of engineers, no, ng NGO. At kami po ay nakipag-usap sa mga local government executives, mayors, governors, yung kanilang mga tauhan para maituro yung mga pamamaraan kung paano pong pipigilan yung erosion, no? Kasi ang karaniwang nakikita natin riprap sa mga bulubundukin, ito po yung nilalagyan ng steel net, parang steel net yung pong topsoil para nga naman kapag kaumuulan ay hindi dumadausdos. All right, tapos ginagawa po nila yan in such a way na medyo maganda yung presentasyon para hindi naman eyesore dun po sa mga dumadaan. Okay? So, between 2015 to 2020, before the pandemic, alam po ninyo, bago ideklara yung lockdown, oras bago ideklara yung lockdown noong 2020, nasa Mindanao pa rin po ako. Okay? Nasa Mindanao, nasa Misamis Oriental. Tapos I was trying to catch yung last flight ng nung airline dito sa Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro. Last flight. Okay? Dahil kung hindi ko inabutan yung flight na yan, eh kinabukasan po, deklarado na lockdown. Eh magtatagal sana ako dyan sa Mindanao. Wala naman akong pamilya riyan. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan. Aha. Pero Mindanao is such a very, very, naku, napakaganda pong lugar ng Mindanao. Ang babait ng ating mga kabayan dyan, ha? Ang babait ng ating mga kabayan, napakaganda ng lugar. Kahit, you know, ang dami kasing checkpoint sa Mindanao. Maraming checkpoint. Pero yung mga sundalo at pulis na nagmamantina ng mga checkpoint ay talagang very professional at very talagang mga makatao. Okay? Eh kung bibigyan ako ng pagkakataong makabalik at i-uproot yung aking pamilya, mas gugustuhin ko pong tumira sa Mindanao because Mindanao is such a very, very good place. Unlike Metro Manila, nako, very urbanized, napakaraming tao. Halos magkapalitan na ng buka eh. Hindi ba? Sa kapal ng tao eh, tapos kakarampot naman yung business opportunity din eh. Kung hindi ka multi-millionaire eh, paano kang makakakuha ng kontrata din sa Metro Manila? Eh dun sa Mindanao, meron kang kapirasong lupa, magtanim ay di biro, magtanim ka lang, tusok-tusok ka lang. Di ka magugutom. Babubuhay ka ng marangal. Ha? Okay. So, Boss Rick, nasa ano po ako, nasa NGO ako noong 2019. If kung inyong natatandaan yung tatlong magkakasunod na earthquake, Luzon, Visayas, Mindanao, na nangyari noong 2019, kapapasok ko pala ang po sa Radyo Bandido TV niyan. Pero tama rin po kayo na dati kasi Idol Aye, anong oras nga yung programa ni Tita Carmen? Bahaba yung oras ng programa ni Tita Carmen. 9 a.m. yung programa ko nung ako'y unang pumasok sa Radyo Bandido TV. Meron akong programa sa umaga, 9 a.m. Tapos sa 4:30 ng hapon, bumabalik ako hanggang alas 6. Okay, salamat po ng maigi at marami. Boss Joseph Franz Guzman, good morning. Good morning, Sir Johnny G. Always watching, sabi ni Ma'am Menchi Me. Belated birthday morning, Maestro at tropang JGL. Oo, tama pala. Oh, galing kay Architect Angelito Castillo Pilias. So tama yung recollection ni Tata Rick dun sa programa ni Tita Carmen. Thank you, Idol Aye. 7 a.m. to 9 a.m. There was a time, 5 a.m. to 7 a.m. si Raul Virtudazo. Tapos 7 a.m. to 9 a.m. si Tita Carmen Ignacio. Nagtandem pa nga sila ng the late Percy Lapid dito sa time slot ng 7 a.m. to 9 a.m. dun sa latter part ng time slot na yan ni Tita Carmen. Tapos nalipat siya ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Okay, thank you po. Wala daw pong political will, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Walang political will yung mga taong gobyerno, that is why wala pong natutupad na mga pangako. Is that what you're saying? Ito ba yung binabanggit mo, Architect? Idol, ang ano ba ito? BBN? BBN? O BBM ba ito? I don't know. Babasahin ko lang. BBN, gobyerno. Elderly Filipino people. Elderly embraced, BBM nga. Elderly embraced BBM. BBM nudged her with no hesitation. Tapos parang wala raw pong pakialam. Yung video na medyo may pagtutulak na ginawa. Okay. All right. Magandang morning, sabi ni Ma'am Shirley Uy Ang. Salamat po ng maigi at marami. Morning, Sir Johnny. Morning, tropang JGL. Chill lang po tayo. Sir Johnny, may message ako kay Aling Coring Sanchez na narinig ko nga yung dulong komentaryo ni AA kanina, Angelo Almonte, tungkol dun sa kay Corina. Sir Johnny, may message ako kay Aling Coring Sanchez. Kapag ka nagkakaedad na, dapat nag-iipon na ng ganda. At yung mga puntos daw po papuntang langit. Okay. Okay, salamat po. Good morning, Idol Johnny. Galing kay... Tingnan natin, may mga nakita akong nag-text din eh. Salamat po ng maigi at marami, ha? Teka muna. Galing kay Kalipi ng North Caloocan. Good day, Sir JGL. Belated happy birthday. Kapag na-impeach si Ma'am Sara, lamang sa panalo ang kanyang i-endorso at pwedeng ipawalang bisa ang impeachment proceedings. Kaya lang, tandaan po natin, ang sabi ng Korte Suprema, hindi daw po pwedeng hingin yung interpretation ng Korte Suprema kapag ka hindi po natin nagustuhan either the defense or the prosecution ay hindi nagustuhan yung handling sa impeachment ni Inday. So, it is really up to the Senate to decide whether to convict or impeach Inday. Hindi po makikialam ang Korte Suprema sa impeachment proceedings. So, kung ano man yung maging desisyon ng Korte ng Senado, mananatili yan. Yung nangyari kay dating Supreme Court Justice anong pangalan nito? Teka muna ha, bigla ko nakalimutan yung pangalan. CJ Corona, Renato Corona. Okay. Yung nangyari sa kanya dun sa impeachment proceedings ng Senado, na-convict si dating CJ Corona because of unexplained wealth. May mga tagong yaman. Hindi po deklarado sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. So nakita ng mga senator judges noon na merong irregularity na ginawa si CJ Corona. So when they convicted the late CJ Corona, kasama po dun sa utos ng Senado to strip off, tatanggalin po lahat ng benepisyo. Tatanggalin lahat ng benepisyo. At pati yung mga sinasabing tagong yaman ay pinapasole ng hirap. Meron pong grupo na nagsampa ng reklamo sa regular court. At I think ito Sandigan Bayan. Okay? Sandigan Bayan. Yeah, it was Sandigan Bayan. Na muling dininig yung pong, hindi lower court. Yung Sandigan Bayan, muling dininig yung kaso ni CJ Corona. Earlier discussed in the impeachment court. Patungkol dun sa corrupt practices at sinasabing tagong yaman. Pero the findings of Sandigan Bayan was totally different from the findings of the impeachment court. Dahil napatunayan ng Corona family na yung pong kanilang assets ay galing sa kanilang pinaghirapang trabaho. Very ironic, no? Very, very, very ironic yung nangyari kay CJ Corona. Dahil he was impeached, tinanggalan, he was stripped off by all benefits na ibinibigay sa retiring Chief Justice of the Supreme Court. Sabi ng impeachment proceeding, tanggalin natin lahat yan dahil napatunayan na nagkasala. Pero iba po yung ng Sandigan Bayan, si Renato Corona, during his term as the Chief Judiciary, Chief Justice, wala pong nilabag. Wala pong nilabag. Kaya hanggang sa ngayon, ang pamilya Corona, well, yung bisis, no? Eh, yung pong pensyon ay kanyang nakutuwa. This is a very, very sad experience for the Corona family. Ha? Isipin po ninyo, pinagpiestahan ka ng buong bayan dahil sa isyung political. Pinagpiestahan ka ng buong bayan, sumailalim sa magnifying lens ng buong mundo, yung iyong pamilya, only to be judged by Sandigan Bayan na wala po silang naging paghirapan. Napakalungkot. At ito rin yung pilit na binabalikan ng ating mga kababayang Pilipino na hindi naniniwala na meron pong pagkakamali si Inday. Okay? Because you know, the impeachment court is one big political courtroom. Politics is the name of the game. Kahit pasabihin natin na binabanggit ng mga senador na they are all after the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Hindi rin eh. Yung kanilang political affiliation and the politics behind sa impeachment proceedings, ito po yung kanilang ano eh. Ito yung kanilang ginagamit na springboard. Okay? Ito po yung kanilang ginagamit na springboard so that yung kanilang mga pangalan will still remain sa pag-iisip ng electorate. Kaya nga, if we are going to check on the numbers, this time around, eh hindi po pwedeng maging kampante ang prosecution dahil habang dinadrag natin itong impeachment proceedings sa matagal na pagdinig, papalapit ng papalapit ang 2027. Papalapit ng papalapit ang 2028. On October 2027, kinakailangan na pong mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy and Nominations na mga nagnanais tumakbo for the May 2028 presidential and national elections. That is the timeline. So habang dinadrag po natin papalapit ng papalapit sa October 2027, itong impeachment proceedings, the more na nako-compromise yung ating mga senator judges whether to vote for Inday's conviction or acquittal. Dahil kailangan nilang to stay, they need to stay afloat sa pag-iisip ng ating mga botante. Magbabalik pa po ang palatuntunan, bakalipas ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, second hour ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live sa ikalawang oras ngayong araw na ito ng Miyerkules, 23 sa Setyembre 2026. Layunin po natin maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Inuulit ko yung ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. May nagmamadaling balita muna ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Muli sa magandang morning, Bell, please come in.
2: Isang konsepto sa street food business ang itinampok sa isang food and beverage expo sa Clark, Pampanga na naglalayong pagsamahin ang pagkaing paborito ng mga Pilipino at oportunidad para sa maliliit na negosyo. Tampok sa expo ang isang food cart concept na maaaring gamitin sa iba't ibang okasyon kabilang ang mga corporate event, school activities, birthday celebration at community gatherings. Nakaayos ang konsepto bilang ready-to-operate food cart na maaaring maging alternatibong pagkakakitaan para sa mga naghahanap ng negosyong maaaring simulan ng mas simple at flexible. Bukod sa pagbibigay ng street food experience sa mga event, layunin din ang konsepto na mas mailapit sa mga mamimili ang mga produktong karaniwang hinahanap sa mga pagtitipon. Ayon sa kumpanyang nagpakilala ng konsepto, bahagi ng kanilang layunin ang pagpapanatili ng pamilyar na lasa ng pagkaing kalye habang binibigyan ito ng mas organisadong business setup. Itinampok ang konsepto sa One Pampanga Food and Beverage Expo 2026 na ginanap sa SMX Convention Center Clark. Bukod sa food products, ipinakpakita rin ang ganitong mga business concept kung paano maaaring gawing pagkakakitaan ang mga produktong patok sa merkado sa pamamagitan ng food cart at event-based operations. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigit marami si Romel Madrigal, muling nakasama natin sa palatuntunan. Day 29 ngayon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ma'am Ena Gray, ang galing daw po nung manifestation ni Attorney Michael Poa ng Depensa. Lead Prosecutor Jervie Luis Rosed, Prosecutor Leila De Lima will represent. Oo nga pala. Si Leila De Lima, siya po yung kakatawan sa oral arguments. Idol Aye, pasensya na. Hindi ko na mo-monitor yung impeachment proceedings. Mamaya, bibigyan tayo ng idea ni Idol Ariel Castro kung nasa ang parte na ng impeachment proceeding yung talakayan tungkol dun prosecutors and defense. Mainit na ba yung talakayan, Idol? Para kung sakali, maihatid natin sa ating mga kababayan Pilipino at sabay-sabay po nating panoorin. Okay, hintayin lang po ninyo, ha? Hihingi lang ako ng guidance mula sa ating technical director. Okay. Tingnan ko muna yung sinasabi ni Kalipi kanina. Okay. Sobrang mali at lubos na nilabag ang batas nitong administrasyon ni BBM na ma-impeach si Ma'am Sara at pwede siyang ibalik sa pwesto ng kanyang inendorso. Okay. Tingnan po natin kung how will the team of the Vice President reverse yung magiging desisyon kung ang plano ay i-convict ng Senate Impeachment Court. Pero Alam po ninyo ako, hanggang sa mga panahon na ito, nakita natin yung pag-usad ng impeachment proceedings. Nakita po natin yung bigat ng mga ebidensya na iprinisinta. Ang sabi ko, bigat ng ebidensya na iprinisinta. Pero wala po dun sa bigat ng mga ebidensya na iprinisinta ang direktang napagtuturo kay Inday na meron po siyang that the vice president is directly involved in the dito sa anomalous transaction. So wala pa eh. All the prosecution was able to present dun sa mga unang pagdinig ay mga information trying to link the vice president into anomalous transactions. Even Article 4 of the Article of Impeachment on hindi naman po nila na-establish, no? Yung tao na sinasabing kinontak ni Inday para ipapatay si Bongbong, si Lisa at si Martin. No less than the Director of the National Bureau of Investigation, Belvin Batibag, sat in the witness stand. At sinabi niya nung unang mga pagkakataon na kanilang natukoy na kung sino man yung taong kinontak ni Inday, pero it was all hearsay. So, ibig sabihin, hindi na-establish ng prosecution yung kanilang mga ibinibintang laban sa vice presidente. That the vice president committed acts that itong mga pandarambong na pilit na idinidikit sa pangalan ni Inday. Tapos Article 1 on confidential and intelligence funds, nakita natin yung pagsasalarawan ng mga witnesses kung paanong kinuha yung kung paanong tinanggap yung cheque, kung paanong inengas yung cheque, kung saan inilagay yung pera, kung sino yung kumuha ng pera, at kung paano dumaan sa audit proceedings itong activities na ito based on the guidelines of the Joint Circular 2015-01. Pero again, never did the prosecution establish that it was Inday. Kaya sila na nasasampahan ng sub judice dahil ayaw nilang tumigil sa pag-discuss sa merits and demerits of the case outside the impeachment court. Gusto nila meron pa silang sariling press conference. Gusto nila habang isinasagawa yung hearing, meron pang mga pa-post sa social media. E napi ko na si Chief Escudero. Kaya nga dalawang abogado mula doon sa prosecution ang pinagpaliwanag. Never did the prosecution establish that there was Inday's fingerprints all over dito sa alleged anomalous transactions na pinasok ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung si Inday ang kalihim. Okay, sige. So, thank you so much, ha? Teka muna. Okay. All right, thank you so much. Tinaghintay ko yung ating mga kababayang Pilipino eh. Okay, sandali lang. Meron pang report? Oh, ito. Yung ating isa-isang nagsasalita yung mga senador. All right. Papasukin ko lang yung report ni Jong Banlapas, no? After which we are going to shift ito pong ating programa Sabay-sabay po nating panoorin yung update tungkol dito sa impeachment proceedings and how the senator judges will present their decision when it comes to threshold. Si Jong Manlapas muna, after which babalik po tayo ng Bagya at ililipat natin sa Senado. Jong, muli isang magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Hiniling ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa Senate Impeachment Court na pantay na ipatupad ang sub judice rule sa lahat ng sangkot sa paglilitis kabilang si Vice President Sara Duterte. Iniayag ito matapos siyang at si House Prosecutor Terry Redon patawan ng show cause order dahil sa kanilang mga pahayag kaugnay na impeachment trial. Ginit ni Tolosa, hindi nila nilabag ang sub judice rule dahil nakabatay ang kanilang mga pahayag sa testimonya na nakarecord na ng korte at saklaw umano ng fair and true reporting. Ipinaliwanag din niya na ang pahayag ng prosecution na met its evidentiary targets ay internal assessment lamang kung bakit hindi na sila maghain ng dagdag na testigo sa Article 1 at hindi deklarasyong sapat na ang ebidensya para makonvict si Duterte. Ayon kay Tolosa, korte pa rin na magpapasya kung sapat ang ebidensya para sa conviction. Binanggit din niya ang mga pahayag ni Duterte na kumikwestiyon sa mga institusyong sangkot sa kanyang mga kaso. Giniit niya, dapat pareho ang pamantayan sa lahat upang mapanatili ang tiwala sa impeachment court. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami si Jong Manlapas, nagbalik at naghatid ng impormasyon. Ito muna, update din mula sa Senado mula kay Jojo Sigat. Go ahead, Joe, please come in.
4: Muling iginiit ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poua sa oral argument sa day 29 ng impeachment trial. Ang bago ng pagsisimula ng impeachment trial ukol sa naging desisyon ni Impeachment Court Presiding Officer Francis J. Escudero sa pagsang-ayon sa konstitusyon na nag-aatas ng 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senator Judges sa 24 kung saan kailangan ng 16 votes para makumbik si Vice President Sara Duterte. Aniya walang senator judges ang umapila at tumutol sa ruling ng presiding officer at ito ay umabot na ng mahigit sa 2 buwan ng paglilitis ng impeachment court. Aniya bago na kulong ang 2 senador na sina Rodante Marcoleta at Jinggo Estrada at bago hindi nakadalo si Senador Loren Legarda sa impeachment trial dahil sa problema sa kalusugan ay may ruling na ang impeachment court na dapat ay 2/3 votes ng 24 na senador judges ang boto para hatulan si VP Sara. Iginit din ni Attorney Poua ang Article 6, Section 5 ng 1987 Constitution na ang Senado ay nabubuo ng 24 na senador. Ipinunturi na abogado ang noong impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona na 23 lang ang senador dahil nanalo noon si Benigno Noynoy Aquino III bilang Pangulo. Pero nananatili pa rin sa 16 votes ang naging botohan para makonvict si Corona. Dagdag pa ni Poua na hindi maaaring baguhin ng kautusan ng Constitution na baguhin ng threshold voting ng mga senator judges para makonvict si VP Sara at dapat na sundin kung ano ang nasa Constitution. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami, balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Huwag po kayong umalis. Sabay-sabay po nating panoorin at sabay-sabay po nating bigyang pagkakataon na maintindihan yung pong mga posisyon ng mga senator judges dito sa tinatalakay na threshold sa kanilang gagawing pagboto whether to convict or acquit the Vice President. Punta po tayo sa Senado.
1: This is a Radio Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
5: And now it's suddenly changed, Honor. For us, at least, that is already a justiciable controversy.
6: All right. Maraming salamat. And let me commend again our two counsels. Thank you for presenting your sides today. Maraming salamat.
7: Thank you, Senator. Thank you, Judge Bam Aquino. Senator Judge Lacson is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
8: Thank you, sir, presiding officer. Mine are not questions, but observations. No? on possible misinformation resulting from, in my view, no, misleading statements made by both the prosecution and the defense. Number one, sa prosecution, sinabi po ni Honorable, and with all due respect, Congressman na joke, no, sinabi niyo po na all four amici curiae agree na yung 16 is not absolute. I disagree because si Justice Ascona was very emphatic. All means all. So that's one point. Sa defense, in the Corona impeachment case, you're correct, ano, 23 lang kami. Because President or then Senator Aquino was elected president. The threshold was maintained at 16. Hindi kami bumaba ng 15 because two-thirds of 23 is 15.33. And we rounded up 0.33 to 1. I believe ito rin yung sinusunod yata sa mga sa corporate practice, di po ba? So wala kaming binaviolate o wala kaming ginawa na nag-lower kami o hindi namin ginalaw yung 16 because hindi namin pwedeng galawin because 15.3 was still 16 at that time.
5: Thank
8: so,
5: you.
8: So yun lang po, Mr. Presiding Officer.
7: For the information of Senator Judge Lacson, we will make a corresponding ruling along those lines depending on the result of the vote later. Senator Judge, yes,
9: if you're
7: Honorable Jokno may respond.
9: May I simply make a manifestation in response to the comments of the observations of the good, Your Honor, Senator Lacson. Ang pagkaintindi ko po, ang sinabi po ni Justice Ascona ay 24 ang bilang except in cases of permanent vacancy because of death, resignation or removal. So sa amin pong pananaw ay hindi po absolute na

내가! Supply na naman, Miyerkules na Miyerkules. Wala talaga ito si Panganiban, oo. Oh. Nasabi ko na sa inyo, eh. Ano nangyari doon? Talaga sabi sa inyo, eh. Miyerkules na Miyerkules, eh. Naglolo ko si computer. Alas 8:06 na po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Alayin nyo nga naman na pitong araw na lang, eh, tapos na ang Setyembre. Tapos Oktubre na. Isipin nyo, ilang araw na lang yon? 23, 7, 31, 38, 30, 68, plus 20, 88. Plus 5, 93 days! 93 days na lang! Pasko na! Alayin nyo, 93 days na lang! Christmas Day na! Yung mga nag-bonus na sa inyo! Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro! Upo si Ira Panganiban! Dito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Sabi ng PAGASA. Presyo ng langis mananatiling mataas hanggang sa Pasko ayon sa Department of Energy. Pero yung fuel subsidy ng LTFRB hindi na ipagbabawal ng COMELEC. Dalawang araw na transport strike, ikakasan ng piston ang mga kumpanya ng bus. Nanawagan na ituloy na ang sinuspinding taas pasahe. Department of Transportation kinastigo ni Senator Win Gatchalian sa kawalan ng route rationalization ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Limang pasilidad ng imbaka ng tubig ulan na itatayo sa Metro Manila. Ano ka lang 210 piso kada kilo ng baboy? Pinanukala, sinusuportahan ng Department of Agriculture. Mayor, Davao Mayor Baste Duterte, walang alam sa kaugnayan ni Vice President Sara sa GenCorp. Pagkalugi ni VP Sara sa ilang kampanya o kumpanya, pinuna ni Gatchalian sa SALE ng ikalawang Pangulo. Witness ng Securities and Exchange Commission, sinabing hindi bata ang batas ay hindi inoobliga mga kumpanya na ideklara ang kanilang mga dividendo. Deliberasyon ng 785.20 million peso budget ng Office of the Vice President natapos ng walang tanong-tanong. Senador Rodante Marcoleta ayaw nang lumahok sa impeachment trial kung lalabas na ito'y lumalabag sa konstitusyon. At Malacanang suportado ang investigasyon sa tinatawag na Ghost Internet Scheme. May Ghost Flood Control Project, may Ghost Bridge Project, may Ghost School Building Project, pati ba naman internet, may Ghost Internet. Yung po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at timay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan. 93 days before Christmas Day. Countdown na tayo.
si Randy Artiaga Santisas, nakikinig, listening, sabi niya. Ferdinand Enriquez, magandang Miyerkules sa umaga po. Sir Ira, good morning. Good morning, Ferdinand Enriquez. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira, mula sa Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Mercy Fernandez Narciso, always watching. Good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Dekorasyon, good morning, mga Karadyo Bandido. Sa'yo, Ira P. Good morning, Rick. Roxanne Costo, ganda umaga po, Sir Ira. Gandang umaga, Roxanne Costo. At si Roxanne Costo, ganda umaga din po kay Mami Dang ni Sir Ira. Mami Dang, good morning daw.

0: Tara, nakakuha ko na. Nakakuha ko na yung magiging tayangan ng panahon. Sabi na lang San Costo, dami pong Casper the Friendly Ghost sa gobyerno. Eh, pangalan na naman tayo. Yung mga Casper. Ah, yung mga Casper Project. Tawagin natin siyang Casper. Ang Casper Project. Mataas ang posibilidad na maging tropical depression ang low pressure area sa loob ng maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras sa isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Alas 3 kanina umaga, tinatayang nasa 1,920 kilometro silangan ng southeastern Luzon ang low pressure area at kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Ayon sa PAGASA, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area sa mga susunod na araw. Kapag naging tropical depression ito, habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng lokal na pangalang Queenie. Ang sabsaban o throw ng tropical depression na ito nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat na dala ng sabsaban ng tropical depression ang mararanasan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. Posible dito ang flash floods at landslides sa dulot ng katamtaman hanggang maaring malakas na ulan. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dala ng localized thunderstorms. Katamtaman na hangin mula hilagang silangan ang maasahan sa northeastern, sa northern at eastern section ng Luzon at na magdudulot ito ng katamtamang pag-alon sa karagatan na aabot ng 1.2 hanggang 2.1 meters ang taas. Sa Visayas at Mindanao, mahina hanggang katamtamang ihip na hangin mula naman sa iba't ibang direksyon na ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters na taas sa mga baybayin na mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon na mula sa iba't ibang direksyon ang magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 to 1.2 meters sa mga baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.45 na umaga, lulubog mamayang alas 5.52 ng gabi. 7 minutes na lamang ang labang ng liwanag sa dilim. Magsisimula na naman akong mag-golf sa dilim nitong mga panahon na ito. Oh, ibang klase na. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Papaano na lang tayong lahat, di ba? Kapag palagi na lamang takbo ng panahon. Ito na lang, huminto na yung malakas-lakas na ulan, no? Oo, magsisimula na tayo sa malamig-lamig na panahon ng ating panahon. Papasok na ang Pasko. Malapit na ang Amihan. Angin galing ng Siberian na winds. Ito pa ang isang hindi natin magugustuhang balita. Hindi inaasahan ng Department of Energy na babalik sa pre-war level ang presyo ng langis sa lalong madaling panahon dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo hanggang sa pagtatapos ng taon na dahil sa sitwasyon sa Middle East at palitan ng piso kontra dolyar. Ilang oil company ang nagpatupad ng sunod-sunod na price hike. Umabot na sa 7 pesos at 80 centavos kada litro ang taas presyo ng diesel kahapon habang may dagdag pang piso kada litro nung ngayong Miyerkules. 8 pesos na. Nahiya pa sila eh. No? Ginawa nila 7 pesos no Martes tapos piso ngayong araw. Nahiya pa talaga sila. Diba? Hindi pa nila ginawang 8 pesos na lang kahapon. No? Sinabi ni LTFRB Officer in Charge Greg Pua na may mga ulat silang umuwi na sa kanilang mga probinsya ang ilang jeepney driver dahil sa mataas na presyo ng fuel Anya, patuloy nila minomonitor ang sitwasyon at maaaring magbigay ang gobyerno ng libreng sakay kung kulang na mga bumabiyahin sa sasakyan. May 12 pesos kada liter ng fuel discount para sa public utility vehicles, ngunit kinilala ng Energy Department na maaaring hindi ito sapat upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo. Sinumite na rin ang Department of Energy sa Malacanang ang sertifikasyon para sa posibleng suspensyon ng excise tax sa petroleum products, ngunit wala pang pinal na anunsyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Social Welfare and Development ang panukalang karagdagan 5,000 pisong ayuda para sa transport workers. Gayunman, para sa ilang driver, mas makatutulong ang pagbaba ng presyo ng langis kaysa dagdag na ayuda. Sorry po, ah, hindi ko naman nais na I don't mean to rain on your parade. Wala naman akong balak na mambatikos o mangkulit, no. Kaya lang, boss, 2 weeks ago pa ho lumampas ng $80 per barrel ang langis. 'Di ba sa batas natin, gumawa kayo ng batas eh, 'di ba? Gumawa kayo ng batas. Sinertipikahan pa nga ng Malacanang, pinilit-pilit pa ng Malacanang sa Kongreso ng Bilisan, tapos ipinasa dun sa tatatanging batas na may kabuluhan dun sa special session na nagpalit ng liderato ng Senado. Diba? Gumawa kayo ng batas na nagsasabi na pag lumampas ng $80 kada bariles, ang presyo ng krudo ay i-adjust yung VAT doon sa mga presyo ng langis, o baka tanggalin na rin do totally. 2 weeks ago pa ibinigay yung report sa Malacanang. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng Malacanang. Feeling ko, walang gustong magdesisyon. So, dinidribble, di ba? Press play, press play. Press the ball, press the ball. Ganun tayo eh. Press the ball, press the ball. Bakit? Busi natin yung oras. Lamang tayo, busin natin yung oras. Press the ball tayo eh, di ba? Diba? 2 weeks ago pa yan eh. Nung binigay sa inyo yung rekomendasyon eh. 2 weeks ago pa binigay sa inyo yung report. $90 kada bariles na mahigit ang presyo ng langis sa buong mundo. Yung iba nga, may mga sources nga na mahigit $100 na kada bariles. Pero ang sagot pa rin ng Malacanang, pinag-aaralan. Ano ba yun? Talaga bang siniseryoso nyo kami o... Diba? Kasi palagi kong nadidinig dun sa spokesman, nagtatrabaho ang Pangulo para sa kapakanan ng bansa. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ano. Tapos madidinig mo ito, tinatanong namin sa press conference kahapon, sa press briefing kahapon. Pinag-aaralan pa rin. 2 linggo na ho yan eh. 2 beses na price increase na nga eh. Isang halos 6 pesos, ngayon isang 8 pesos. Dahil 7 kahapon, piso ngayon, nahiya pa kayo. Iniwan nyo pa yung piso. So, yun lang. Matanong ko lang, di ba? Kasi, di ba? Wala lang. Gusto ko lang matanong, di ba? O, ito. Habang pinag-uusapan na natin yan, si Finance Secretary Go nilagdaan na raw ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosina. LPG at kerosina, yung gas at diesel. May report si Jojo Sigat. Jojo, good morning.
1: Sa gitna ng pagtatalakay ng Senado sa budget ng DOF para sa 2027, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na kanya nang nilagdaan ang isang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene, kung saan umapila si Senator Christopher Bongo na suspindi na ang excise tax sa mga produktong petrolyo para pakinabangan ng lahat ang pagbaba sa presyo ng langis. Ayon kay Secretary Go, kagabi lamang ay lumagda na siya ng resolusyon na talaga alis na excise tax sa LPG at kerosene. Pareho aniya ito ng kanilang ginawa noong unang bugso ng gyera sa gitnang silangan. Sinabi pa ng Kalihim na matagal na niyang pinapalo up ang pag-alis sa excise tax sa LPG at kerosene dahil matagal na rin niyang alam na tumaas ang presyo ng langis na higit na $80 per barrel. Kaya naman hindi kasama sa resolusyon na nagtatanggal ng excise tax ang buwis sa diesel at gasolina dahil hindi aniya ito progresibo. Paliwanag ni Secretary Go sa kanilang tsorya na napag-usapan kasama ang Development Budget Coordination na Committee kapag inalis ang excise tax sa diesel at gasoline at mga mayaman itong mga higit na makikinabang dahil mga mayaman ang pinakamalakas gumamit ng diesel at gasolina dahil ito napagkasunduan na lamang na panatilihin ng taxes sa diesel at gasoline at gawing targeted ang subsidiya para sa mga vulnerable sector tulad ng mga mahirap na transport driver, mga magsasaka at mga mangisda. Dagdag pa niya, kapag tinanggal ang excise tax sa diesel at gasolina ay aabot sa umigit kumulang na 12 bilyong pisong koleksyon mawawala sa gobyerno. Nililaw naman ni Secretary Go na hindi siya tutos sa anumang revenue reduction measures, subalit dahil walang may pampapalis sa mawawalang 12 bilyong pesos na kita mula sa excise taxes sa diesel at gasoline, hindi mo nala ito ilirekomenda sa Pangulo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yun nga, si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Carlito Cabiles, talagang papalapit na ang kadiliman. Oo naman, di ba? Weather-wise, meteorologically wise, eh, papalapit na kadiliman kayo naman, oh. Di ba? Kasi pagdating ng amihan, mas mahaba talaga ang dilim kaysa sa liwanag. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Kape-kape at almusal na. Bini Shirley. Ay, Miss Amoya Bernante, morning, Sir Ira. Astigs, gupit mo, Sir Ira. Pang-general yan. Morning, Mayor Marpi. Politikong manluloko. Kabado na, 2027. Tapos, 2028 na. Matakot na kayo. Gray, kahit lagda mo, Senator Gott, walang gagawin ng Pangulo. Sayang lang ang pinirmahan mo. Hindi na ipagbabawal ng Commission on Elections ang fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory

programa inatasan ng LTFRB na sundin ang mga guidelines ay itinakda ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, at iba pang kaukulang ahensya ng sa panahon ng pamamahagi ng tulong na ito. Ang anumang paglabag sa mga alituntunin ay maaaring magresulta sa pagbawi ng Certificate of Exemption. Nauna na sinuspindi ng LTFRB ang pamamahagi ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa mga PUB driver dahil sa election ban. Ang paglabas, pagbabayad o pagkasta ng mga pampublikong pondo ay pinagbabawal mula September 18 hanggang November 1 dahil sa paparating na barangay at sangguni ang kabataan election na nakaschedule para sa November 2 na hindi ko pa alam kung matutuloy. Inanunsyo naman ng transport group na Piston kahapon na magdaraw sila ng dalawang araw na tigil pasada sa susunod na linggo para magprotesta laban sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Piston President Modi Floranda, ang tigil pasada ay isasagawa sa buong bansa sa September 29 at September 30. Panawagan naman ito sa pamahalaan na umaksyon sa epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kabilang din sa ipinananawagan nila ni Floranda ay ang pag-alis ng pamahalaan sa excise tax at value-added tax sa fuel products. Ang anunsyo ay sinagawa kasabay ng kilos protesta sa Aurora Boulevard, corner West Point Street sa Cubao, Quezon City, kahapon. Lito kabilis, may balita pa na ang Aramco hindi magbebenta ng langis sa loob ng isang buwan. Kalungkot talaga tayo.

0: Hindi pinabura ng Senate Impeachment Court at point of order ni Senator Jazz Alan Peter Cayetano na kumikwestiyon kung maaari pa bang talakayin ng korte ang pinagtatalulang voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa boto na 13 pabor, 6 ang tumutol at 1 ang nag-abstain, na bigo ang apela ni Senator Cayetano. Sabi naman ni Senate President Officer Presiding Officer Francis Chis Escudero, dahil dito ay maaari nang magpatuloy ang impeachment court sa pagboto sa issue ng voting threshold. Sinamahan si Cayetano ng kanyang kapatid na si Senator Jazz Pia Cayetano, kayon din ni na Aimee Marcos, Robin Padilla, Bongo at Camille Villar sa motion, habang nag-abstain si Senator Judge Mark Villar. Sa isang point of order, iginit ni Cayetano na wala nang dapat pambuksan na usapin ang impeachment court kaugnay ng threshold. Iginit ni Cayetano na kung boboto sila sa isyung ito, hindi sila lalahok dahil hindi nila iniisip na ito ay bagay na maaari na pagbotohan. Aniya, hindi nila ibinoboto kung ano yung tama o mali, kaya hindi nila iniisip sa minorya na ito ay usapin ng interpretasyon.
1: With 13 affirmative votes, 6 negative votes, 1 abstention, the appeal is lost.
0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Seryosong ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkalooban ng absolute pardon ang Filipina drug convict na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ikinukonsidera ng Pangulo sa pagbibigay ng pardon ang anggulong wala namang kasalanan umano si Veloso. Si Veloso ay nahatulan ng kamatayan sa Indonesia nang magpuslit ng illegal na droga. Wala namang naibigay na timeline si Castro kung tuluyan ang makalalaya si Veloso bago pa man magpasko. Sabi ni Castro, hindi na rin kailangan na abisuhan ang Indonesia sa balak niya, pardon, ni Pangulong Marcos sa kaso ni Veloso. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nakakisang Bravo Company, 4 Outered Red Reserve Infantry Battalion sa 2026 International Coastal Cleanup sa Barangay de la Paz, Binyan City at Barangay Caingin, Santa Rosa City sa Laguna. Isinagawang aktibidad bilang pagsunod sa Proclamation No. 417 na nakatakda ngayong Setyembre bilang International Coastal Cleanup Day sa bansa. Layunin itong suportahan ang mga programa ng pamahalaan para sa pangalaga ng coastal at marine ecosystems, gayon din ang pagtatanggal at pagpipigil sa pagdami ng marine litter at solid waste sa mga baybayin at daluyang tubig. Sistematikong nangalap ang mga kalahok ng plastic, debris at iba pang basura sa riverbank at shoreline areas. Ang mga nakalap na basura ay pinaghiwa-hiwalay at inilagay sa mga sako para sa tamang disposal at huling ng senro ng dalawang lungsod. Kabilang sa mga katuwang ang senro, barangay official, CCPS, BFP at Philippine Coast Guard, ganyan din ang mga private organization, mga kilalang malalaking kumpanya na nakabase sa Laguna. Layunin din ang cleanup drive na palakasin ang environmental awareness, responsibleng waste management at pagtutulungan ng komunidad para sa pangalaga ng kapaligiran. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
2: Ito na yung sa palaso ng Malacanang. Kawawa naman si Chona pag nagre-report sa kanya, ako naglilita niya. Sabi ni Mark Mallorca, kinakaya-kaya lang ang presidente natin ngayon ng mga oligarko. Nakakamission dating presidente na minumura mga oligarko na nagsasamantala. Si Mami Dang nanonood. Good morning, Mami Dang. Bangon. Ay, Mr. Boya Fernandez, admin ngayon. Sir Ira, pangako, plano, salita na lang ang isip ng mga yan is for 2028 national elections, pati nga BSK elections. Di malamang kung tuloy o hindi. Rekurasyon sa aming probinsya, hindi talaga nagpatupad ng fare hike ang Ceres Liner kasi ayaw ni Madam Olivia Yanson na mahirapan ang mga mahihirap from Dumaguete to Bacolod and to Cebu. May special mention yung ano ha, yung may-ari ng Ceres Liner ha. Alam mo, bilib ako dyan sa Ceres Liner, buhay pa ngayon ha. Alala ko yan yung paboritong sinusunog ng mga NPA nung araw. Nung sa Camp Crame ako nag-cover, araw-araw meron na istorya tungkol sa Ceres Liner na sinusunog ng mga NPA. Kita mo, nagbunga yung kanilang pagtsatsaga. Kurasyon, sus, puro na lang drawing tong ginagawa ng presidente, kulang sa gawa. Hindi naman, meron namang nagagawa, kaya lang sometimes missing the mark. Si Alvin and Tintin Reyes di Matulak, happy morning, Ira. Good morning, Alvin and Tintin. Wala namang alam si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated. Sinabi ni Baste na ang transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp ay umabot sa mahigit 33.2 milyong piso sa 19 na kontrata. Si Baste ay nakataktang tumestigo sa impeachment trial ng kapatid mula September 28 hanggang 30. Pinunto niya na ang GenCorp ay sinusuri sa bawat transaksyon at natukoy na nakapagpasa ng pinakamababang calculated responsive bid o offer. Sinabi rin ni Baste na ang lahat ng 19 na transaksyon ay naiproseso, naiulat at nailathala sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. At ang lahat ng transaksyon ay above board. Sa 19 na kontrata sa GenCorp, 13 ang nakompleto, at 6 ang nagpapatuloy. 4 sa mga kontrata ay nakuha sa pamamagitan ng competitive bid, public bidding, habang ang 15 iba pa ay sa pamamagitan ng small value procurement. Dineklara ng Vice Presidente ang GenCorp bilang isa sa kanyang business interest sa kanyang salen. Sa kabila nito, hindi naman siya inilista ng GenCorp bilang incorporator o director batay sa General Information Sheet and Audited Financial Statement ng kumpanya na ipinasa sa SEC. Ito ay kinumpirma ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Fernando del Rosario nitong Lunes sa impeachment trial ni Duterte. Lumabas naman sa records ng SEC na natili si Vice President Sara Duterte bilang direktor ng Metro City Chow Foods Corporation hanggang 2025, ang taon kung kailan iniulat ng kumpanya na inaprobahan ng Board ng Financial Statements nito para sa 2023 at 2024. Kinumpirma ito ng SEC ni Director Gerardo de Rosario sa redirect examination ni Private Prosecutor Erwin Matib. Nauna na tumestigo si Del Rosario sa cross-examination na walang hawak na meeting minutes ang SEC na magpapakita kung personal na dumalo si Duterte sa board o compensation committee meetings. Redirect, binalikan ni Matib ang corporate documents, ang GIS ng kumpanya, audited financial statements, statement of management responsibility at mga provisyong binasa sa korte ukol sa autoridad ng board of directors sa hiwalay na talaan. Ang December 31, 2024 statement o salen ni Duterte ay naglilista sa Metro City Chow sa ilalim ng kanyang business interests at financial connections sa tinukoy sa salen na siya incorporator at stockholder sa 2007 ang taon nang makuha ang interes. Hindi ko maintindihan kung ano ang conflict of interest sa restaurant na maliit na pang Davao lang, Davao City lang, sa isang trabaho ng Vice Presidente. Middle class business yun eh. Metro City Chow Foods Corporation. Alam ko Jollibee franchise yun. Middle class business yun eh. Hindi naman yun Hindi naman yun na oligarch business eh. So, hindi ko alam eh, di ba? Pero ito, hindi inuobliga sa ilalim ng Corporation Code ang mga kumpanya na ideklara mga dividendo na binibigay nito sa mga stakeholder. Ayon naman sa witness ng SEC, ito ang naging testimonya ni Director Gerardo Del Rosario sa pag-examine ng defense lawyer na si Attorney Justin Gular. Sinabi ni Del Rosario na sa Section 42 ng Corporation Code, sinasabi na the Board of Directors of a Stock Corporation may declare dividends out of the unrestricted retained earnings which shall be payable in cash, property, or in stock to all stockholders on the basis of outstanding stock held by them. Nang tanungin kung ang katagang may declare ay nangangahulugang ang deklarasyon ay hindi mandatory, sinabi ni Del Rosario na tama ito. Nauna na sinabi ni Del Rosario na 10 sa 18 kumpanya kung saan si Duterte o ang asawa nitong si Manassas Carpio na may interesa ay hindi nagdeklara ng dividendo sa mga taon mula 2004 hanggang 2005. Anya, 8 sa 18 kumpanya naman ang hindi nagpasa ng anumang annual financial statements kung kaya't walang impormasyon ng SEC para matukoy ko ang mga kumpanyang ito ay nagbayad ng dividendo. O, para naman makabawi, Abin Recoracion, Ceres Liner has 8,500 units.

0: President Bisara Duterte.
1: Salamat po muna ng maigi at marami sa ating mga kababayang patuloy na nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Nakikita ko na yung ating pambansang lagalag, yung ating boss idol na si Ryan Llaneta. Idol, magandang morning sa'yo. Nasa ang lupalop ka ng Metro Manila ngayon, ha? Si Boss Rick Orasyon, ayun, magandang tanghalian na raw para maagang nag-prepare ng lunch itong si Boss Rick Orasyon ng Las Piñas. Yung iba, hintayin natin. Salamat po ng maigi at marami. Anyway, meron munang inaantabayanan na isang low pressure area. Pero ito, nasa labas pa po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang mabigat dito, pwede raw po itong ma-intensify o mag-intensify into a typhoon. Pwede daw po itong mag-develop o ma-develop into a typhoon pagdating ng weekend. Kaya yung mga nagpaplanong umalis ng weekend, naku po, ito daw po yung ating inaasahan, ha? Baka mag-intensify into typhoon itong si Queenie. Oh, ipagdasal po natin na malusaw na itong si Queenie para maganda-ganda naman yung pasok ng ating October. Akalain po ninyo, isang linggo na lang, ilang tumbling na lang ito, ha? Ilang cartwheel na lang ito, ilang hula hoop na lang yata ito. Ipapasok na po tayo sa ika-apat na quarter ng 2026. October, the month of October is already waving. Kumusta kaya yung pagpasok ng October sa atin? Sana full of blessing. Sana maayos pa rin po yung ating mga kalusugan. Sana magiging maganda itong pasok ng October. Sana po bumaba na yung presyo ng pangunahing bilihin. Sana bumaba na rin yung presyo ng produktong petrolyo. Sana po meron pang hinuhugot sa bulsa yung ating mga kababayang Pilipino sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, baon sa eskwela, etc., etc., etc. Mabuti na lang yung ating Ma'am Angel Atienza. Ano ito eh? Modern day Deli Atay-Atayan. Ha? Modern day, Ma'am Angel Atienza natin, modern day Deli Atay-Atayan. Hindi yung physical ano, ha, hindi yung physical na itsura, ha, ng the late Deli Atay-Atayan. Eh si Ma'am Angel, ito yung merong batutina sa bahay. Bato, kung tanyang tawagin. Pero hindi bato eh. Starts with the letter K. Yung batutina nitong si Ma'am Angel Atienza natin. Oo, kaya hindi bato yung kanyang tawag. Mahal. Ano ba yan? Oo. Ito, kapag ka walang magawa sa bahay, ang gagawin niya lang, pakisuyuan si, ano, si Bato. O yan, itago natin sa pangalang Bato. Okay? Sige nga, magwalis ka nga ng pera para bumili ka ng ganito, ganyan. Modern day batutina at modern day Deli Atay-Atayan. Ayan ang ating Ma'am Angel Atienza. A low pressure area outside the country could enter the Philippine Area of Responsibility this week and potentially intensify into a typhoon by the weekend. It could possibly develop into a tropical depression by Wednesday and likely reach the typhoon category during the weekend. Ito po yung sinasabi, mga kaibigan, ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando. Yun daw pong LPA ay namataan 1,160 kilometro sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Once inside PAR, the weather disturbance will be named Queenie. It is forecast to head towards extreme northern Luzon early next week. Uncertainty is high at this point. The cyclone could either recurve or cross near extreme northern Luzon. Binabanggit pa po noong weather forecaster na ito

cyclone could possibly enhance the southwest monsoon and would cause rains over Palawan and parts of the Visayas and Mindanao as the weekend approaches. Ayan na. Kaya kaingat po tayo doon sa ating mga kababayang Pilipino na talagang kinakailangan pong lumabas ng kanikilang mga highball even during the weekends, no? Eh, mag-ingat po at meron pong binabantayan na sama ng panahon itong ating Weather Bureau. Okay, yun daw po namang El Nino na binabantayan. Gusto nyo ba pag-usapan pang impeachment? Ha? Gusto nyo? Well, may impeachment pa rin ngayon. May impeachment proceedings sa Idolayet, no? Pero ang talagang aabangan natin ay yung pag-uusap ng mga senador kapag tinalakay na po nila itong threshold. Okay? Itong threshold. Kung mananatili sa 16, yung pong bilang ng mga senador na kinakailangang bumoto to convict. Okay? At mananatili sa 9, yung pong bilang ng mga senator judges na boboto to acquit. Okay? Aantabayan po natin ito at talagang ihahatid ng Radyo Bandido TV. Sabay-sabay po natin panoorin because this is history in the making para sa ating pamalaan, para sa ating pamayanan. History in the making dahil first time na ang ating Senado ay watak-watak at hindi nagkakasundo-sundo patungkol po dito sa patuloy na panggigisa na ginagawa laban kay Inday. Di ba? Hindi nagkakasundo, hindi nagkakaisa. Dahil iba-iba yung mindset at iba-iba yung political outlook ng mga senador patungkol nga po rito. Actually, hindi lang ito tungkol kay Inday. From the very start, sinabi na natin, this is not just about Inday. This is about their political advancement. Ha? Yung mga re-electionist senators. No? This is all about the senators judging their personal adjustments. Sila yung nag-judge nung sinasabi nilang tadhana. Okay? Sila po yung mag-judge nung kanilang sinasabing tadhana. Kaya si Inday biktima rito eh, sa totoo lang. Biktima si Inday. Although hindi pa napapatunayan o hindi naman natin pinag-uusapan yung impeachment, this is a general statement, di ba? Kaya palagay ko hindi kayo aantukin. Ang aking pakiramdam, ang aking personal na tingin is the vice president is really being victimized because of the political maneuverings that the individuals surrounding Bongbong Marcos is hoping to achieve. All right? Hindi ito ano eh, yung impeachment proceedings, although nakikita natin na nag-e-effort ang Senado, nag-e-effort yung ilan sa mga senator judges to somehow bring out the information mula po doon sa mga witnesses. Pero in totality, kapag tinignan po natin, this is number one, highly political. And number two, itong mga nangyayari ngayon is really intended to paralyze Inday's political advancements. Okay? Because they are, some of them, are so much affiliated with the powers sitting in Malacañang, eh alam po ninyo, kapag may mga pangakong nakuha at mga pangakong ipinangako, ha? Sa atin lang naman nangangako nang hindi natutupad eh. Pero napangakuan tayo. Tayo bilang pamayanan, bilang community, we are the government, hindi ba? Tayo pong mga tao, tayo po ang gobyerno. Meron pong misconception about the use of the term government. Dahil kapag sinabi nila ginagamit yung salitang gobyerno, parating nakapatungkol dun sa administrasyon ng sitting president
at yung kanyang mga tsuwari-wari-wap. Hindi po. Ang gobyerno ay ang tao. Ang gobyerno ay ang tao. Because we form, supposedly, tayo po yung dapat na namimili kung papaano natin patatakbuhin ang administrasyon. Kung papaano natin patatakbuhin ang administrasyon dahil tayo yung nag-i-elect na mga tao na sa palagay natin ay karapat dapat na mamuno. Okay? So, yung mayorya ng mga Pilipino, tayo. Actually, hindi lang mayorya, tayong lahat ng mga Pilipino. We are the government of the Republic of the Philippines. Kaya nga tayo po ay manipulated by our chosen few. Eh, kasi tayo po yung nag-ano yan. Tayo yung naghalal. Nasa Disneyland si Ma'am Kimura Dolores. Alright? Sana all. Sana all. Oh, so ako ha, ang aking personal observation, I don't know about you. Hindi ko po alam sa inyo. Pero ako talaga ang tingin ko. Yung ating idol, oh, nag-message, belated happy birthday. Salamat, Boss Magal Monte Alegre, formerly of ABS-CBN, DCMM. Huh? Thank you, idol. Magal Monte Alegre, humabol ng pagbati. Si Princess Castro Javier pala, humabol din ng pagbati. Mula naman sa Radio Mindanao Network. Salamat po ng maigi at marami. Thank you so much. Alam po ninyo, ako'y natutuwa dahil kahit sabi ko nga, itong aking mga kabaro, kahit nasa ibang mga himpilan, kami po'y magkakaiba, ika nga, ng pinaglilingkurang himpilan. Pero alam po ninyo, iisa naman yung aming paninindigan, parating people first. Parating tao ang una. Parating bayan ang una. Kaya ako'y natutuwa dahil every chance they get, tumututok po sa palatuntunan dito sa Johnny Gomez Live. Kapag ka hindi po sila aktibo doon sa kanilang mga board works o kung hindi man ay saliwa doon sa kanilang mga time slots, talagang dito po nakatutok sa Johnny Gomez Live. Ramdam daw po kasi nila yung init ng pagmamahal ng mga kababayang Pilipino nating nakikinig at nanonood dito sa Radyo Bandido TV. Salamat po ng maigi at marami. Anyway, pag-usapan natin itong El Nino, ha? Mamaya mag-discuss tayo ng isyong political. Tapos pag-uusapan rin po natin yung naputol na termino, Latin term, na binanggit ko sa inyo kahapon sa bagong magtapos ang ating palatuntunan. All signs are pointing toward a record-breaking El Nino this year. Nung ako'y nag-aaral ng El Nino, ng elementarya, dinidiscuss naman na ito sa mga asignaturang agham, science, no? At iba pang mga allied subjects. Pinag-uusapan na natin noon na meron pong dalawang pangunahing panahon ng Pilipinas. Ang tagtuyot, which is the dry season, at ang tagulan, yung wet season. Unlike other countries, meron po silang apat na seasons. Ma'am Ena, nandiyan na ba? Nanonood na ba si Ma'am Ena Gray? Anyway, sa Australia, apat po yung kanilang season. Winter, spring, summer, and fall. All you have to do is call. Winter, spring, summer, fall. Okay? Winter, ito yung malamig na klima. Ah, winter, malamig na klima ito. Tapos yung summer, ito yung supposedly walang yelo, walang ulan, no? Pero may ibang mga bansa, Japan for example, please correct me if I'm wrong, Bam Kimura, na kahit na summer, merong ilang parte naman ng Japan na iba naman yung kanilang nararamdaman na panahon. May mga areas sa Japan, kunwari nasa Tokyo ka, nakakaramdam sila ng summer sa Tokyo, tapos doon sa mga malalapit sa Fuji,
At ilang matataas na lugar, eh, iba naman yung panahon. Nagyayelo pa rin, eh, di ba? O may mga ganyan. So, winter, spring, winter, spring pala. Spring is yung namumukadkad, yung mga bulaklak. Ito po yung magandang ano, magandang season para sa nature. Nakikita natin yung paglago at pamumukadkad na mga bulaklak. Ayan. So, winter, spring, summer, fall, taglagas. Ito naman, windy. Windy ang season na yan. Dahil yung mga tuyong dahon, eh, ito po yung nararamdaman nating lumalagas. Naglalagas, no? Mula dun sa branches ng mga puno at naglalaglagan dito po sa ating mga, dito sa ating pavement. Okay, pero ang pagkakaintindi natin ng araw, eh kapag ka El Nino, wala, summer lang yan. Ha? Summer, mainit yung panahon. Kapag ka La Nina, ang ating know-how nung araw when we talk about La Nina, ulan. The typical,

inline sa weather forecasting and analysis itong mga phenomenal happenings patungkol po sa weather, no? Yan ka lang sinasabi, this might be the worst El Nino. Ito daw po yung pinakamatinding El Nino so far, which may cause severe drought in Asia, including the Philippines, and other extreme weather across the world, threatening food security for millions of people. Hindi lang food security, di ba? Paulit-ulit natin binabanggit dito. The domino effect once the ill effects of climate change, no? E maramdaman, lahat gulong yan. Mula po dun sa food product production and its productivity, patungkol dun sa logistical nightmare, tapos meron ka pang ballooning price of petroleum products, tapos meron kang drought sa ilang bahagi ng bansa na pinagkukunan natin ng kakarampot na bigas na hindi naman natin ini-import dahil karamihan ng ating bigas imported from China. Pati po yung mga inaasahan nating gulay na magmumula sa Northern Luzon, magmumula sa Central Luzon, parts of the Visayas, parts of Mindanao. Dito po natin hinahango yung ating mga local produce. Eh kung meron pong El Nino at drought na mararamdaman dito po sa Northern to Central Luzon, iba po yung magiging epekto sa Visayas and Mindanao. Huwag naman sana, pero maaaring extreme weather conditions sa pamamagitan ng kalakasan ng ulan. Ang tagal na natin dapat napaghandaan. Okay? Sabi nga namin ni Rafi Alunan noong Lunes, maraming bagay na beyond our reach. Maraming bagay na beyond our control. Katulad po nito, worsening condition, weather condition. Eh, hindi naman po natin kayang pigilan yan on our own. Di natin kayang pigilan. Pero, kaya sana nating protektahan yung ating sambayanan and the interest of the public. If Malacanang, whoever the president is, eh meron po talaga silang ambisyon na ayusin yung ating food productivity. Pero wala eh. Wala pong ano eh, walang ambisyon yung ating mga leader na protektahan yung ating mga kababayan and make the Philippines food secured. Wala. Dahil kung meron pong ambisyon ang sino bang mga naging presidente natin o sino bang naging presidente natin, ang yabang natin ng panahon ni Makoy, the Philippines is the rice granary of the world. Although kinukontradict yan ng ilang mga historians, ang yabang natin, the Philippines is the sugar capital of the world because of our sugar cane sa Negros at ilang pang mga isla ng Pilipinas. O nasa na po yung ating mga sugar cane plantation ngayon? Wala na. Commercial spaces na. Residential area na. Na i-convert na po yung mga lupang taniman sa mga subdivision. So nasan po yung pag-asam? Sana ng ating mga government leaders to provide the necessary cushion para sa ating mga kababayan Pilipino every time we discuss and talk about food security. Wala. So pagdating ng El Nino, ano lang ang aasahan natin? Ayuda na naman. Magbabalik ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: Binaligtad na ng mga senator judge sa naunang ruling ni Presiding Officer Francis G. Escudero tungkol sa 2/3 o 16 voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 13 pabor at isang tutol ay binago na ang batayan ng voting threshold para sa conviction o acquittal ng Vice Presidente sa ilalim ng Rule 22 ng Senate Impeachment Rules. Tinukoy ni Escudero na ang 2/3 voting threshold ay tumutukoy sa lahat ng miyembro ng Senado na sa panahon ng botohan ay nananatiling legal at may kakayanang makalahok sa impeachment proceeding. Hindi kasama dito ang mga senator judges na nakakulong o suspendido o legally restrained sa pagganap ng tungkulin bilang senator judge, mga nagtatago o hindi malaman kung nasaan, physical o medical incapacity o may mga sakit, hindi sakot ang jurisdiction ng Senado at iba pang kaparehong sitwasyon. 6 na senator judges naman ang hindi nakilahok sa botohan ng pagbabago ng voting threshold, kabilang dito sina senator judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher Bongo, Aimee Marcos, Camille Villar at si senador Robin Padilla.
2: Based on the 20 members who responded to the roll call earlier, for the record, Senators Alan Cayetano, Pia Cayetano, Senator Go, Senator Marcos, Senator Villar Camille, and Senator Robin Padilla did not participate in the vote. With the casting of a nay vote by the presiding officer, 13 voted in the affirmative in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. It is therefore 13 affirmative votes, 1 negative votes, and 6 did not participate.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Nananawa si Nabotas Representative Toby Tiangco na agarang suspindihin o bawasan ang excess tax sa produktong petrolyo kasunod ng panibagong malaking taas presyo ng langis. Ayon kay Tiangco, dapat gamitin ng pamahalaan ang kapangyarihang ipinagkaloob sa ilalim ng Republic Act No. 12316 upang pansamantalang bawasan ang buwis habang patuloy ang pagtaas ng presyo sa world market. Simula September 22, tumaas ng 8 pesos at 82 centavos kada litro ang diesel, 4 pesos at 88 centavos ang gasolina at 6 pesos at 47 centavos ang kerosene. Sa nakalipas na tatlong linggo, umabot na sa 18 pesos at 31 centavos ang dagdag sa diesel, 15 pesos at 25 centavos sa gasolina at 16 pesos at 67 centavos sa kerosene. Giit ni Tiangco, hindi lang motorista ang apektado dahil maaari ito magpataas sa pamasahe, presyo ng pagkain, delivery at iba pang bilihin. Una na rin niyang isinulong ang pansamantalang suspension ng VAT sa langis at sinusuportahan ng batas na nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ang excess tax kapag may pambirang pagtaas ng presyo. Binigyan din niya na dapat ding palakasin ang transparency at accountability sa budget upang mabawasan ang aksaya at korupsyon at magkaroon ng mas malaking pondo para sa agarang ginawa ng publiko. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Kinumpirma ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poua na posible nilang iakyat sa Korte Suprema ang naging ruling ng impeachment court na ibaba ang threshold voting ng sa pagkumbik kay Vice President Sara Duterte sa bote ng 13 Senator Judges pabor sa pagbabanga ng voting threshold. Isa ang tumutol at 6 mula sa minority ang hindi dumalo sa botohan dahil sa unang pagtutol sa pagbabanga ng threshold voting. Ayon kay Attorney Poua, kanyang kakausapin ang kanilang kliyente na si BP Sara para pag-usapan ang posibleng pag-akyat nito sa Korte Suprema. Aniya, nakadepende pa rin ito kung papayagan ang BP na iakyat ito sa Supreme Court at kung kailan nila isasagawa ang hakbang na ito. Dagdag pa ni Attorney Poua na kanilang nire-respeto ang ruling ng impeachment court kasabay ng kanilang gagawin ang mga legal remedy tulad nga na pag-akyat sa Korte Suprema.
1: So I don't want to say anything negative against the court. But sa amin, yan po naging pa siya ng bawat center judge. And we really have to respect that. But that doesn't mean that we do not have any legal remedies at this point. As you know, isa nga na yung pag-akyat sa Supreme Court. So definitely that's something we are looking at right now.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DCRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Boston DeFranco 5992. Nakikinig at nanonood mula po sa YouTube. Pamaya-maya yung komento ng ating boss idol, ha? Boss at Pardagol 66. Nakikinig at nanonood din mula po naman sa YouTube. Salamat po ng maigi at marami. Pamaya-maya yung komento galing sa ating mga kababayang Pilipino, Mama Luz Esquera. Mula po naman sa ating text line, salamat po ng maigi at marami. Ma'am Jackie Lou Manzon Lazaro, Architect Angelito Castillo Pilias, Ma'am Anna Gray, batiin ko rin yung ating Filipino community dyan po sa Australia, Boss Jaime sa Moya Bernante, Boss Renato C, Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po naman sa General Trias sa lalawigan ng Cavite, Ma'am Menchi Me. Mula sa Bahay Pari sa Manolos, Bulacan, si Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. Batiin ko rin yung ating mga Filipino community dyan sa Japan. Idol David Rioferio, Boss Joseph Franz Guzman, Boss Rick Oracion, mga nakikinig at nanonood dito sa inyong 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Doon sa mga nagpapadala ng mensahe at opinyon, sa pamamagitan po ng live chat, okay, tinatanggap na. At marami na po yung nagpapahatid ng kanilang mga opinyon sa pamamagitan ng live chat. Sabi ni at Boston DeFranco 5992, although idol, hindi ko gano'ng maintindihan. Pero ang sabi niya, puro kalokohan yan. Matagal nang distarte para kilala at laganap ang kanilang pangalan, Fall Guy Kuno, para kaawaan at muling iboto ng mga Pilipino. Hindi ko lang maarok, Idol Franco, kung sino, ha? Kung sino yung iyong pinatutungkulan. Hintayin natin, baka merong dagdag na impormasyon na ibibigay yung ating at Boston DeFranco 5992. Ayan, si at Pardagol at Pardagol 66. Good day, JGL. Huwag na nating hintayin pa ang 2028 kung pwede namang tanggalin na si Bongbong sa pwesto niya Gayahin daw po ang Nepal. Binabasa ko lang yung saloobin ng ating mga kababayang Pilipino na ipinararating dito po sa inyong balayang palatuntunan. Salamat po ng baigi at marami. Hintayin natin yung ibang mga magbibigay ng kanilang opinyon sa pamamagitan po ng YouTube. Magandang hapon at present ng ating Mamena Grace. Salamat ng maigi at marami, Mamena. Teka, hintayin natin ha. Binubuksan ko lang yung kabilang platform natin para makita po yung binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino. Ito, binabati tayo. Magandang tanghali, Sir Johnny G. Sabi ni Boss Rico Rasyon, si Boss Armando Busa pala, yung ating Filipino community dyan sa Dubai, UAE. Magandang umaga po sa inyo. Salamat ng maigi at marami sa inyong ginagawang pagsubaybay. Sir Johnny, una kitang napanood noon dito sa Radyo Bandido 2017. Pang umaga pa ang time slot after kay Tita Carmen. Idol Rick, si Rick Orasyon ng Las Piñas. 2019 po ako napabilang sa Radyo Bandido TV. Noong 2017, nasan ba ako ng 2017? Namumundok po ako noon. Namundok ako ng 2017. Namundok in the sense na I was part of this non-government organization. I was the vice president for operations, no? Ng isang non-government operation. At ang aming thrust ay maipaliwanag yung bioengineering sa mga proyektong pribado at gobyerno. Ang ginagawa po namin noon ay gumagawa kami ng solusyon at ng paraan kung paanong mapigilan yung landslide and soil erosion. Kaya ako, well-traveled ako ng mga panahon na yan eh, parang between 2015 to 2020. Dahil kahit na ako'y pumasok sa Radyo Bandido TV noong 2019, I was still very much active and involved dun sa NGO. Kaya nagpupunta po ako sa iba't ibang mga lugar. Kuminsan kasama ko yung team ng pool of engineers, no, ng NGO. At kami po ay nakipag-usap sa mga local government executives, mayors, governors, yung kanilang mga tauhan para maituro yung mga pamamaraan kung paano pong pipigilan yung erosion, no? Kasi ang karaniwang nakikita natin, riprap sa mga bulubundukin. Ito po yung nilalagyan ng steel net, parang steel net. Yung pong top soil, parang nga naman kapag umuulan ay hindi dumadausdos. Alright, tapos ginagawa po nila yan in such a way na medyo maganda yung presentasyon para hindi naman eyesore dun po sa mga dumadaan. Okay, so between 2015 to 2020, before the pandemic, alam po ninyo, bago i-declara yung lockdown, oras bago i-declara yung lockdown noong 2020, nasa Mindanao pa rin po ako. Okay? Nasa Mindanao, nasa Misamis Oriental. Tapos I was trying to catch yung last flight nung airline dito sa Laguindingan Airport sa Cagayan de Oro. Last flight. Okay? Dahil kung hindi ko inabutan yung flight na yan, eh kinabukasan po, deklarado na lockdown. Eh magtatagal sana ako dyan sa Mindanao. Wala naman akong pamilya riyan. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan. Pero Mindanao is such a very, very... Naku, napakaganda pong lugar ng Mindanao. Ang babait ng ating mga kabayan dyan, ha? Ang babait ng ating mga kabayan. Napakaganda ng lugar. Kahit, you know, ang dami kasing checkpoint sa Mindanao. Maraming checkpoint. Pero yung mga sundalo at pulis na nagmamantina ng mga checkpoint ay talagang very professional at very talagang mga mga tao. Okay? Eh kung bibigyan ako ng pagkakataong makabalik at i-uproot yung aking pamilya, mas gugustuhin ko pong tumira sa Mindanao because Mindanao is such a very, very good place. Unlike Metro Manila. Nako, very urbanized. Napakaraming tao. Halos magkapalitan na nga ng buka eh. Di ba? Sa kapal ng tao. Eh, tapos kakarampot naman yung business opportunity din eh. Kung hindi ka multi-millionaire, eh, paano kang makakakuha ng kontrata din sa Metro Manila? Eh doon sa Mindanao, meron kang kapirasong lupa, magtanim ay di biro. Magtanim ka lang, tusok-tusok ka lang. Di ka magugutom. Babubuhay ka ng marangal. Ha? Okay. So, Boss Rick, nasa ano po ako? Nasa NGO ako noong 2019. If kung inyong natatandaan yung tatlong magkakasunod na earthquake, Luzon, Visayas, Mindanao, na nangyari noong 2019, kapapasok ko pa lang po sa Radyo Bandido TV niyan. Pero tama rin po kayo na dati kasi Idol Aye, anong oras nga yung programa ni Tita Carmen? Bahaba yung oras ng programa ni Tita Carmen. 9 a.m. yung programa ko nung ako'y unang pumasok sa Radyo Bandido TV. Meron akong programa sa umaga, 9 a.m. Tapos sa 4:30 ng hapon, bumabalik ako hanggang alas 6. Okay, salamat po ng maigi at marami. Boss Joseph Franz Guzman, good morning. Good morning, Sir Johnny G.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programang Mate.
1: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang hapon po sa lahat at muli welcome po sa ating programang Mate sa oras po ni Raul Bertolaso. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV at ako pa rin po inyong lingkod, Saldi Lennon. Siyempre, nag-iimbita po sa inyo na sana ay samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Okay? So, siyempre, bago niyan ay dakuan po muna natin, no? Dahil katatapos po ng impeachment trial na kung saan naibaba na nga po ang threshold, number ng conviction ni BP Sara. Okay? Bago natin talakayin niyan, dakuan muna natin ang mga sariwang report. Mula naman kay kasamang Chona Yu, una ay may kinalaman sa panawagan ni US President Donald Trump na kumalas sa ICC walang epekto sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
1: Naniniwala ang Palasyo ng Malacañang na walang epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ni US President Donald Trump na tumiwalag na ang mga bansang kasapi sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang ng Malacañang ang panawagan ni Trump. Ayon kay Castro, sa ngayon, nagpapatuloy ang paglilitis ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte at nakikita naman anya na iginagalang ng mga complainant, abogado, prosecutor at depensa ang proseso ng paglilitis. Sa ngayon anya, hindi pa nababago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangan na bumalik ng Pilipinas na maging miyembro ng ICC. Taong 2019 nang kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute na nagtatag sa ICC. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat kasamang Chona Yu from Malacañang. At yan nga po ang paninindigan ng Palasyo ng Malacañang na kung saan ay wala nang epekto, no? Sa kaso ni dating President Rodrigo Roa Duterte, ang panawagan ni US President Donald Trump sa pagkalas mga bansa na kasapi ng International Criminal Court. At isa pang balita, DILG Secretary Remulla maaaring i-call out ng Malacañang sa mga maling pahayag sa publiko. Okay, tingnan po natin ang detalye ng balitang ito mula pa rin kay kasamang Chona Yu.
1: Aalamin ng Palasyo ng Malacañang kung sinasadya o may bad faith si Interior Secretary John Vic Remulla sa pagbibigay ng mga maling impormasyon sa publiko. Pahayag ito ng Malacañang matapos aminin ni Remulla na nagkamali siya nang sabihing ibinasura na ng Austria ang petisyon na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung inamin ni Remulla na nagkamali siya at hindi naman sinasadya para ilihis ang isipan ng taong bayan, ay maaaring ma-call out ng Malacañang ang kalihim. Sa ngayon anya, hahayaan ang Malacañang si Remulla na sagutin ang issue, lalo't inamin naman niya na nagkamali siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkamali ng pagbibigay ng mga pahayag si Remulla sa publiko. Una nang sinabi ni Remulla na nahuli na si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at may uwi sa bansa sa loob ng 2 linggo. Subalit hanggang ngayon ay at large pa rin si Ko at hindi pa napapanagot sa anomalya sa flood control projects. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasamang Chona Yu sa isa na namang balitang yan na kung saan ay marami pong nakalinyang mga pangalan sa DILG position. Pero sa nangyaring ito na kung saan ay ilang ulit na pong nagkakamali sa mga pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla, talagang yan ay tingin natin ay isa sa mga magiging dahilan kung sakasakaling siya ay i-call out sabihin na palitan, tanggalin sa kanyang posisyon bilang DILG Secretary. Okay, another news ulit, ano? Mula pa rin kay Chona Yu. Malacanang humirit sa mga rallyista na huwag nang mag-rally sa ASEAN Summit. Ang detalye.
1: Umapila ang palasyo ng Malacanang sa mga militanteng grupo na nagbabalak na magsagawa ng kilos protesta sa ASEAN Summit na huwag nang ituloy ang plano. Pakiusap ni Palace Press Officer Claire Castro, kung maaari ay isagawa na lamang ang kilos protesta maliban sa ASEAN Summit na gagawin sa November 16 hanggang 18. Sabi ni Castro, nais na iparating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan na hindi naman ipinagbabawal ang kilos protesta at karapatan ninuman ang manawagan, magsabi ng hinaing o magsagawa ng mga pagtitipon. Ngunit sa mga pagkakataon-anya na may mga malakihang pagtitipon at sasalubungin ng kilos protesta, sasalamin ito kung anong klase ang mga Filipino. Sa halipanya na kilos protesta, mas makabubuti kung maayos na i-welcome ang mga bisita. Maaari namang anyang ilabas ang hinaing sa ibang araw at tiyak naman na nakikinig si Pangulong Marcos. Kasabay nito, sinabi ni Castro na tiniyak ng Philippine National Police na handa na ang kanilang hanay sa paglalatag ng mahigpit na seguridad para sa ASEAN Summit. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat kasamang Chona Yu. Bueno, sa pakiusap na yan na Malacanang, tingin ko ay malabo. No? Malabong pagbigyan. Dahil sa mahabang panahon, ano po, itong grupo na nagsasagawa ng mga rally ay mga grupo na maikakategorya, ano po, sa isang grupo na kung tawagin ay cause-oriented group. So ito po yung mga nagrarally sa mga issue upang buhayin ang diwa ng militante, ano, pagiging militante. Ayan, ha? So so kung ganyan mahirap, ano? Ewan ko lang, pero isang himala ang mangyayari, ano po, kung pakikinggan ng pakiusap na yan ng Palasyo ng Malacanang. Ha? Dahil ASEAN meet po yan, at syempre, marami pong mga delegado ang magiging kalahok. So, pagkakataon po yan ng mga cause-oriented group na samantalahin ang pagkakataon upang patuloy na ipamukha na kahit sinong administrasyon ang nandyan sa Palasyo ng Malacanang, kailanman ay hindi sila tumitigil, ano po, sa kanilang isinasagawang mga rally. Bueno, may mga issue naman na talagang valid, ha? Tulad ng issue ng kahirapan. Okay? At dahil dyan, talagang hindi sila magkakaroon ng pag-iisip, ano po, na natigilan ang pagsasagawa ng mga protesta at rally, dahil hanggang sa ngayon ay hindi po nare-resolba ang pangunahing issue, at yan ay ang issue ng kahirapan na nakaugat, ha, batay sa kanilang mga pahayag, ha, nakaugat sa nagaganap na mga korupsyon sa hanay ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Okay, so punta po tayo ngayon dito sa ating paksa. Bueno, ito po ay day 29 ng impeachment trial. At kanina po, ano, ay walang mga witnesses na iniharap ang prosecution dahil naka-schedule po ang impeachment trial kanina. Sa usapin ng sa issue ng pagpabababa ng threshold o voting threshold para ma-convict sa kasalukuyang isinasagawang impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ito po ay nagugat dahil sa naging apila po ni Senator Erwin Tulpo, na kung saan ay kailangang mabago ang o mapababa ang threshold na kailangan sa voting upang matiyak ang inaasahan nilang conviction ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa apat na article of impeachment na isinampa laban sa kanya ng Kamara de Representante na kumakatawan ng prosecution sa impeachment trial. At kanina nga no, napakinggan ko ng kaunti no po ang oral argument na kung saan talagang mahusay po no si Attorney Michael Poa no po sa paglalatag ng mga legal na argumento. At talagang naipakita niya na talagang 16 ay kailangan dahil sa kanyang paliwanag ay sinabi niya na sa unang araw pa lang ng pagsisimula ng impeachment trial ay pinaliwanag po ni Attorney Michael Poa ng depensa na idiniklara na ano po ni presiding officer Senator Cheese Escudero ang voting threshold. At yun ay sinabi niya na 2/3 of all members of the Senate, which is 16. Ayan, no? So, sinabi po ni Attorney Poa na base sa regulasyon po ng impeachment court, ay kailangang questionin yan. Ano? Pinakamatagal ng dalawang ulit na session ng impeachment trial. So, ibig sabihin, nagdaan ang dalawang ulit pa, ano? Maliban sa July 6 na kung kailan nagsimula, nagkaroon pa ng pangalawa, pangatlo, at ngayon nga ay 29 na, ano po? Pero hindi po kinwestiyon ang desisyon ng presiding officer na 16 vote ang kailangan na threshold para ma-convict si VP Sara. So, isa pa na binanggit ni Attorney Foa ay maging sa criminal procedure, criminal court procedure, ang ibinibigay doon ay 15 araw na working days. Ay binibigyan ng pagkakataon ang mga tumututol sa isang desisyon at kung hindi nila magawa sa loob ng 15 araw, hindi na pwedeng questionin ang anumang desisyon na hindi sila pumapabor. So, ibig sabihin, sa ruling ng impeachment court at ng court procedure, talagang, kumbaga, hindi na dapat naku-question o inaapila ang threshold voting dahil nga po sa napaso na ang pagkakataon ng prosecution para baguhin ang threshold. Ayan. Bukod doon, binanggit pa rin po ni Attorney Poa yung pong naging karanasan ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona nung siya po ay i-impeach ng Aquino administration. At nung mga panahon na yon ay 23 lamang ang mga senador dahil si dating Pangulong Noynoy Aquino ay sitting Senate pa rin nung manalo siyang senador. Ay, nung manalo siyang pangulo. Ayan, no? So ibig sabihin ni ano pa lang, ano? 4 years pa lang siyang, 6 years pa lang siyang, tama, no? Ibig sabihin ay 3 years pa lang siya nakakaupo, meron pa siyang active na 3 years as a senator. Pero nung kumandidato po siya, nanalo siya bilang pangulo, kaya nabakante po ang kanyang upuan sa Senado. So, nung panahon po ng impeachment trial ni Senate dating Chief Justice Renato Corona,

Yan na nga, nangyari kay Senator Leyla de Lima. Okay. Ngayon, ano po, sa mga sa ibang mga issue tulad po niyan sa ano sa mga senador no po marami na po ano ang mga balibalita ano po na magkakaroon na po ng mga panibagong kasong kaharapin ano po yung ibang mga senador na nandiyan pa sa Senate sa kasalukuyan no at syempre ang sinasabi ay yung mga kalaban ng kasalukuyang administrasyon ang namumuro ha, sa mga sasampahan ng kaso. Bueno, ha, sasabihin, natural, politika yan eh. So, sinasabi naman natin, tama, politika po yan. Ha? Dahil kalaban ka ng, kumbaga, hindi ka kasama ha? O hindi ka kakampi ng kasalukuyang administrasyon, dahil politika yan, talagang sisilipan ka ngayon. Sana sa mga nasilipan, mapatunayan nila na hindi totoo yung akusasyon sa kanila. Pero kung mapatunayan na totoo ang akusasyon sa kanila at may mga ebidensya, talagang meron kayong paglalagyan. Bumawi na lang kayo. Kung darating ang panahon, na kayo naman ang makakaupo o yung kakampi nyo naman ang upo sa palasyo ng Malacañang, pwede naman kayong gumante dahil yan naman ang inyong ginagawa sa matagal ng panahon. Di ba? Gantihan lang kayo. Ha? Pero ang magandang ginagawa, hindi naman maganda kung hindi ang nakikita at napapansin po namin nangyayari dyan, ay although pinakikita po ninyo na kayo ay nag-aaway, ha? Nagkakasuhan, pero hanggang doon lang, ano po, parang meron po kayong yung tinatawag na silent agreement, ha? O secret agreement na mag-away ha? Sa harap ng mamamayan, pero may pinagkakaisahang prinsipyo, ha? May pinagkakaisahang hindi dapat na hindi dapat masira. At yan ay ang pagpuprotekta ha? Sa inyong mga grupo, sa inyong mga sarili. Ha? Sige, mag-away tayo, pero wag naman tayong mag-ubusan ng lahi. Ha? Tama lang yung kaso-kaso. Tapos, total, pag ayaw na sa akin ng tao, di kayo naman ang bumalik. Kayo naman ang umupo ulit sa palasyo ng Malacañang. Kayo naman ang gumawa, di ba? So, hindi nyo ba napapansin, di ba? Ilang apelyido lamang po ang nakakaupo sa palasyo ng Malacañang. Pabalik-balik, paulit-ulit lang, hindi po ba? So, nakakapagtaka, di po ba? Dahil kung titignan po ninyo, na kung talagang may tunay na nangyayaring awayan ha, sa pagitan nila, dapat kahit na papano, gaya ng sinasabi po na, no, kasama ko si Kuya Teng dito, no, dapat sana may nalalagas. Ano? Although masama na maghangad ng pagkalagas, ha? Kahit na ng mga gumagawa ng kalokohan, hindi po natin maiwasan, ano po, na makapag-isip ng bagay na ganyan, na kung saan, ha? Parang tayo po ay pinaglalaruan lamang, ha? Nang ilang pamilyang ito, ha? Dito sa Pilipinas, dahil paikot-ikot lang sila, no? Paikot-ikot lang sila. Sila ngayon, sa susunod sila naman, tapos babalik yung kumula, tapos babalik ulit, di ba? Pabalik-balik lang sila. Ha? Samantalang ang mga naghihirap na mamamayan ay patuloy na naghihirap at hindi man lang nakakatikim ng kahit na anong uri ng kasaganaan. Yun po yung masakit. Di po ba? Kaya nga po, siguro naman ay balido ang panawagan ng mate ha, sa ating lahat. Ha? Tigilan na po natin ang pangiidolo sa mga politiko. Ha? Dahil napapatunayan naman po natin na tayo'y kanila lamang ginagamit, pinaglalaruan, ha? Upang makamit ang kanilang mga personal na interest at sa panahong makuha na nila

0: kung ano ang kanilang kagustuhan. At yan ang manalo sa eleksyon, makaupo sa palasyo ng Malacañang, magkaroon ng mapuesto sa pamahalaan, ha? Eh nakakalimutan na po ang ating mga kahilingan. Nakalimutan na nila ang pangako na kanilang binanggit sa atin na tayo ang kanilang prioridad sa kanilang panunungkulan. Pero ang lahat pong yan ay napapako at nananatiling pangako. Kaya nga dyan pumasok, ano po? Yung pong biro, ha? Na kung saan, eh nangako na nga kami mga politiko, alang anamang tuparin pa rin namin ng aming pangako. O, di ba? Kaya may mga ganong pahayag ngayon, di ba? Nangako na nga kami, ha? Gusto nyo? Ha? Tuparin pa namin ang aming mga pangako? O, eh, sobra na kayo, ha? Sobra na daw tayo, ha? Na, pinangakuan na nga kayo, gusto nyo? Tuparin pa namin ang aming mga pangako? Di po ba? O, tapos, ha? Nagagawa natin na sila ipagtanggol, ipaglaban, ha? At handa nating awayin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, at minsan magkapatid mismo nag-aaway. Sino ang pinag-aawayan? Mga politiko. Mga politikong hindi naman tumulong sa kanila. Hindi naman tumutulong. Ha? Oh, di po ba napakasakin yan? Pinag-aawayan po natin ang mga politikong hindi naman tunay na nagmamahal at nagbibigay ng paglilingkod sa atin. Kaya ito po ang nangyari ngayon, ano po, sa impeachment trial na pagbababa po ng threshold. Ah? So nakikita ko po rito ay siguro mas minahalaga po aside from politics. Kung wala pong politikang nangyari, pero alam naman po natin, politika, no? Pero para magkaroon lang po ng argumento, halimbawa, no? For the sake of argument, kumbaga, di ba? Ipagpalagay na, na talagang malinis ang kanilang mga budhi, kahit hindi. Ang pambihira naman, no? Pagpalagay na malinis ang kanilang budhi sa kanilang desisyon, kahit na hindi. Di ba? Ngayon, pagpalagay na, okay. Posible, ha, ang kanilang marahil na nais dito ay accountability, ha, di ba? Dahil kung titingnan natin, bagamat meron pong proseso na isinasaad po ang ating konstitusyon, ha, na dapat sundin, eh meron din pong pangunahing tungkulin ang konstitusyon kung bakit siya nandyan, dahil mas mahalaga ang accountability ng mga opisyal ng pamahalaan na dapat tumugon, ha, sa pangangailangan ng mamamayan. Accountability, pananagutan. Lalo na sa mga maling ginagawa o sa mga paglabag sa isinasaad ng ating konstitusyon. So yun po yung maaari nating tignan na positibong nangyari sa pagbaba po ng threshold. Dahil kung hindi po bababa ang threshold, ha, sa kabila na mapatunayan na may mali at paglabag, eh wala pong mangyayaring conviction dahil sa threshold. Ha. Alin po ba ang mas mahalaga? Di po ba? Accountability po ba? O ang step-by-step na pagsunod sa konstitusyon para maabswelto ang may kasalanan? Di ba? Kaya kung titignan po ninyo, no? Hindi naman po natin minamasama, pero kung titignan yun po sa usapin ng judikatura, ha? Ewan ko kung napapansin nyo po ito. Kapag ka ang may kaso sa korte ay isang mayaman at isang mahirap, ha? Ano man ang katwiran meron at katotohanan meron ng isang mahirap, naabswelto po ang mayaman. Bakit? Because of technicality. Di ba? Yan po ang mangyayari, ha? Kung hindi po bababa ang threshold. Ha? Ibig sabihin, kahit na mapatunayang may mali, absuelto because of technicality, because of the word of the Constitution. So, hindi natin malaman ngayon kung sadya bang ganyan ang mga proseso na nakasulat sa ating konstitusyon upang ang mga mayayaman at may mga posisyon e patuloy na maabsuelto sa kabila na meron silang mapatunayang kasalanan dahil sa tinatawag nilang due process na sa isang mahirap ay napakahirap na tugunan. Unang-una, sa pagpapile po ng mga kaso, due process, ano po? Kung ikaw ay isang mahirap na inagrabyado, sa proseso po ng paglilitis, sa una, po pwedeng wala kang abogado, magsasang magre-reklamo ka sa barangay, tapos, aakyat sa municipal trial court, tapos, aakyat saan? Sa regional trial court, sa court of appeals, hanggang sa Supreme Court. Baka hanggang municipal trial court lang. Ang isang mahirap na mamamayan at pagsampa sa mataas na korte. Dahil wala na pong ibubuga pa. Makain nga po, wala na halos ipambili ng pagkain. Magproseso pa kaya ng legal na asunto ang isang mahirap na mamamayan. Nakalagay kaya, pero yun ang nakalagay sa konstitusyon. No? So, ibig sabihin, sa bandang huli, mangyayari, maabswelto po ang gumawa ng kasalanan dahil meron siyang pera, mayaman siya, mayroon siyang impluensya, at ang kawaawang biktima na isang mahirap ay hindi makakamit ang katarungan. So nakakalimutan po ng maraming nakaupo sa poder ng kapangyarihan na ang pangunahing layunin ng batas, kaya yan nandyan, ay hindi pa ang teknikalidad kung hindi ang pananagutan, accountability ng mga opisyal na nakaupo sa poder ng kapangyarihan. Dahil yan lamang ang maaaring maging sandata ng mahihirap laban sa mga mapang-abusong opisyal ng pamahalaan sa mahihirap na mamamayan. Sana, ano po, ganyan ang dahilan, ano po, sa pagbaba ng threshold. Sana'y ang dahilan ninyo ay ang mas binigyan ninyo ng bigat ang accountability kesa sa teknikalidad. Sana yun yun. Pero parang hindi. Ano? Bakit? Meron kayong pasubali. Ito pong desisyon ngayon ng impeachment court na ibababa ang threshold from 16 to threshold ng present na senador sa impeachment trial ay hindi maaaring gamitin sa future impeachment trial. Then special kuno itong pagkakataon na ito dahil may apat na senador na hindi makakalahok sa impeachment trial. Diba? Sana ang naging dahilan ninyo ay dahil gusto ninyo ng accountability. Sana yun yun. Pero nga may pasubali, no? Hindi magagamit sa susunod na mga president ng impeachment trial. Kasi, sino lang ba ang magiging subject ng impeachment trial? Di ba kayo-kayo lang? Kayo-kayo lang na mga senador na posible isa sa inyo ay maging presidente sa kinabukasan. At ayaw ninyo na mangyari sa inyo ang nangyayari ngayon kay BP Sara na kung saan nilagas ninyo ang bilang ng mga senador at ibababa ang threshold. Diba? Kayo din yan . At alam ninyo, sa kinabukasan, posible ang isa sa inyo makaharap din sa kanyang sitwasyon. Dahil, sino pa ba ang maaaring maging susunod na upo sa palasyo ng Malacañang kung hindi kayo-kayo rin lang. Di ba? Kaya, binigyan nyo na kaagad ngayon pa lang ng proteksyon ng inyong mga sarili. I-apply natin kay BP Sara pero huwag natin i-apply sa mga susunod. At sino ba yung mga susunod na maging pwede maging opisyal? Kayo-kayo rin yun. Ganyan po tayo nilalaro ng mga politiko, mga kababayan, mga kamate, mga kabandido. Kaya gising-gising. Alamin natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat at ang katotohanan ay na hindi totoo na mahirap ang bansang Pilipinas, ha? Kundi tayo po ang tutuusin ay pinakamayaman. Pero yan po ay itinatatwa ng mga politiko. Ha? Palagi nilang sinasabi na wala tayong yaman, tayo mahirap, pero yumayaman sila. Saan kaya sila kumukuha ng kanilang kayamanan kung tunay na mahirap ang Pilipinas? So ibig sabihin, meron silang kinukuhanan ng yaman kung bakit sila yumayaman. Di po ba? At yun ang dapat po nating malaman. Mayaman po ang bansang Pilipinas at ang pinakabasihan po at batayan, ebidensya, ay ang kanilang patuloy na pagyaman habang sinasabi nilang mahirap ang bansang Pilipinas. Sa ating pong mga paksa, sa ating programa tuwing araw ng Sabado, 8 to 10 a.m. Sa Radyo Bandido TV, tinatalakay po natin dyan ang katotohanan ng OCT 01-4 at ang nakapaloob na kayamanan na para sana sa mamamayang Pilipino. Pero patuloy po nilang itinatatwayan at sinasabing yan ay walang katotohanan. Kung walang katotohanan yan, ang tanong palagi natin sa kanila ay saan ninyo, saan nang gagaling ang mga kayamanang patuloy na inyong kinakamkam. Kwentahin po ninyo ang inyong mga sahod. Ang pinakamataas na sahod po ay ang Pangulo ng Pilipinas, na sumasahod ng halos kalahating milyong piso kada buwan. Ang kalahating milyon kada buwan sa loob ng isang taon ay pumapatak po ng 6 million pesos. At ang inyo pong termino ay 6 na taon. So, imumultiply po natin ng 6 ang 6 million. 6 million times 6 equals 36. 36 million. 36 million po ang kabuang sahod ng isang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. At sa loob ng 6 na taon, 36 million lang yan. Pero tingnan po ninyo kung sila'y gumastos sa mga kampanyahan. Hindi po ba? Gumagastos sila ng hanggang bilyon, hanggang 2 billion, 3 bilyong piso sa sahod na 6 na milyon kada taon. Pero pagkatapos na kanilang termino, ang kanilang yaman ay dumodoble, tumitriple, nagiging 10 hanggang 100 ulit ang kanilang SALEN. Statement of Asset, Liabilities, and Network. Saan nyo kinuha ang yaman ninyo? Dahil sa matinong kwentahan sa negosyo, ano po, kahit na kumikita ka ng araw-araw na 1 million sa loob ng 1 taon, net income po ha, sa isang negosyo po, yung makakumita ka ng 1 million isang taon, 1 million isang araw, napakaganda na po ng negosyo niya. Ha? Dahil meron kang 365 million sa loob ng 1 taon. At 365, times 6, 6 na taon. Ilan yon? 3 times 6, 18. 1.8 billion ka mo na. Tama. Tama ba? Tama, 1.8 billion pesos. Kulang pa rin sa ginastos mo na 2 billion sa panahon ng eleksyon. Pero meron bang negosyong ganon? Na kumikita net, net na 100 million kada araw, 1 million kada araw dito sa Pilipinas? Kung meron man siguro iilan, pero korporasyon yan. Di ba? Pero kayo po mga politiko, meron po ba sa inyong politiko na kumikita ng 1 million kada araw upang i-justify Ha? Upang ma-justify ninyo kung bakit kayo ay yumayaman ng mabilisan sa maikling panahon ng inyong panunungkulan sa poder ng kapangyarihan. Kaya maliwanag po, ha? Ang sarili nila, ang kanilang tunay na pinaglilingkuran at hindi ang kapakanan ng mamamayan na siya kunong naglukluk sa kanila dyan sa kanilang mga upuan bilang mga pangulo, vice president, senador, congressman, gobernador, mayor at iba pang opisyal ng pamahalaan. Hay nako, di ba? So, kailan kaya darating ang panahon na kung saan magising ang mamamayang Pilipino na hindi na umiidolo ng sino mang politiko? Halima? Dahil ang pang-iidolo pong yan sa mga politiko ay siyang pangunahing dahilan kung bakit po nagahati-hati, nag-aaway-away ang mahihirap na mamamayan na dapat ay nagkakaisa sa kanilang kahilingan sa mga politikong, ha? Paunlarin ng kanilang kalagayan. Bakit po nag-aaway-away ang mamamayan? Dahil sa kanilang mga sinusuportahang iniidolong politiko na nag-aaway-away din. Kuno. Para hindi po tayo maging bahagi ng kanilang away, madali lamang po. Hayaan natin silang mag-away, sila, at huwag po tayong sumali sa kanilang awayan. O di po ba? Kaya dyan po pumapasok ang panawagan ng mate. Huwag po tayong umidolo ng mga politiko. At dyan po ay tuloy-tuloy na panawagan sa ating programang mate, lalo na po sa araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Ang oras po ng programang mate dito po sa DZRJ 810 AM. Radyo Bandido TV. So ngayon po, oras po ito ni kasamang Raul Bertolaso, ano po, na nakachat ko po, no, na medyo nakaka-recover na raw siya ng konti, nagpapalakas na lang. At siguro sa banda-banda ron po ay makakabalik at makakapiling na po ninyo muli si Raul Bertolaso. No? Kasi nachat ko po siya minsan, kinumusta ko. At nag-reply naman, sabi niya, ito, nagpapalakas pa ng konti. Ayan, no? Sana ay magtuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at paglakas upang muli na po natin siyang makasama dito sa Radyo Bandido TV. Pero pansamantala, ito po, pagka ako po'y medyo walang ginagawa at may libreng oras, ako po ang inyong makakapiling, ano? Dito po sa oras ni Raul Bertolaso. Ngayon, ibabalik ko po doon sa konklusyon na binabanggit ko po sana kanina, ano po, na sana po ang dahilan, sana ang pangunahing dahilan ng kanilang pagbaba ng threshold ay ang mas minahalaga nila ang accountability na siyang dapat naman, ano po. Kung may nakalatag na proseso na dapat sundin ang saligang batas, mas higit na mas mahalaga para sa konstitusyon ang accountability. Right. Sana yan po ang inyong tinignan, mga senador, judges, kung bakit ibinaba po ninyo ang threshold dahil may nakita po kayo na may mga paglabag naman talaga, ha? Ang tanggapan ng Vice President kaugnay sa mga apat na article of impeachment na isinampa laban sa kanya ng House of Representatives. Ayan, no? So, yan, 5:50 na. So, maya-maya ay mag-jajani na tayo, no? Joke-joke, syempre. Pagkatapos ng ating programa, ng programang mate, ha? May konting pamparelax, ha? Na ibinabahagi tayo, ha? Mga joke na kung saan ay maharahil narinig nyo na, pero kahit narinig nyo na, basta't joke, nakakatawa po yan at mahalaga na tayo mapangiti. Matapos ang mga seryosong usapan dito sa ating programang mate. Okay, so 5:50. So, siyempre, dakuha na po natin ang ating joke-joke time ngayong hapon ng Miyerkules. September 23, 2026. Nakalimutan ko po yung araw po ng Lunes, ha? Na kung saan ay ginunita po ang 54 na anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law. Okay? So ako po ay isa sa mga bata pa lang, talagang nakamulatan ko na ang martial law. Ang martial law po ay idiniklara noong 1972 at sa panahon po yan ay grade 2. Grade 2 po ako, 1972. 1971, grade 1, 1972, grade 2. Nakasunod po ako sa taon. Okay? At ang natatandaan ko po noon, tahimik kami. Dahil mga bata kami, hindi naman po namin alam ang mga nangyayari sa politika. So, kami po ay lumaki na may disiplina dahil matindi po ang disiplina noon. Ha? Noon po, kapag ka nakarinig kami ng lupang hinirang, kapag kami po ay pumapasok sa school at na-late po kami, nagpa-plug ceremony na, at kami po inabot ng lupang hinirang sa kalsada, humihinto po kami, nakatayo, at nakahawak po kami sa aming mga puso. Bayang mag-iliw. Ayan, no? At kung meron pong sasakyan na tumatakbo at hindi nila naririnig ang lupang hinirang, pinapara po, yung mga sasakyan na yan. At yung mga sasakyan po, pag nakita, sila'y humihinto rin. So, ganun po kadisiplina noon. Ano? Na ngayon, ay mukhang hindi na. Dahil kahit na meron pong kumakanta ng lupang hinirang, baliwala na, ha? Sa mamamayang Pilipino sa kasalukuyan. Nung panahon po namin na kami mga bata, hindi po maaari yan. Dahil kami-kami po mismo ay nagsisitaan, hoy, pinto, bayang mag-iliw na. Oh. So, kaya ganun po ang disiplina noon. Kaya para sa amin po, no, na mga bata noon, wala po kaming nakitang masama sa martial law dahil hindi po kami bahagi ng mga pampolitikang partido. So, wala po kaming naranasang masama. Ha? Ito po yung personal na karanasan. No? Dahil sa probinsya po kami, nasa Tarlac, so kalaban pa po ng taga doon po si Aquino. Ano po? Pero wala po kaming masamang karanasan sa martial law. Yan po ay personal na karanasan. Ano po? Dahil ang mga biktima kuno ng martial law ay yung pong mga lumalaban, kalaban ng administrasyong Marcos. At aminin man po sa hindi, ang pangunahing kalaban po ng administrasyong Marcos ay ang Communist Party of the Philippines. Okay? At ang mga politiko, ha, na naging bahagi po o may connection sa Communist Party of the Philippines, ha, ay ito po ang mga naging sinasabing biktima ng martial law. Kaya sana po, no, sa mga kabataan, huwag pong one side ang tingnan ninyo sa martial law. Ano po? Dahil kami po na mga estudyante nung panahon na yan na namumuhay ng mapayapa sa mga probinsya, maganda po. Ah, sa totoo lang, maganda po ang aming karanasan ng aming kabataan sa panahon ng martial law. Yan po ay personal na karanasan. Ano po? So, hindi ko po itinatatwa na maraming naging biktima, pero naging biktima yan dahil meron silang mga political agenda, at isa sa kanilang political agenda ay ang ibagsak ang pamunuang Marcos nung mga panahon na yan. Okay? At yung pagdideklara po ng martial law, yan po ay legislation po yan. Ha? Ipinasa po yan ng Kongreso. At bilang Pangulo, tungkulin po ng Pangulo na yan ay implement. So, ibig sabihin, hindi po one person implementation ang martial law noong 1972, ito po ay legislated. Ginawa po yan ng Kongreso noong panahon na yan. Okay, so Johnny, joke time, 5:55 sardines na ang oras. Okay, sa ating joke po ngayon, si Johnny po ay kausap ang kanyang anak, ha? Si Junior. Oh, sabi ni Johnny sa kanyang Junior, sino bang mas mahal mo sa amin ng yung nanay. Sabi ng Johnny, ibang klase si Johnny, ano? Gusto may paborito, ano? Ang sagot ng ni Junior, eh, siyempre pares kayo ni mama. Daddy, sabi niya, pares ko kayong mahal. Hindi, dapat meron kang mahal sa amin. O sige, sabi ni Johnny, ha, sa bunso niya, si Junior niya, pamimiliin kita halimbawa. Oh. Halimbawa, Johnny, ako pupunta ng Amerika. Si mami mo, pupunta ng Paris. Oh. Kanino ka sasama? Sabi niya, ay, kay mami ako sasama. Oh, di mas mahal mo ang mami mo kaysa akin. Hindi po. Gusto ko lang po talagang makarating sa Paris kasi gustong-gusto ko po sa Paris. Sabi ni Junior, ha? O sige, balik na rin ko. Sabi ni Johnny, o, Junior, o, ako ang pupunta ng Paris, si mama mo ang pupunta ng Amerika. Kanino ka sasama? Eh, kay mami pa rin. Sabi mo, gusto mong makarating ng Paris, kaya sumama kay mama. Opo. Eh, bakit sa kanya sasama sa Amerika? Eh, kasi nakarating na ako kanina sa Paris, eh. Yan ang sagot ni Junior, ha? Loko talaga si Johnny, no? Okay. So, ito na po ang ating oras. Ano po? 5:57 na. So, muli, ito po ang inyong lingkod, Sal De Leon. Ito po ang programang Mate sa oras po ni Raul Bertolaso dito po sa DCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po ay nakapagbigay ako ng ilang mahalagang idea sa ating lahat, ha, na ating maging gabay. So, magandang gabi sa inyong lahat. Good day.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. At least 11 people have been shot dead in a mass shooting near Durban in South Africa. The victims were gathered at home in Kwamakuta Township when gunmen stormed in. The attack comes amid rising concern about violent crime in South Africa. Reports from Ethiopia say local forces in the northern region of Tigray have seized the airport in the capital, Mekelle. Ethiopian Airlines says it suspended flights to Mekelle and to the cities of Shire and Aksum. The head of the International Monetary Fund has said advanced economies need to urgently reduce their debt burdens given a spike in borrowing costs. Kristalina Georgieva called for urgent and politically painful action to rein in debt. Britain's Prime Minister Andy Burnham has used his speech to the UN General Assembly to warn about the dangers of unbridled artificial intelligence and Russian disinformation. He said he wanted the UK to be a world leader in developing regulations for AI. South Sudan's president has ripped up the 2018 peace deal that ended a civil war. Salva Kiir has dissolved the government ahead of elections due in December. Critics say the move gives him unconstrained power. Moroccans are voting for a new parliament, with major preoccupations being the cost of living, unemployment and distrust of local parties. The king will appoint a prime minister but will retain control of major policy decisions. Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, has met President Trump for the first time since his forces deposed her former boss, Nicolas Maduro, in January. They held talks on the sidelines of the UN summit in New York. And a summit to counter cyber fraud is being hosted by Cambodia, where the Prime Minister has insisted his country will no longer be a haven for transnational scam syndicates. Representatives from more than a dozen countries are attending. BBC News.
5: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906 221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
8: Thank God it's...
9: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 8:10 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan dulot po ng ilang mga bansang nagdidigmaan, nakaapekto po sa ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, kagaya ng pagtaas po ng mga produktong ng presyo ng mga produktong petrolyo at ang ating bansa, no, bago pa man din magkaroon ng mga ganyang kaguluhan sa pandaigdigan ay lugmok na ang ating ekonomiya pati ang palitan natin, no, ng ating piso laban sa dolyar ay sa kasaysayan natin ngayon lang po umabot, ano, nang napakataas po talaga at magsi 64 pesos na po daw yan, ano. Ayan na po ang banggit na napapakit na ng 63, di ba? Hindi malayo umabot daw ng 64. Ano na mangyayari sa atin, no? Pag nagkaganyan, ano? Para parang walang kapag-aalala ang mga namumuno sa ating bayang kasalukuyan dahil sa kabila po ng mga hinaharap ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, ng mga suliranin, kasama na po mga pagbaha, di ba? At saka itong mga pagbagyo at darating pa itong napaka sinasabing matinding El Nino na super El Nino na nakikita na natin na parang bahala na naman si Batman dahil talagang wala hong katiyakan, ano po, o parang patutunguhan o anumang plano ang gobyerno patungkol dito, no? Ay nako, sa totoong buhay lang, hirap na po ang ating bayan, pero sa kabila po niyan, nako, sa totoo lang, sadyang ang titindi at ang lulupit nila at sadyang talaga pong wala sila mga pakialam. Dala nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagpatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu to sa pinambayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasaklukuyang umiiral na mga isyu to sa pin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak
ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malamang ay maintindihan ay kung ano-ano po ba mga dahilan o kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po ay kung ilang po bang mga maleta ang mga dahilan. Ano po? Ilang po bang mga maleta na iba't ibang mga sizes, envelope at expandable envelope kasama po mga paper bag na ang sinasabi daw po yan ay basura pero ang totoo ay laman ay limpak-limpak na pera pero literal malamang na ang mga tumatanggap niyan ang literal na basura ng ating bansa at lipunan. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, no? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, apay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pang inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Ngayon po'y araw po ng Miyerkules, gitnang araw po ng linggong ito, midweek na naman po tayo, 23 sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Nako, napakalungkot po, no? Nakaganapan ang nangyari sa kasaysayan natin ngayon araw na ito. Kaya markahan niyo ang inyong mga kalendaryo dahil ito ang pagpapatunay ng pagbabalahura sa ating konstitusyon. Ano po? Nabigo ang ating iniisip na kahit papaano ang Senado, ang last bastion ng ating democracy o ng demokrasya. Pero mukhang talaga pong hawak na sila sa leeg. Ano po? Yung lalo na yung nasa panig po ng mayorya. Ano po? Dahil napagtagumpayan po nila kanina na baguhin po ang threshold para maikonvict ang ating pangalawang pangulo dito po sa kanilang ginagawa na impeachment proceeding. Ano po? Diyan sa Senado. At ito po ay matapos po na magkaroon po ng oral arguments kanina. At binigyan po ng taglamang 15 minuto, no, ang panig ng prosecution at ang panig ng depensa para ilatag ang kani-kanilang mga posisyon. Ano po? Pero bago pa po magsimula yan, ano po, ay nagmungkahi na itong si ang prosecution kasi dapat po magsasalita dyan ay si Congresswoman Leila De Lima, no? Pero ang sabi po ni Congressman Beatrix Luistro ay meron daw pong kaganapan, ano, kay Senator kay Congressman Leila De Lima, kaya ang magsasalita daw po at magbibigay ng argumento ng kanilang posisyon dito sa oral argument ay si Congressman Shiel Jok, no, di ba? Pero bago pa po magsimula ang kanyang pagpapahayag ng kanyang posisyon, posisyon ng prosecution, ay mabuti't naliwanagan na rin ito dahil kung maaalala nyo, ilang araw na rin po na nailalabas po sa iba't iba pong mga social media platform, ano, na parabagang ang sinasabi daw po nitong si Congressman Shiel Jok, no, na ang impeachment proceeding daw ay hindi daw criminal, ano po,
kumbaga, hindi daw to criminal court, hindi daw to criminal in nature, yun daw inaakusa sa ating pangalawang pangulo. Mabuti't naliwanagan na po yan dahil ang gusto lang niya munang kasing ipahayag, kaya niya binabanggit yan, ay hindi daw po nag-a-apply, therefore, yung pong sinasabing presumption of innocence, di ba? Until proven guilty. Hindi daw pwede apply yan sa ating pangalawang pangulo kasi hindi naman daw criminal nature itong impeachment. Eh, diyan siya nagkamali. Maliwanag na maliwanag po. May criminal aspect po ito, no? Katunayan, hindi pa nga po natatapos ang kanilang pagdinig dito sa impeachment. Ay nagsampa na ng kaso, no? Ang Department of Justice, no? Nang kaparehas po na reklamo doon po sa Article 4, no? Na kung tawagin ay grave threat, di po ba? So, nakapending na ngayon yun, di ba? Sa branch 98, ano po, ng Quezon City Trial Court. Naalala niyo po? Ay, kaya nga, kumbaga, kung makikita nyo, eh, may criminal aspect, no? Kaya yan, eh, sinampa na. At hindi lang yan, yung kanilang sinasabing tinatawag na unexplained wealth, di po ba? O, yung unexplained wealth, aba, eh, pwede pong imbisigahan yan, kalaunan ng ombudsman, di ba? Pwede yung magkaroon po ng criminal charges din, ano, patungkol dyan, hindi lang po administratibo, di ba? Kaya lahat po ng kanilang mga isinampa patungkol po doon sa ating pangalawang pangulo, na yung nga pong Article 3 na bribery, na hindi na nga po nila itinuloy, ay isa rin pong papasok sa graping corruption pagka yan ay napatunayan. So, meron pa rin pong ano, criminal aspect papasok yan, di lang administratibo. Kaya hindi ho totoo yung sinasabi ni Shell Jok, no, no? Para hindi ho igawat sa ating pangalawang pangulo na yung pong normal na nangyayari po sa mga inaakusahan na sila ay presumed innocent until proven guilty. Kasi kung maalala nyo, noon kahapon, ano, sa pagdinig, parang nabanggit po ata ni Attorney Sheila Sisson na nai-address niya, no, ang ating pangalawang pangulo bilang respondent accused, no, slash accused, di po ba? So ang gusto mangyari kanina sa simula pa lamang ni Shell Jok, no, ay wag daw itawag na accused ang ating pangalawang pangulo kasi hindi naman daw to criminal in nature. In other words, ayaw lang niya igawad sa ating pangulo yung pong karamihan.

Pero ay nagsalita at sinabi niya ay kaparehas po ang paggawad no sa ating pangalawang pangulo bilang respondent o di kaya ay accused, dahil nga itong proceeding na to na impeachment ay talaga pong may criminal aspect no, dahil lahat po ng mga articles of impeachment na ipinataw sa kanya magkaiba nga lang magiging kahinatnan dalang impeachment court. Ang pagpataw ng kanyang sintensya ay pag-alis sa katungkulan at kasama na po ang perpetual disqualification in public office. Yan lang po, di ba? At ang susunod na hakbang noon ay maaaring dalin ngayon yan. Ano? Dadalin ngayon yan doon po sa mga, limbawa, paghahabla sa Sandigan Bayan, kikilos na po ang ombudsman, kikilos ang DOJ, dahil tanggal na ang pangalawang pangulo bilang pangalawang pangulo eh. So yung kanyang immunity na tinatawag habang siya'y nakaupo ay ma-i-address na. Gagalaw na po yung kaso doon sa Branch 98 ng Quezon City Trial Court, no? Yung mga legal na question ng usapin ay matatanggal na dahil wala na siya sa pwesto eh, 'di ba? So, kumbaga, doon po doon papasok yun. Kaya yung po sinasabi ni Senator Cheese, hindi mo pwedeng ihiwalay yan. Diba? Dahil ang pangalawang pangulo na siyang nililitis ngayon ay gagawaran pa rin ng kaparehas po na presumption of innocence. No? Until proven guilty, hindi po pwedeng tanggalin sa kanya yun. Diba? Kaya nabigo po ang panig ng prosecution. Ano? At matapos po yan, ay binigyan na po ng pagkakataon na siya muna ang magpresenta. No? At binasa po niya yung kanilang argumento, binasa po ni Atty. Michelle Jocno, at nagsabi din siya na mga na binanggit na mga Amici Curie. Ano po? Amici Curie, no? Na dumalon nung 16 ng Setyembre, Miyerkules din po yan nung isang linggo, no? Ang ibig sabihin ng Amici Curie ay friends of the court, no? Friends of the court, pero yung isang dumaloron, nakita natin, may mga litrato po. Kasama po si Visa Araneta Marcos, di ba, no? At saka po ang kasalukuyan Chief Justice na magretiro na, Alexander Gesmundo, no? Sa isang event, ano, kasama si Visa Araneta Marcos. So hindi ko alam kung siya ay friends of the court o friends of Lisa. Di ba? Opo, hindi lang yun, after kalang sandali. Meron po akong tinatawag nating clippings o footage o excerpts, o kung tawagin ay excerpts, nung sinasabi kong, ito ba'y friends of the court o friends of Lisa? Hanapin ko lang. So lumalabas po kasi, ano po, yun nga po ang mga pinagbatayan ni Atty. Michelle Jocno, no? Na ang sinasabi nga po niya ay yun daw pong argumento ng mga Amici Curie nung isang linggo, dapat daw hindi daw po nakapaku lamang sa 16 ang threshold. Ano po? Ang pinuntirya nila 16. Ano? Kasi kung yan daw ay nakapaku lamang sa 16, dapat daw inilagay daw po yan sana nung ating mga mga framers ng ating konstitusyon. 'Di ba? Yung po ang kanyang banggit, 'di ba? Kung yan ay talaga kanyang 16 at nakapaku talaga diyan kanya, di dapat sinabi nila talaga, no? Kung nakikita po natin ang sinasabi nilang argumento ay yung pong mga binanggit ni ng ilang Amici Curie, tatlo po ata yun ang nagsasabi, ano? Na dapat present. No, dapat present, no, nag-hearing sila at dapat na actively participating, parang ganyan ang kanilang mga banggit. So kung yan ang mga banggit niya, dito natin makikita nga yung punto na paano mangyayari nga sila ay a-attend, lalo na po kung sa kasalukuyan ang kanilang pinagdaraanan po sa hindi naman nila din kagustuhan ay masampahan po ng mga kaso na non-bailable, no? Na kanina nga po ay sinabi rin po ni Erwin Tulfo yan, ano? Erwin Tulfo na bendalo, na punot dulo ng lahat ng kaguluhan na ito. Diba? Dahil siya po ang humirit eh, diba? Sa kanyang pag-aalala na nakikita niya, hindi na po isinama ng prosecution yung Article 3, no? Na bribery,
So lumalabas mukhang nag at sa 20 ilang ba sila 29.

0: na ngayon, ano, ng araw ng kanilang pagdinig ay wala pa halos silang napapatunayan sa panig ng prosecution, eh nakikinikinita nila, eh mukhang matatapos na tayo nito bago pa magpasko. Di ba? At kung mangyayari kanya yan, yan ang sabi niya, no? Kung mangyayari kanya yan, aba, eh teka lang, pag mangyayari kanya yan, di ang mangyayari po, eh, kwan, ma-acquit by a default ang ating pangalawang pangulo. So parang nadulas na rin siya, no, sa sarili niyang mantika. Bakit? Eh parang nag-aalala siya na magkakaroon nga po ng default o acquittal by a default. Ano po? Samantalang hindi na ho niya kinonsidera yung magiging desisyon nila ay magbabatay po talaga sa ebidensya, hindi ho paramihan lamang ng boto. Di sa kanya naro po nang galing, ano po, na kaya pala hindi din nila tinutulungan ang kanilang mga kapwa din mga senador na ikang nakakasuhan nga, ano po, ng administrasyon na ito at nagiging balakid o dahilan para hindi sila makadalo sa mga pagdinig na yan kasama na po yung paggamit sa ICC, kaya nagtatago itong si Bato de la Rosa at bantari niya kay Senator Bongo, di ba, na may ICC siya. Kaya kung makikita nyo, nando doon, kaya ka naging sentimental din po kanina si Camille Villar, di ba? Kasi nga, ang binanggit po ni Tulpo kanina, ni Eric Sylvester Tulpo, ay yun daw mga kasamahan nila na nakasuhan daw ng mga plunder, ganyan, ano? Talagang iginiit pa niya yung pagkakasabi niya nung plunder at hindi man lang niya na ikonsidera, ano po, na yung kanyang sinasabing plunder na mga parabagang patungkol dun sa kanyang mga kasamahan senador ay talagang nagnakaw na ng pera ng bayan, parang ganon, ano po. Na kung titingnan natin yung allusion po na sinasabi bilang isang senado o institusyon, tama po yung sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla na iisa sila, no, 24 iisa po, no, bilang kabilang ka man ng minorya, kabilang ka man ng mayorya, eh pag inaatake po ang senado bilang isang institusyon, bilang kabuuan po ng isang institusyon, di po ba? At nang dahil diyan, pag nagkaganon po, ang nangyayari po ay kuan, para bang nagkakaroon po ng lamat, ano, ang institusyon ng Senado at sila-sila na mismo ang nagbibigay ng pagpapahirap sa kapwa nila senador, no? Samantalang ibig sabihin lamang bilang institusyon, kailangan sila iisa. Member ka man ng minorya, member ka man ng mayorya, no? Pagdating po sa posisyon na pag ang inaatake po ay ang Senado, aba, eh, hindi po pwedeng dyan eh, magkakahiwa-hiwalay kayo. Eh, kitang-kita naman po, nung nangyari po yung pag-aatake sa Senado noong May 11, eh, di ba? May 13 pala, no? Noong May 13, ano, naalala niya yan. Dahil nga ang Senado noon, ang mayorya ay ang grupo pa ng Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pinasok po sila, nung sinasabi nga po na dumaan sa GSIS building, ang mga kawani ng NBI, ano, at heavily armed, ano po, at nagkaroon ng putukan, di po ba? E yan naman eh, nang dahil nung May 11 pa lang, may nabugbog na pong sergeant at arms ng Senado, binugbog po ng mga NBI agent, no? Kaya nung mga panahon na mukhang mauulit na naman po yan, aba, eh, syempre, ang mas binigyan po nila ng pansin ay yun po, yun nga po yung sinasabi na baka maulit na naman. Ang nangyari po, eh, kwan, eh, para bang nauna nang umalis ang mga member ng minority. Ni isa sa kanila, walang naiwan eh. Kaya nga yung sinasabi noon na parang alam nila na may mangyanyari. Parang alam nila na magkakagulo. Parang alam nila na may mangyanyari, di ba? Kaya nga yung sinasabi nga po na bakit ba, kwan, bakit ba parang yung sinasabing itong pag-alis ng mga minorya, doon na po nagkaroon ng putukan, di po ba? O, eh, siyempre, doon natin makikita nga ang mga pinanggalingan noon, eh di naturalmente, pag-iisipan po ng taong bayan, no? Paano nangyari yun? Na ba't lahat sila wala doon? At wala man lang nag-alala sa member ng majority ng mga panahon na yan. Nakita na po yung pagkakapangkat-pangkat o pagkakapaksyon. Di po ba? At yun po, nagplaplano na pala silang muling agawin. Opo, yung liderato ng Senado dahil nga ayaw nila magkaroon ng pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee patungkol po sa mga flood control anomalies. Yan lang po punot dulo nun. Kaya talagang they move heaven and earth. No? Talagang gumawa ng paraan. Kasama na po ang Malacanang, ano? Buong puwersa, kapangyarihan ay ginamit, no? Para lang po gawin nila yung pong sinasabi nga po na kahit 12 lang sila, ay may quorum na. Di ba naalala niyo? Kaya hindi pa nadidesisyon yan na ng Korte Suprema, kaya nga pinaalala po yan kanina ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Na may question pa po yan, hindi pa po yan nadidesisyon na ng Korte Suprema, nag-aantay pa rin po tayo. Yan ang kanyang binanggit, ano? Kasi question of numbers din yun, eh, di ba? Pero yung Abilino versus Cuenco na question of numbers, hindi yung pwede apply dito. Kasi ito yung impeachment. At very specific po ang konstitusyon, maliwanag na 2/3 of 24. Dahil 24 po members ng mga senador. At saka po, meron naman din sinabi ang konstitusyon na exemption tulad po na maituturing na bakante ang upuan ng isang senador kung yan po ay nagnamatay, ha? O incapacitated, no? O di kay nag-resign, o kay in-expel o tinanggal ng kapwa nila mga senador, no? Pero pag kapwa nga nila senador, para tanggalin ang kanilang kasamahan, kailangan din ng 2/3 vote. So ibig sabihin, hindi din ganun kadali. Kaya kung meron kang gustong tanggalin na senador, hindi ka rin makakakuha basta-basta ng numero, no? Kailangan ng 2/3 vote pa rin. Kaya nga po yan, tatlong specific na nilagay dyan para po sa mga sinasabi ngang mga major decision tulad ng pagdideklara ng martial law, kailangan ng 2/3 vote, di ba? O yung mga sinasabing treaty, no, ng ating bansa, no, ay kailangan din ng 2/3 vote, di ba? O ngayon, ganun din po sa kabilang banda, ito nga impeachment. Yan ang bukod tanging tatlo lamang, no, na very specific na hindi ganoong kadali para makalap mo ang numero dahil ginawang sadya yan ng ating mga framers ng ating mga konstitusyon para po hindi gumagamit sa pamumulitika, no, yung pong pagpapamamahala sa ating bayan. Meron pa tayong konstitusyon na pinagbabatayan. Ganun po kasimple. Kasi nga, pag meron pong lideratong dumating at gusto niya pong maging diktador o gusto niya pong hawakan sa pamamagitan po ng kapangyarihan, ano po, ay magagawa niyang baliin talaga ang mga batas, di po ba? O, pero pagka yan ay dumating sa sukdulan, mawe-weaponize sa mga batas, pero kaduluduluhan, konstitusyon pa rin po ang magsasabi kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Di ba? So may pananagutan pa rin pagdating sa dulo. Hindi ko yan outright, no? Maaring pwede nyo makamit yan ngayon, pwedeng makuha nyo yung gusto nyo mangyari, kagaya kanina, no? Ang tawag doon with full impunity. Di ba? With full impunity na baloktutin ng ating konstitusyon dahil maliwanag naman po, no, yung pong nakasaad dyan. Kagaya nga ng description nga po ni Attorney Michael Poa, di ba? All means all, gaya po ng sinabi ni Associate Justice Adolfo Ascuna, dahil yun nga framers ng konstitusyon natin ay inakonsidera na po yung mga mangyayaring ganitong kaganapan, no? Kung may mangyayaring ganitong kaganapan, ay hindi mo magagawa po, na i-disqualify lang isang senador dahil kasuhan mo, ipakulong mo, hindi pa rin magaganap. No? At kitang-kita na naman po, ang miyembro ng mayorya, hindi rin mo sila kikilos para tulungan ang mga taong kinasuhan ng executive o ng ehekutibo para ho sila'y makaganap ng kanilang tungkulin bilang mga senator judges. Diba? Ni ayaw nilang pagpasahan ito ng tinatawag natin pag-aamienda ng kanilang rules na payagan na mag-appear sa mga pagdinig through online o kaya actively o live dyan sa Senado. Dahil kailangan po nilang pagtibayin muna yan, ano, sa isang sesyon. Ano. At pag napagtibay nila yan, yan ang kanilang gagamitin bilang pakiusap sa Sandigan Bayan. No? Na kami kanya ay nagpasa ng resolusyon sa mga ganitong pagkakataon na isa, dalawa o tatlo man sa aming mga kasamahan ang makakasuhan at non-bailable, hindi makalalabas, ano? E kung mo ito ay impeachment, kakaiba po ito na pagganap ng kanilang tungkulin at mahalaga ang member na makadalo dahil yung boto po na 2/3, no? ay hindi basta-basta pwedeng mabali, lalo na kung 24 po ang members niyan, ano? Kaya hihingi ka ng paumanhin na sila'y makadalo, di ba? So, isipin niyo, ang gusto nila mangyari, kayong humingi ng pagpapaalam sa Sandigan Bayan. Biro niyo, buong institusyon, wala man lang ang Senate President na Win Gatchalian na magsabi na tayo susulat o tayo ay gagawa ng resolusyon para baguhin natin, mapagtibay natin yan na pinapayagan natin bilang institusyon ng Senado, ang sino man sa atin, ang kung sakali man ay gipitin, ano po, gamitan ng impluensya, imanipula po ang poder ng kapangyarihan, ay hindi sila magtatagumpay dahil kung ang layunin nila ay hindi makadalo ang ating mga kasamahan, magpapasa tayo ng resolusyon na hindi uubrayan, na tayo ay magkakaroon ng resolusyon na nagpapahintulot na pwede pong online ang appearance o kaya ay susulat tayo sa Sandigan Bayan at tayo ay papayagan. Parang ganun. Ano? Dahil may oras lang naman din ang pagdinig, no? At tatlong araw lang naman yan kada isang linggo. No? Pero lang po ata next week, no? Na parang magmamaraton hearing na sila. Matagal po ang pagdinig at parang araw-araw na po ata bago po sila mag-siniday ulit, no? At dahil ang susunod na hakbang na nila eh, at asikasuhin na po yung budget, no, sa buong buwan ng Nobyembre dahil nga hinahabol nila maaprubahan yung 7.2 trillion budget ng 2027, di ba? Kaya on schedule sila. Ang tingin pa nila sa impeachment na to, storbo. Sa totoo lang, storbo talaga to sa taong bayan. Ano? Lalo na kung ito'y gumagasta na ngayon ng tumataginting na 725 million. Di po ba? Apo. Kaya yung sinabi din po, ah, kung tutuusin, nung tinanong po ng isang mamamahayag dito sa presko ni spokesperson Attorney Reginald Tonggol, ano, ng Senate Impeachment Court na magkano na po ang nagagastos? May nagtanong po eh, di ba? Tapos sabi niya, hindi ko pa nakukuha kung magkano talaga, no? Pero sabi niya, yung sinasabi naman daw na 25 million per day, hindi naman po lahat yan ay sa impeachment, no? Abay, totoo naman po yan. Ibig lang sabihin, sa isang araw kasi, kaya po tayo merong bilang na 25 million per day, galing din po ito kay Win Gatchalian, tsaka kay Senator Lacson. Nung panahon po na inagaw nila ang poder ng kapangyarihan ng Senado at sila'y nagdideklare ng lockdown, ha, para nga hindi magkaroon ng investigasyon. Sa Blue Ribbon, naalala niyo po yon. At pagkatapos, ang mga member ng majority noon, hindi papasok, nagdeklare rin sila, no? Na hindi sila papasok kasi nga natunugan nila na agawin yung posisyon ng majority, no? Parang dalawang araw lang po ata sila hindi pumasok, no? Na hindi naman po bawal yan, no? Dahil hindi sila magkaroon ng business dahil may walang quorum, eh, di ba? Oh, ngayon, ang sinasabi ng minority noon at sinasabi din ni Lacson kasama ni Win Gatchalian, eh 25 million per day ang operation namin. Di ba? So ngayon, na may impeachment kasama sa operation yan. Tama? So ang ibig lang natin sabihin, hindi yun naman nagbago. Yung 25 million per day. Tama? Kaya lang, kung wala sanang impeachment, may nagawa sana kayong ibang trabaho. No? Tulad ng pagpapasa ng mga batas, lalo na yung pong mga nasa LEDAC, no? Mga priority bills ng Pangulo na makakabenepisyo sa taong bayan dahil matatapos na po ang kanyang termino, eh, di ba? So sana man lang, ano po, para makaginhawa man lang sa taong bayan na makapagpasa ng mga batas pabor sa taong bayan, hindi na hunaasikaso. Di ba? Dahil nga, kinain na po yung oras nito. Di po ba? Kaya hindi naman hunagbago yung gastos, 25 million per day para. Paren, pares lang, no? Kaya ho natin nasasabi na yung ginagastos na yan, eh malaking kapakinabangan niyan kung ang taong bayan po ang mabibigyan ng tulong, lalo na po yung mga binaha, nawalan ng ari-arian, di po ba? Nawalan ng oportunidad ng negosyo, di ba? So sana man lang, ano po, pero hindi pa rin eh, no? Dahil lumalabas po yung pong kanilang mga naging decision kanina, no? Eh para maiyahan tulad natin po na talagang yung pong with full impunity na lituhin ang taong bayan at basta kung ano ang kanilang gustong gawin, na lalo na kung impeachment ng ating pangalawang pangulong pag-uusapan, dahil nakita nga nila na yun po ang nakahihiya dito, dahil nakita rin nila sa kanilang mga sarili na walang matibay na ebidensya ang prosecution Kaya eto na, napunta na po sa pagbabababa ng threshold. Saan ka ba naman nakakita? Di ba? Para wala hong kahihiyan, ano po, ang ilang mga senador natin, ano? Lalo na yung mga nasa majority ngayon, nasa majority ngayon. Di ba? Dahil with full impunity, wala silang pakialam, kahit constitution na ito, ay talaga pong hasagasaan nila, di ba? Pero din sila nagkamali, no? Meron pang sinabi itong si Seljok no kanina. Papaano naman daw po makapagdedesisyon ng isang senador kung wala siya sa kanyang upuan at meron daw pong wala sa upuan at isang ano sabi niya? Ha? Bakanting upuan at malamig na mesa. Sa totoo lang, may mga bakanting upuan, oo, no? Pero lahat ng mesa doon malamig kasi malamig po doon, may aircon eh, di ba? Kaya kahit po yung hindi bakante, meron po nakaupo dyan, ano? At hindi din maituturing na physical na bakante yan, pero hindi maituturing na bakante kasi hindi po vacant yan. Lahat ng posisyon sa Senado, 24 po, kumbaga sa naghahanap ng trabaho, no vacancy po yan, di ba? Lahat po yan ay walang blanco, ano, lahat po yan ay may mayroong pag-aaring upuan, ano po, na 24. Kaya nga maliwanag dun sa two-thirds vote na sinasabi, yung concurrence, no, pagpayag ng 24 sa kanila, no, pagpayag ng two-thirds ng 24 sa kanila, di ba? Kaya nga kanina, no, yung pong mas maliwanag pa sa sikat ng araw, yung pong argumento ng depensa ni Attorney Michael Poa na hindi yung nagbasa. Hindi yung nagbasa. At nakatingin doon po sa Senator Judges, sa Senate President, kay Presiding Judge, Francis Pangilinan, Chief Escudero, at nakatingin din doon sa mga prosecutor, ano po, habang siya'y nagtatalumpati, wala akong kodigo. Itong si Attorney Michael Poa, no? At maliwanag naman ang kanya explanation, ano? Maliwanag talaga. At sinasabi na nga rin ng constitution natin na meron solusyon ng pagbaba ng threshold ay kung may nabakante nga. Dahil yung mga nakakulong, yung nagtatago, yung nagpapagamot sa France, hindi maituturing na bakante ang kanilang upuan. Dahil member pa rin sila ng Senate, no? Yung absence, hindi ibig sabihin may bakante. Hindi po, absent lang, no? Pero member pa rin. Dahil siya po ay mapapasupa ang kanilang mga termino sa kung ilang taon pa, no? Dahil maliwanag naman na nakalagay doon na matuturing lang bakante ang upuan ng isang senador kung siya po ay nag-resign, siya po ay tinanggal, siya po ay nagkasakit na imperative na, yung bang gulay na, at hindi makagaganap ng kanyang tungkulin. Therefore, papunta na siya sa pagtatanggal, di po ba? Okay, ay namatay, di ba? Yan po ang mga pangunahing nakalagay na eh, maliwanag eh, no? Kaya kung wala doon yun sa anuman, ay hindi mo pwedeng sabihin na may nakulong. Hindi mo pwedeng sabihin na nasa abroad yung isa. Hindi yan ang pwede mong gawing katwiran dahil wala nakalagay yan. Kasi kung gusto nang gawin niya ng ating framers of the Constitution, nilagay na sana nila, no? All its member present. Kasi sa American Constitution, ang pag-i-impeach, may nakalagay yun, ano? Concurrence of all its members present. So, ibig sabihin, lahat ng member, pero kung sino lang ang present, yun lang makaboboto. Di ba? Eh, hindi nga ginaya yun. Eh. Hindi nga natin ginaya, no? Ng 1935 Constitution pa lang, inumit na yun, hindi na nga hinalintulad sa American Constitution. Kaya pagdating ng 1973 Constitution, ay ganyan din, no? Wala rin pong pagkakalagay ng all its member present. Basta all its member period, no? Kaya pagdating ng 1987 Constitution, inadapt na rin po yun. Kagaya nung pagdideklara ng martial law. Kita nyo, kailangan ng concurrence, concurrence ng lahat ng member ng Senado o two-thirds ng member ng Senado. Ibig sabihin, hindi na ganun kadali magdeklara lang ng martial law. Kailangan pa-aaprubahan mo at aaprubahan yan, ano, ng two-thirds ng institusyon. Di ba ba? Eh, yan eh, nando na sa framers natin eh. Nilagay na't maliwanag, wala na akong pagpapaliwanag pa na pwede doon. At yung kanilang ginawa kanina para mapababa ang threshold, hindi din yan ang pamamaraan ng pagbabago ng mga salita sa konstitusyon. Di ba? meron hong kaparaanan. At yun ay yung sinasabi na constitutional amendment, ano? Through CONAS o CONCON, ano? Constitutional Assembly, o yun nga, yung sinasabing Constitutional Convention, at saka yung sinasabi din pong People's Initiative, tatlong paraan para mabago mo, di ba? Pero kung hindi doon dadaan yan, nagkailangan ho, bakit doon sa tatlong, doon sa tatlong pamamaraan pwedeng idaan ng anumang pagbabago? Aba, kasi raratipikahan po yan ng taong bayan. Opo, hindi ko kung pinalitan na nila through CONAS o Constitutional Convention, ha, o kahit People's Initiative, aba, eh, raratipikahan pa po yan sa pamamagitan ng isang plebisito, no? Kung payag ba ang taong bayan. Kaya nga, yung kaninang ginawa nila ay paglalapastangan sa taong bayan. Dahil yung konstitusyon na yan, sabi nga ni Senator Robin Padilla, buti pa Senator Robin Padilla, kahit bago-bago pa lang siyang senador, no? Eh, kung titingnan nyo, mas maalam pa siya, mas ginagalang pa niya, no? Yung ating saligang batas o ang ating konstitusyon. Sabi nga niya, ang eksperyensa niya bilang senador na naupo siya sa na bilang chairman ng Constitutional Amendments, no? Aba, eh, Committee on Constitutional Amendments. So, doon niya nakita, doon niya nalaman na kaya pala sagrado ang ating konstitusyon. Ano? Pero hindi ibig sabihin, ito'y perfecto. Diba? Kaya ang ibig lamang sabihin, may pamamaraan, meron kang gustong baguhin doon, may pamamaraan. At mapapansin nyo, yung tatlong pamamaraan na sinabi po ni Attorney Michael Poa na Constitutional Convention, Constitutional Assembly, at yung People's Initiative, lahat po ng kaparaanan na yan, kailangan may involvement po ng taong bayan. Kasi sa kaduluduluhan, kahit magtalo-talo pa kayo dyan sa Constitutional Convention o Constitutional Assembly, eh wala hong epekto yan kung hindi ho yan ratipikahan ng taong bayan sa pamamagitan po ng isang plebisito. Kaya ang final say po ay taong bayan. Ano? Kaya yung 1987 Constitution na yan, sabi nga po ni Senadora Amy Marcos, how ironic kanya, siya isang Marcos, pero yung Constitution na yan ay ginawa laban sa kanyang ama. Diba? Totoo naman, diba? Lahat ho ng safety nets o safeguards ginawa para sa isang diktador. No? Para hindi na maulit ang isang diktador. Kaya maliwanag, nandyan na siya. Kaya pinagtatanggol niya ngayon yung constitution na yan, sabi niya, dahil yan ang tama. Hindi dahil siya ay kahit laban sa kanila yan, ginawa yan, laban sa mga Marcos, totoo naman. Diba? Yung constitution na yan. Kaya nga, hindi na ganun kadali magdeklara ng martial law. Diba? So, ang makikita natin, yung po mga pinaliwanag po kanina ng mga hindi pumabor na baguhin ang threshold, eh talagang ina-uphold lang po ang konstitusyon. Diba? Talagang paninindigan mo ang ating konstitusyon, hindi mo pwedeng balihurain yan. Lalo-lalo na ang samatingnan na sa posisyon na inyong tinutulak na mapababa ang threshold sa kadahilanan na nailabas nyo na sa 29 na pagdinig o 28 pagdinig. Kasama na po mga ebidensya, kasama na po mga testigong hinarap ng prosecution, eh malabnaw, wala hong matibay na mga kanilang hinabla sa ating pangalawang pangulo na makapagpapatunay na bukod sa ito'y impeachable offense, ay kung may malalim o mabigat siyang nagawang kasalanan para siya'y tanggalin. Wala pang naipreba, di po ba? Kaya yung desperation o desperasyon para siya'y tanggalin talaga, eh daanin na nga lang sa pagbabago ng rules. Parang, teka lang, hindi nyo matanggal ng ano. Kaya pala, inabot ng 2 buwan mahigit, ano? O humigit kumulang, parang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, eh 72 days. Tama? Opo, 72 days, no? Dahil July 6 po, eh. 79 days pala, no? Kasi July 6, nung inatasan nila na ang kanilang presiding officer ay si Senator Cheese Escudero, at nung tinanggap ito ni Senator Cheese Escudero bilang presiding judge, naglabas siya ng panuntunan na ito ang pagbabatayan natin sa pag-i-impeach. At ito mga sinasabi ko ay batay sa ating konstitusyon. Diba? So tayo ay titimbang sa mga ebidensya, mga testigong iaharap dito, ganyan, ano. Pero kaduluduluhan, pag tayo magdedesisyon, nakabatay yan, nakaangla yan sa artikulo ng ating konstitusyon na kailangan nga po ang concurrence, no, ng 2/3 ng kabuuan ng lahat ng miyembro ng Senado. Diba? Ganong kalinaw eh. At nung panahon na yun, walang pumalag. Diba? Walang umapil. Eh kasi nga naman, pwede silang umapil kung dun mismo o kinabukasan man lang mismo may nag-question na na senador, no? Na, dapat hindi ka muna nagsalita ng gano'n, parang ganyan. Ano? Walang pumalag eh. Wala akong nag-decision eh. Diba? Wala akong nag-question eh. O, kaya nga kanina, kung maaalala nyo, inargumento rin po yan ni Attorney Michael Poa, di ba? Sabi nga niya sa korte, binibigyan kayo ng 15 araw eh, no? Para ikaw ay mag-appeal, kung halimbawa nag-desisyon ng judge, meron 15 days yan para ikaw ay mag-appeal, di ba? Mandatory yan. Ano? Ngayon, pag hindi ka nag-appeal, wala na, maglalapse na yon, di ba? Hindi man na pwedeng ibalik, di ba? At sabi nga niya, sa Senado may mga ganyan din, ano? Na meron 2 araw para ikaw ay magprotesta o mag-apila kung di mo nagustuhan yung naging desisyon. Tama? Pero pag lumagpas na yung paso na, di ba? Kaya lang, nung binasa na po ni Chief Escudero bilang presiding judge, no, yung kanyang posisyon, sinabi niya na kung yun ang binabanggit kanya ng depensa, no, yung patungkol dun sa mga dapat na kung kailan dapat po maghain ng appeal at ito'y paso na, ganyan. Eh yun daw pong nangyari nitong ilang linggo na, no, na sinabi po ni Senator Eric Sylvester Tulfo, nagkwe-question, nag-aapila patungkol sa threshold, eh wala naman daw pong tumayo para tutulan din. Kaya sabi niya, eh kung ganun naman pala natin ibabase, di ibig sabihin, ganito rin ito. Wala namang kumontra. Kaya dali-dali po tumayo ang Senadora Pia Cayetano. At kung maaalala nyo, nasa transcript of record din yan, na hindi dinapalagan po ni Chief Escudero. At sabi nga, oo nga, tumayo ka nga nun. Kasi kung maaalala nyo, tumayo siya nun, kine-question niya. Na ito nga, usapin natin, kailangan pa ba natin pag-usapan? Dahil nakapag-desisyon na po ang presiding judge noong July 6 eh. Diba? At isa pa, meron ba tayong kapangyarihan para baguhin ang konstitusyon o ang interpretasyon ng konstitusyon? Pwede ba natin gawin yun na tayo lang ang magbabago niyan? Diba? Kaya yan ang kanyang ibig sabihin, pumalag siya. Diba? Pero natuloy pa rin yung kanina. Kung totoo siya, isa pang narinig ko sa kanya noon, ha? And besides, our minority floor leader is not here. My brother is not here, no? At tinutukoy niya si Alan Peter Cayetano. Diba? Kaya nga, nag-set siya si Chief Escudero ng petsa ng September 16 at nag-imbita pa ng Ami si Correy. Friends of the court, pero hanapin ko lang yung video, ha? Hanapin ko lang yung video, ha? Friends of the court of friends of Lisa. Diba? Yun lang, magkaiba kasi yan, eh, diba? So yun nga yung sinasabi natin na para pagbatayan, bigyan dahilan ng mga nasa mayoriya, na isisi pa sa amin si Correy na yan daw ang sabi nila ganito. Eh ano yung sinabi ni Associate Justice Ascuna? Kung amin si Correy din lang ang pagbabatayan niyo, wala kayong sarili niyong pag-iisip. Kahit malinaw na nakasulat doon sa Constitution, eh bibigyan niyo talaga ng ibang interpretasyon. Ha? Talagang, kumbaga, wala na nga nakalagay na all members present, eh ipipilit nyo pa rin na eh paano kung all members nga pero kung hindi dumantalo paano siya magdedesisyon, paano siya maglalabas ng kanyang desisyon kung hindi naman niya narinig kanya yung mga testimonya at lahat. Eh sa totoo lang, hinalintulad na nga po yan, ano, ni mismo amin si Correy na si dating Chief Justice Reynato Puno, no? Hindi maibig sabihin kanya na wala rito itong mga ito, hindi na nila alam kung ano mga kaso. Nangyayari po yan kahit sa mga local courts, no? May mga judge na limbaway namatay habang sa kalagitnaan ng paggagawa o pag-aaral ng kanyang mga kasong hinarap sa kanya o pagbibista ng mga kasong hinarap sa kanya. Yung iba naman tinatabang na pinaiinhibit sila, di ba? Habang tumatakbo ang kaso, di ba? May magte-take over na judge, di ba? O pwede ba nating sabihin na wala nang kakayanan yung magte-take over dahil hindi naman niya narinig yung mga naunang testimonya, hindi niya nabasa yung mga naunang kung ano man yun, ano? Eh, pinag-aaralan po yun. Kaya hindi ibig sabihin nag-take over siya sa isang kaso na wala na ng kredibilidad yung korte. Di ba? Matutuloy, dire-diretso yan. Kuminsan sa kadahilan ng pano, nag-retire na yung judge. Sa tagal ng kaso mo, inabot na ng pag-retiro ng judge. May nag-takeover na nabago. Pwede ka ba magreklamo at sabihin mo, eh teka lang, paano magbibisisyon ito? Eh, ngayon lang pumasok to. Ha? Eh, ilang taon na kami nagkakaroon dito ng paglilitis, hindi naman niya alam ito. Hindi ka pwede magganon dahil yan, ang trabaho niya, alam niya kung anong ginagawa niya. Pagdating sa dulo, mag-aaral yun para siya po yung makapag-desisyon. Di po ba? Kaya hindi po pwede yung katwira na sabihin na eh, hindi naman sila present. Paano siya mag-desisyon? Eh sana nilagay na ng core ng kwan niya sa ating saligang batas. Di ba? Nilagay na all member present. No? Kasi, how can they decide? Wala nga nakalagay na gano'n. Di ba? Kayo nagbibigay ng sariling interpretation to suit your purpose. At yan ay hindi makatatakas. Hindi makatatakas yan sa taong bayan. Hindi kami mga tanga, hindi kami mga bobo. Diba? Pero ang kagandahan nito, hindi naman who end of the world. Hindi who end of the world. Bakit? Ito po ay nagbigay din ng pahintulot ngayon na makaakyat sila sa Korte Suprema, no? Kung sino man panig. Diba? At yan ay ating babalikan ha, bago natin tuloy ang ating talakayan. Dahil inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero saglit lang po, padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 810 AM. 40 years, going on its 41st year this year.
1: Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo sa dyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe, no? Ang inyong mga komento at opinion, nako, sa totoong buhay lang, kundi ko man po ito mabasa, ha? Sa pagtatapos o bago magtapos ang ating programa, gawa po ng kakapusan ng oras dahil sa dami ng ating mga tinatalakay, nako, di bali po, dahil may kasiguraduhan naman po yan, no? Garantisado po dahil fourth week, matapos lang ating programa, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at inyong mga opinion at aking pong nasasabi na ito ang mga taong bayan na mga nagkokomento sa akin, ang mga taong hindi na ninyo maloloko pa o hindi nyo na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng suka ang mga ito. Dahil may mga paninindigan to, sabi ko, di ba? At bilang yan, ako po'y nabubusog na, katatawa mag-isa, bago pa po ako magkapunan, gawa ng inyong mga sarkastikong biro. Grabe naman talaga, sapul na sapul. Kaya maraming salamat po sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. At sa ating pong pagpapatuloy, bago pa tayo maubusan talaga ng oras dahil nga sa sobra ng dami ng ating tinatalakay, kumbaga, yung kanina pong nagganap kanina na pagtayo din mismo ng dating Senate President Tito Soto, isang pagpapahiwatig po ito, no? Na para bagang ang kanyang sinabi na lamang, dahil naging emotional na rin nga po itong si Senador Camille Villar nung panahon na yon dahil nga sa pagtayo pa ni Senator Tulfo, no, Erwin, na kaya nga lang daw niya sinabi ito dahil nga daw gusto niya masolusyunan yung mga kasamang wala. Yun daw po mga nakakasuha ng plunder. Yung bang ang ibig sabihin, maging sensitibo na pinagdidiinan pa niya na ito'y mga non-bailable at ito'y parang nakagawa na ng kasalanan kahit hindi pa, di ba? So sila'y nakulong, sila'y hindi makalaya, parang ganyan, ano? Eh kaya dapat maging sensitibo sana. At nakikita niyo naman, ano? Hindi ito po kagaya ng spokesperson ng prosecution na si dating Congressman Ace Barbers na sinasabing ito ay coincidence lang, na lahat po ng mga nakakasuhan na imbestigahan ay miyembro po ng minorya. Hindi pa, pambira para sabihin mong coincidence, ha? Kasi nung sinabi po daw yan eh, no, ng spokesperson ng prosecution na si Ace Barbers, no, na yun daw pong mga kinakasuhan ng mga senador kaya hindi nakakadalo dahil nakukulong na ng unavailable na mga kaso, yan daw po yung tawag niya, coincidence lang. No? Kung coincidence yan, bakit naman humihiling, ha, na ibaba ang threshold? Di ba, no? At nakita niyo naman ang posisyon, ano? Ang posisyon ng prosecution, di ba? Dahil sila ay nagdumalo ng oral argument, nakita niyo naman yung posisyon nila, di ba? Ang posisyon nila ay nagtutugma po sa posisyon ng member ng majority ng Senado. Ano yan? Coincidence din? Coincidence? Iisa ang gusto nyo? Di po ba? Di ba nakakasuka yan? Dahil sa totoong buhay lamang, kung matibay sana ang inyong mga argumento, ang inyong mga testimonya, ang inyong mga ebidensya laban sa aming pangalawang pangulo, ay hindi nyo na ho pag-aabalahan pa magpababa ng threshold. Hindi din kayo paborable na may nawawalang mga senador dyan. Ha? Na sila ay nakulong, gano'n, ano? At ang mga senador sa mayorya, aba, eh, hindi mo sila papanig na mapababa ang threshold. Di ba? Kung sadyang nire-respeto naman nila ang ating konstitusyon, sila mismo ang gagawa ng kaparaanan makadalo ang kanilang mga kasamahan na sa ngayon ay nagkakaroon nga po ng ganitong panggigipit. Di po ba? Oh, siguro kaya nga naiyak na si Camille Villar. Eh, totoo naman. Nung nakaripas lang na Biyernes, nung sinabi ni Ombudsman, ano, na naghahanda ng kasuhan ang mga Villar. Kaya pala si Mark Villar, iba na ang boto. Iba yung boto kanina. Di ba? Bumoto ng pabor, babaan yung threshold, saka nakakita. Di ba? Ang kapatid niya si Camille, hindi umatende. Pero si Mark Villar, kapansin-pansin, ano, nag-aala Joel Villanueva na. O nag-aala Cheese. Buti pa si Cheese, nagboto siya no. Di ba? Nagboto siya no, no? Dahil hindi naman siya pwede magboto ng yes. Kasi nga, paano mo babagoy na ikaw nga nagsabi bilang presiding judge na ang konstitusyon na nagsasabi, no, nung July 6 pa lang, niliwanag mo na eh. Na ang sabi ng konstitusyon, ang threshold, 2/3 of 24. Kaya siya 16. Kaya nga yung mga senador na nagtatanong na, eh, wala naman nakasulat na 16 doon daw sa konstitusyon. Wala talaga. Yung denominator pa ang pinag-uusapan. Kaya sa 16, ang pinanggagalingan ay 24. Di ba? Ngayon, yung 24, yung 16 gumagalaw talaga yan. Hindi naman rin nakapako talaga sa krus o di kayo nakataga sa bato. Kasi meron pong intervening circumstances. May mga pangyayari na pinapayagan ng konstitusyon na yan ay bababa ang bilang ng 16 kung ang mga members mismo o membership o members ng Senado bumaba din. Ang ganda nga nung sinabi pa nitong si Attorney Michael Poa na kinatigan din, ha, ni Senator Lacson mismo. Ano po yun? Hindi ba ang sabi nga po, sabi ni Attorney Michael Poa, kung maaalala nyo kanya, nung ini-impeach daw po si dating Chief Justice Renato Corona, kahit 23 na lang daw po ang mga senador. Totoo naman, kasi si Ninoy Aquino o si Noynoy Aquino nanalong presidente. Tama? Pero ang pinagbatayan pa rin ng noon ay Senate President Juan Ponce Enrile na ang magiging threshold ay 24 pa rin, no? 16 pa rin. Di ba? Hindi niya binatay sa 23 senators. Kahit na si Senator Noynoy ay naging presidente ng Pilipinas. Di ba? O kaya kung titingnan niyo po, meron na pong president. Ibig sabihin, may nangyari na pong ganun. Ano? Kahit nga po yung panahon ng pinagbabatayan na impeachment ni ERAP, di ba? Meron na pong sinabing guideline. Kasi, siyempre, bago ka magsimula ng pagdinig, ilalatag mo ang guideline. Tama? At yun na ang ginawa ng presiding officer, Chief Escudero, nung inappoint siya ng Senado bilang presiding judge noong July 6. At walang pumalag, di ba? Pumalag lamang sila matapos ang dalawang buwan mahigit o 79 days nung wala na pong makitang matibay na ebidensyang makapagko-convict o makapagko-convince sa mga judges ng Senate na yun na nga, na makonvict ang ating pangalawang pangulo. Walang matibay na ebidensya. Kaya ngayon, saka nakakita na parang nagkapit-bisig na ang prosecution at ang member ng majority ng Senado na pumayag na ibaba ang threshold. At mapansin nyo, kasi sana siguro kung kayo po ay bumitiw na kanina sa pagdinig, no? Nung natapos ito, na natapos na yung pagdinig, pagkatapos, eto nang si, tawag dito, si Senator Chief Escudero bilang presiding judge, no? Bukod sa bumoto siya ng no, na hindi dapat baguhin, dapat 16 pa rin kasi 24 na ang members, eh nagbigay siya agad ng instruction, no, sa clerk of court. Sabi niya, dapat ready ito bukas ng hanggang alas 10 ng umaga. Na certified true copies, lahat ng mga member na gustong magpaliwanag ng kanilang boto ay mag-submit in writing ng kanilang paliwanag hanggang alas 4 ng araw lang na ito, alas 4 ng hapon ngayon, ano? Kasi dapat makapaggawa ng kopya ang clerk of court hanggang alas 10 ng umaga bukas pa, kasi kung ikaw magdadala sa Korte Suprema, kailangan mo itong mga dokumento na ito kung tawagin ay TSM. No? Transcript ang tawag dyan, yung transcript ng pagdinig. At ang sabi niya, dalawang araw ng transcript o TSM, kahapon at ngayon. Yan ang sabi niya. So, parang alam na niya, no? Dahil ang sabi nga niya, hindi naman natin mapipigilan talagang may magpe-question ito sa Korte Suprema, at mukhang yun talaga ang gusto mangyari ni Senator Chis, di po ba? Kaya dapat po, ito ay kung sakali man kanina rin sa press con po ni Attorney Michael Poa sa panig ng defensa, marami po ang nagtatanong na ano po ang hakbang ngayon susunod, kay ba'y tatakbo na? Sabi niya, talagang tatakbo kami sa Korte Suprema. Ang tanong ay kung ngayon na agad o kailan, hindi ko pa masagot. Yan ang sabi niya, no? Kasi kakausapin muna namin ang aming kliyente at kung anong gusto niya. Kung sinabi niyang agad na pumunta na ng Korte Suprema, pupunta, no? Ngayon, sabi, may mga nagtanong, maghahain ba kayo ng TRO? TRO, ibig sabihin patitigil yung pagdinig, temporary restraining order, tama? Eh, sinabi niya, kahit naman kami ay mag-file ng TRO, kung hindi man decision na ng Korte Suprema o i-reject yung aming TRO, magpapatuloy pa rin naman ang pagdinig. Yan ang kanyang banggit, no? Kaya hindi namin masabi kung ano mangyayari. Kaya nga yung participasyon namin dito, simula't simula pa lang, sinasabi na namin, no? Ad capellam. Ibig sabihin, kami ay nagpapartisipa, pero hindi kami sang-ayon, ano? Doon sa mga paglabag sa batas na ginagawa o ginawa laban sa aming pangalawang pangulo o lalo na sa aming kliyente. Yan ang kanilang banggit. Bagamat sila, kabingan nila, anong gagawin natin kung yan ay ginawa nila sa Senado mismo, eh hindi naman natin makokontra yun dahil meron sila kapangyarihan para gawin nila sa sarili nila. Eh yun nga, wala silang quorum, diniklara nilang meron eh. At gumamit pa ng Abilino versus Cuenco, eh bilang ng quorum yun, kinorekt na nga ng Korte Suprema yun eh. Diba? Na hindi kayo pwede magkaroon ng quorum kung 12 lang kayo. Di ba? Pero pinilit pa rin nila, di ba? Kaya nga nakabinbin din yung usapin na yan sa Korte Suprema, di ba? Alam niyo po ba na ngayon ay na-appoint na si Senior Associate Justice Marvick Leonen, ano? Bilang OIC Chief Justice, no? Kasi nakatakda na pa pong magretiro ang kasalukuyang Chief Justice Alexander Hesmundo. So may patakaran sa Korte Suprema na isang buwan o ilang dalawang buwan, parang ganyan, na bago siya tuluyang magretiro, mag-a-appoint na po ng OIC bago pa po mag-appoint ang pangulo ng bagong Chief Justice, no? Kaya hari nawa, no, kung ito ay ma-review agad at coincidentally rin po, no, coincide na po ito doon sa apila nila Senator Alan Peter Cayetano, yung kanina binanggit niya na kine-question niya yung nangyaring pag-aagaw ng poder ng majority noong June 3, di ba? Aba, eh, baka matalakay po yan, ano? Dahil pag all the more, pag nangyari po yan, baka ma-declara pang illegitimate yung Senado under Sherwin Gatchalian. Di ba? Baka sabihin gano'n, ano? Na hindi naging lehitimo. At hindi lang yan, pati ito nga, yung ginawa nila na sinong may sabi sa inyo na pwede niyong baguhin yung threshold? Na kayo-kayo lang. Di ba? Baka lalong pong magalit. Ano po, ang Korte Suprema, all the more, sabi nga po kanina nga pala, bago pa nagbotohan, ano, Michelle Jokno, di ba? Dahil sila yung matagal din pong nagkaroon ng debate ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ba ang nangyari? Kasi sabi niya, ang gusto mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano, kailangan ba nating pagbotohan ito na later on, alam naman natin na ito ay magkakaroon ng pagkakataon ng Korte Suprema na i-void siya o i-declarang unconstitutional. So, justiciable ba siya? Yung sinasabi, idudulog na ba? Sabi nga niya, wala akong makapagdudulog ngayon sa Korte Suprema. Kasi alam naman natin ng Korte Suprema, itong kagaya nitong bagay nito na pinagtatalunan, kailangan may lumabag muna. Habang wala pa lumalabag, ano idudulog mo nga naman doon? Tama? Ano sasabihin ng Korte Suprema? Anong gagawin namin? Wala pa naman lumalabag. Pangungunahan ba namin yun? Hindi pwede eh. Kailangan may paglabag muna. At dahil doon sa paglabag na yan, ang batayan ay grave abuse of discretion, doon ho magkakaroon ano, ng pagkakataon, doon din magkakaroon ng karapatan ang Korte Suprema na pumasok doon sa eksena. Di ba? Hanggat wala akong nalalabag na with grave abuse of discretion, hindi ho siya makikialam. Dahil una, trabaho naman ng Senado na mag-impeach dahil siya ang Senate Court, di ba? Ang Senado po ang naatasan, sui generis nga eh. At ang sinasabi nga, sila lang ang may soul, di ba? Mula nga nung sinabi yan ni dating Chief Justice Renato Puno at dating Chief Justice Artemio Panganiban, ha? Na kayo ay binigyan, hindi nga kayo mga abogado eh. Pero dahil sa ating konstitusyon na inag-atas sa inyo bilang mga senador na maging impeachment court, ito ay nangangahulugan na hindi dahil kayo ay mga abogado o kayo ay mga hukom. Ang pinagbabatayan dito dahil kay representante ng taong bayan, kayo ang literal na parang konsyensya ng bayan. So ang pagbabatayan ng inyong desisyon ay manggagaling sa inyong konsyensya, hindi sa personal ninyong pag-iisip lamang. Doon nakabata yan. Kaya nga, kung anong gusto nyong gawin dito, rules, kagaya nyo, inupo nyo itong si Juan, si Senator Chis Escudero bilang presiding judge, uy kayo yan eh, di ba? Paano nyo ba gagamitin itong impeachment court na to? Yan ang ibig sabihin. Ano? O ipo mo dun si Sherwin Gatchalian para may katabi naman si Chis. Parang gano'n na ibig sabihin. Option nyo yun. Kayo naman nagpapalakad yan eh. Pero, meron pa rin pong limitasyon. Tulad nga nun, ano, pagka po nag-uusapan na po ay ang maliwanag na definisyon batay sa ating konstitusyon, hindi na po ito kabahagi ng sui generis nyo. O magbigay ka ng kakaibang interpretasyon. Diba? Kasi doon papasok ang Korte Suprema na, uy, lumagpas ka na sa kapangyarihan mo. So papasok ngayon dito, unconstitutional siya. Madideklara yan null and void. Na yan po, ganun lang po kasimple. Kaya hindi nga to end of the world. In fact, ang depensa, bagamat ginawa nga iyan nila, hindi naman natinag. Sabi nga ni Atty. Sheila Sisson, hindi naman ho natitinag ang aming pangalawang pangulo. At hindi siya natatakot sa anumang magiging resulta. Diba? Pero ang sinasabi dito, yung pong pagtupad, no, sa tungkulin ng Senado bilang inatasan ng konstitusyon bilang isang impeachment court, umaasa po na meron pong fairness. May kaparehasan po. Diba? May katotohanan, may kaparehasan, at nakaangkla nga sa konstitusyon. Kaya ngayon na nagbibigay na kayo ng kanya-kanya ninyong mga interpretasyon na dapat present, ha? Tapos pinaganda pa nitong dating itbulaga na si Tito Soto na ganito na lang. Pagka dumating sila rito on the day na magbobotohan, papayagan pa rin bumoto. So, pero ganun pa rin. Niloloko nilang taong bayan. Diba? Kasi present pa rin ang pinag-uusapan. Hindi ho all members eh. Diba? So, yung araw na sabihin na lang natin, kung ngayon nga lang may mga senador na nakulong, tama? Coming soon, itong magkapatid na bilya. Oh, sabi nga ni Senator Robin Padilla, nagsalita siya kanina, hindi, sabihin ko na kung ba't ako bumoto ng ganito, ng posisyon ko, wag dapat baguhin kasi baka di niya na ako makita. Di ba? So, dahil sa Biyernes na daw po, yung kanyang subpoena mula sa DOJ, ano? Yung kaso na gustong isampa sa kanya na yan nga, obstruction of justice. No? So, ang punto lang po natin, yung mga binabanggit po na nasa mayorya, kagaya ng sinabi po ni Erwin Tulfo, ano? Na binago na nga po, hindi naman po nagbago ang two-thirds. Niloloko na naman tayo ng mga gagong ito. Anong two-thirds hindi nagbago? Yung threshold, binabanin nyo. Two-thirds pa rin, oo. Pero binabanin nyo po yung threshold. Maliwanag po. Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Diba? Yung two-thirds to convict, nandun pa rin. Pero the mere fact na members present pa rin ang inyong gustong ipatupad. Eh ngayon pa nga lang eh. Kaya nga sinasabi nyo, eh malay nyo naman, pagdating ng araw ng botohan, magaling na si Loren, nakabalik na siya. Sabi ni Tulpo, di ba? Nakabalik na siya. O, hindi pwede na siyang bumoto. So, tama rin yun. Goy, o si

Tama? At ito pa rin si Alam Peter Cayetano na pinagtutulungan na po ng Ombudsman at saka ng NBI. Diba? At susunod ang NBI, magre-recommenda na po yan sa DOJ na sampa ng kaso. Hindi pa po yan yung mga issue sa Taguig na tinutulak ni Senator Lacson. Ha? Ito pa po yung sa kaldero ng SEA Games doon sa New Clark City. Doon sa Olympic, doon sa ano, Athletes Village. O isipin niyo po yun. All at ang attack po, eh, sabay-sabay eh. So ano po yung mag-prosper na kaso? Yun na po yun. Nakuha niyo po. So kaya ang punto rito, darating ang araw na magkakabotohan ng pwedeng wala talaga sila dyan. Diba? Pwedeng wala talaga sila. At pag dumating yun, ang magiging palusot ninyo ay hindi naman namin binago yan. Kaya nga kanina, yung pagpapaliwanag po ni Eric Sylvester Tulpo, talagang tinatangal lang nila tayo, no? Para bagang hindi naman nagbago eh. Two-thirds pa rin. Wala ko kami binago. Eh sino niloloko nyo? Ano to, gaguhan? Lokohan? Wala pong ganyan. Maliwanag na binago nyo po. Binabaan nyo po yung threshold. Ang usapan po rito ay ang threshold. At ang threshold, maliwanag na sinabi po ng ating konstitusyon, sadyang binend mo ang law. Diba? Never po nagkagulo ng ganito ang Senado natin. Nakapasok lang po yan magkapatid na Tulfo dyan. Kaya sana naman, mga kababayan, no? Maisip nyo naman po, hindi na po mauulit. Dahil yung Rafi Tulfo, re-electionist po yan. Sigurista, dahil tinatanong nga po, di ba? Tatakbo ka bang Vice President? Sabi niya, hindi daw. No? Hindi daw. Bakit? Eh, baka si Erwin na lang. Kasi pagka ako, hindi nanalo, parang naniniguro na siya na pag tumakbo siya ng re-election sa Senado, panalo siya ulit. No? Dahil pa mabobokya daw siya dahil pag natalo siya bilang Vice President, wala na siya. Pero yung kautol daw niya, si Erwin, pwede. Kasi pag natalo siya, eh kapapanalo lang yan eh, di ba? Bilang first term niya, Senator, si Erwin Tulfo, no? So meron pa siyang natitirang termino niya. So matalo man siya sa limba, tumakbo siyang Vice President, babalik lang siya sa Senado. Eh siya daw, bokya na siya. Wala siyang babalikan pag natalo siya sa pagka-Vice President. Di ba? O kaya maalala nyo, at saka natin nagbatong dalawan to, nung matapos mawalan sila ng mga subscribers, marami po ang nawala, milyon ha, na-unfollow sila, na-unsubscribe sila. Kaya kung totoong nakikinig sila sa taong bayan, tulad ng sinasabi ni Erwin, na kaya ko lang naman binrot up ito, yung tungkol sa threshold. Kasi araw-araw, tuwing umaga, nababasa ko yun sa internet, tinatanong ng taong bayan, kalokohan mo, tinatanong ng taong bayan, eh ayaw nga ng taong bayan sa impeachment eh. Kung majority ang pag-uusapan, ha? At sa personal nila, sa personal nila lang na buhay, kung talaga nakikinig kayo sa taong bayan, eh nagreklamo na nga kayo na yung subscribers nyo bumaba, followers nyo bumaba. Ano ibig sabihin nun? Ba't sila nag-unsubscribe? Bakit sila umalis? Eh kasi nga, ayaw nila yung ginagawa nyo. Tama? Eh kung ayaw na nila, kung nakikinig ka, di ba? Hindi mo ito gagawin. Nakuha niyo po. Ibig sabihin, wala kayong pakialam sa mga subscribers nyo, sa mga followers nyo. Eh, di ba, huwag kayong manood, huwag kayong mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe kayo, di ba? Parang ganun ang katwiran eh. So wala kami pake, basta kami nasa pwesto. Parang ganun lang kahalagahan, ano po. Kaya sana mamulat po ang sambayan ng Pilipino. Di po ba? Ngayon lang po nangyari yan dito sa Senado, pinagpipitagan ng Senate of the Philippines. Ngayon lang nagkaroon ng agawan sa minorya at majority na ang puwersa ng ehekutibo ay tinulungan pa para mailoklok. Ha? Mailoklok. Ang puppet nila. O ang mga puppet nila. At ngayon kitang-kita. Coincidence pa rin po ba ito? Na nagtutulungan na ang prosecution at saka ang majority para lang masiguro nila na hindi nyo kayang patunayan. Baba na lang natin yung threshold. Sige nga, di ba direktang panggagago yan sa mamamayang Pilipino? Harap-harapan, ano po? Well, okay lang kasi magiging recorded na po ito sa history. Magiging bahagi ng ating kasaysayan. At darating talaga ang panahon, ano po, na ito ay maipatama. No? Ang malaga, huwag tayong makalimot kung sino ang nagbabalahura, nagsasalaula ng ating konstitusyon. Di po ba? Dahil bakit? Kasi nalagay lang naman niya mga yan. Mandal din sa boto eh. Boto ng taong bayan. O sa tulong din ng Comelec.

0: Parang ganun eh, ano po. Kaya hindi ho, wag ho tayong, wag ho tayong malihis doon, ano. Alam na natin, na wag na ho natin ilagay yung mga basura sa Senado. Hindi ho natin kailangan yan. At yung kanilang pagkukunwari, pagbabalat kayo, ipinaglalaban noon bilang mga media, pinaglalaban ng karapatan ng mga maliliit, ha? Pinaglalaban ng mga away mag-asawa, yan sila magagaling eh, no? Pagkatapos, nangyari, nung sila na nakaupo doon, aba, imbis ipaglaban nilang interes ng taong bayan, kaya nga sila inilagay doon, eh, napakalaking kabiguan po na sila mismo ang tumitigil sa investigasyon sa flood control. Sila mismo ang pumipigil, no? Na mapanagot ang mga nagnakaw sa ating bayan. Diba? At ang pinakamabigat ay yung mga di umano na sinabi na mga magigiting natin mga dating Marines na nagtrabaho kay Saldico, na di umano'y sila mismo ay nadalhan ng mga maleta na puno ng pera, imbis na sila ay magkumahog na ay mag-iimbestiga tayo dyan. Eh, nadawit ang pangalan ko eh. Sige, mag-schedule na tayo ng Blue Ribbon. Eh, hindi eh. Diba? Dapat nga, diba? Dahil gusto mong patunayan na wala talaga ako. Isa pa yan si Lacson na gusto yung tawagin siyang Mr. Clean, ano? At mamamatay daw siya at mamamatay nang wala raw siyang bahid ng korupsyon. Saan ko nakakita? O mamamatay at mamamatay daw siya nang lumalaban sa korupsyon. Lumalaban sa korupsyon. So ito, exception to. Itong administrasyon na ito. Kahit lantaran na nakawan. Ha? Exception to. Aba, eh, hahaba ang buhay mo niyan. Di ba? So ang punto ko lang po, maging consistent. At tayo naman po, taong bayan. Eh alam naman natin, narinig na natin sila noon eh. Tapos biglang naging ganito ang posisyon nila ngayon. Paano nangyari yun? Di ba? Kaya kahit ano pa ang kanilang magiging katwiran, kaya nga kanina sa press con po ni Erwin Tulfo, mabuti na lang no, yung mga kapwa niya mamamahayag dati, hindi siya tinantanan. Kasi hindi humabigyan ng katwiran, kaya paikot-ikot siya ng pagpapaliwanag. Na paano natin kanya mapaliliwanag sa taong bayan na binaba niyo ang threshold, na binago niyo ang bilang, binago niyo ang threshold. Alam mo niyo yung palusot niya? Wala naman kaming binago, two-thirds pa rin eh. Eh kundi ka ba namang ugok eh. Yung resulta ang pinag-uusapan. Two-thirds pa rin ang pinagbabatayan mo. Pero two-thirds ng ano? Yun po ang pagkakaiba eh. Kaya para sabihin nyo, wala kaming binago, nagbotohan nga kayo eh. Diba? Huwag nyo naman kaming gaguhin masyado. Sobra na po kayo talaga, pare-pareho dyan. Hindi na po tama ang inyong mga ginagawa. At lalo na, yung pagbabalat kayo ninyong magkakapatid na Tulfo, na nilalaban yung karapatan ng mga mahihirap, ng taong ba, mga liliit, mga OFW, puro kayo mga plastic. Diba? Hindi ko totoo ang mga inyong mga ginagawa. At eto pa, tingnan nyo na lang ang mga astan nyo. Diyan po sa Senado, astan siga. Parang alam nyo, alam na alam nyo mga batas. Eh pagdating sa mga deliberasyon, bokya-bokya po kayo eh. Diba? Pero ipipilit nyo pa rin. Diba? Dadami nyo pagdidilat, pansisigaw, o di kaya pag di nyo magawa, don't playing the victim. Ah, eh, ganun talaga. Eh, wala kami pinag-aralan. Hindi kami abogado. Eh. Kayo na magagaling. Mga bobo na kami. Playing the victim naman. Di ba? May tawag dyan eh, no? Anong tawag sa ganyan mga personalidad? May tawag sa ganyan eh. Hindi egoistic eh. May tawag sa ganyan eh. Ano ba tawag sa ganyan? Mamaya, sa dulo ng tila. Ay, naku, sa totoong buhay lang. Kaya nga ho, hindi ho katanggap-tanggap yung nangyari kanina. Pero okay lang po yon dahil ang ating, kumbaga, ang ating bayan ay buo pa rin at ang ating konstitusyon ay buo pa rin. Hindi naman ho nila nabago yan. Andun pa rin. So makikita ngayon na maliwanag na kanilang paglabag, no? At malamang bukas makikita natin ang aksyon ng depensa, opo, ng panig ng depensa, no po. Dahil Attorney Sheila Sison, matapos po kanina na nagdesisyon ang yun nga yung nangyari kanina siya po ay ano, nagbigay ng ng manifestasyon at pinayagan naman po ni presiding judge Chis Escudero, no? At paririnig ko sa inyo yung expert, no? Yung excerpt pala, excerpt. Para lang meron kayong idea na tiyak na dudulog sa Korte Suprema itong panig ng depensa at ngayon na meron na po silang dahilan, kumbaga tatawagin ni justifiable ba ito, no? Justifiable ay pwede na dahil meron na pong grave abuse na nagawa eh. Meron na pong paglalabag na ginawa sa konstitusyon na pwede nang magbigay daan sa Korte Suprema na sila po ay maglabas ng kanila pong saloobin patungkol dito. Di ba? At ito po, yung nangyari kanina, yung konti lang naman na excerpt ito, pakinggan nyo lang ito bago ho magtapos ang pagdinig kanina. Ha?
1: Before we adjourn, I was informed that Attorney Sheila wishes to make a manifestation, as I understand. Yes, Attorney Sheila, you are recognized, ma'am.
2: That's correct, Your Honor. Magandang hapon po. Considering the action taken by this honorable court today in respect of the voting threshold required and commanded by no less than the Constitution, I would ask that this court be patient with a statement from the defense in respect of this action.
1: The counsel for the lead counsel for the respondent may do so. You may proceed, ma'am.
2: I will begin with a quote from the ruling of the Supreme Court in Duterte versus HOR, GR numbers 278353 and 278359, decided on July 25, 2029, and affirmed by the highest court on January 29.

0: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
6: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
8: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
8: At nagbabalik muli ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Pagpamunin niyo po, nagkaroon lang po ng technical issues. Pero hindi ko alam kung saan kasi tayo huminto kanina. Pinaririnig ko po sa inyo ang excerpt o part ng pagdinig kanina bago po magtapos ang pagdinig kanina dito sa
9: oral arguments na naganap sa Senado, no, sa impeachment court. At ang nagsasalita po ay walang iba kundi ang Chief Legal Counsel po ng defense, ano, na si Attorney Sheila Season, ano. So i-play-play ko po uli, ah, from the top, ah, kasi baka merong may ayaw na marinig ito, kaya naghang tayo kanina bigla, no? So for the second time, take two. Take two, di ba? So i-play ko po ito muli, ah, pakinggan niyo po muli, ah. Sandali lang, ito po.
10: Before we adjourn, I was informed that Attorney Sheila wishes to make a manifestation, as I understand. Yes, Attorney Sheila, you are recognized, ma'am.
11: That's correct, Your Honor. Magandang hapon po. Considering the action taken by this honorable court today in respect of the voting threshold required and commanded by no less than the Constitution, I would ask that this court be patient with a statement from the defense in respect of this action.
10: The counsel for the lead counsel for the respondent may do so. You may proceed, ma'am.
11: We'll begin with from the ruling of the Supreme Court in Duterte versus HOR, GR numbers 278353 and 278359, decided on July 25, 2029, and affirmed by the highest court on January 29, 2026. I quote, "The process of impeachment is a constitutional and therefore legal process that takes place within a political environment. That it is sui generis does not convert it to a purely political process isolated from the requirements of the Constitution as a whole. The basic constitutional mandate is that public office is a public trust. Being a constitutional value, any process seeking accountability of our public officers must take place within the strict framework and procedure outlined in the Constitution. Those who participate in this process are as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment. This court, regardless of the political result, will not evade its duty to declare when an act is done with grave abuse of discretion amounting to an excess of jurisdiction of any department, organ, or office. And considering," end of quote. "Considering also my subsequent manifestations after that quotation of that portion from the decision of Duterte versus HOR, I will not ask that this court take mandatory judicial notice of this decision, given that by itself, under Section 1 of Rule 129, it is indeed a subject of mandatory judicial notice by our courts, also in relation to Article 8 of our Civil Code, which expressly provides that judicial decisions applying or interpreting the law shall form part of the law of the land. And so, under that framework, let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asks for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual: fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinakaiingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating saligang batas. We therefore put on record that even as we understand that this tribunal will proceed as it deems fit, we nonetheless are constrained to place on record na mula sa araw na ito, the respondent's participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon at karapatan ng bawat mamamayan na madinig sa isang hukumang walang kinikilingan o kinatatakutan at matapang na maninindigan sa isang makatarungang paglilitis at sa bandang huli, pagpapasya. Maraming salamat po.
10: Information of the parties, not necessarily to Attorney Sheila only, but also to the public. The chair has instructed the clerk of court to make available the TSN of yesterday and today's proceedings as early as tomorrow morning. And the chair also previously instructed the clerk of court to make sure that they are ready and available for any person who may want to get a certified true copy of the same for purposes of precisely what Attorney Sheila said, exhausting all of your legal remedies in regard to the ruling that this court made this afternoon. Before we wrap up this matter, the respective senator judges may simply insert into the records their respective explanations of vote, if any, and the clerk of court is directed to spread into the records in the journal the entirety of the explanation of votes of the member senator judges. The Senate President is recognized.
12: That's the Mr. Presiding Officer. I was going to say that we have colleagues who are interested to submit their explanation of votes. So I was going to mention that I will also submit my explanation of votes to the clerk of court.
10: It is the secretariat is requesting that the explanations of vote be submitted by 4 p.m. so that they can meet the 10 a.m. deadline set by the presiding officer for the TSN to be ready by tomorrow. So again, to reiterate, kindly submit your explanations of vote, if any, before 4 p.m. so that the certified true copy of the TSN may be readily available by 10 a.m. tomorrow, for whatever purpose it may serve, and whomsoever may be interested in getting one. I believe we already issued subpoenas for the witnesses in our trial scheduled next week. Honorable Jokno, since you're near the mic, I will not belabor the Honorable Wistro to stand up. Do you confirm?
13: Yes, Your Honor.
10: And so no need for any new subpoenas to be issued, correct?
13: None at this time, Your Honor.
10: Okay, there being no other matters to be taken up for this date, before the chair adjourns the trial, for the information of the senator judges, session shall be called at 3 p.m. There being no further matters to be discussed, the trial is adjourned until Monday, September 28, 2026 at 10 o'clock in the morning.
14: Ayan, na po. No, yun po yung excerpt noong hearing kanina na sinasabi ko nga po sa inyo na itong si presiding judge Senator Cheese Escudero ay inaasahan na nga po na makahanda ang kanilang clerk of court dyan sa impeachment court ng mga dokumento na magagamit para po ihain sa Korte Suprema. At malamang, at sinabi pa nga, alas 10 ng umaga. No? Kaya bukas, makikita natin ang development kung first thing ano, ng umaga pa lang ay dudulog na ng Korte Suprema ang defense team ano, para questionin yung naganap na pagbabalahura ng ating batas kanina. Yan na nga po, 'di ba? At sa totoong buhay lamang ano po, kitang-kita po yung pressure no na kapansin-pansin na sabotohan. Ngayon pa lamang ay si Mark Villar ay hati na sila ng kapatid niya si Camille, no? Si Camille ay hindi ho nag-participate kanina, pero si Mark Villar po ay umanib na po sa pagboto na baguhin yung threshold. No? Kaya kung hindi pa nyo po nakikita yung pressure na sinasabi, ay ewan ko na lang. Ano? Pero kung titingnan po natin, dyan natin makikilala ito pong ating mga inlok-lok, no? Dyan po sa Senado. Dahil at the end of the day, no? Kung sino po ang mga may paninindigan dyan, kagaya po ng unang nangyari kay Jinggoy, di ba? Nung siya po ay inaresto dun pa sa Senado, kahit nga sinabi niyang siya'y susuko, gusto ho ipakita yung optics, no? Na ikaw ay susunduin sa Senado, hihiyain ka, poposasan ka doon, parang ganyan. Yun ang ginawang panakot, kaya ho umurong po, eh, no? Etong sila Chis Escudero, pati na po etong si Joel Villanueva na nakatagpo na po ng ibang Jesus, no? Nandahil ho ron, no? Dahil nakita eh, no? Pero makikita nyo naman yung paninindigan, hindi ho nagbago, no? Ni Jinggoy, ano po. At maging ni Senator Marcoleta. Kaya yan po yung sinasabi nga po natin na ito pong mga senador na pinaglalaban pa po ang ating mga karapatan. Ipagbunyi po natin yan dahil kasama po yan, ano, sa laban natin. Dahil ang makikita lang po kung sino po ang mga talagang tunay na may mga paninindigan, di ba? Kaya nakalulungkot, hindi ho naman pwedeng unawain natin na sila'y ginigipit, no? Anuhin naman natin yung pag-unawa natin sa kanila, pero hindi naman nila magawang ipaglaban ang bayan, di ba? So, ano, mangyayari, di ba? Kaya hindi ho dapat ganun, ano? Sabi nga po kanina ni Attorney Michael Poa, ang ating konstitusyon ay hindi ho basta iniinterpreta ng kanya-kanya lang interpretasyon. May mga maliwanag naman na panuntunan na hindi kailangan baluktutin. At dumarating din sa pagkakataon na kung kailan mahirap siyang sundin, ay dapat lalo siyang sundin. Hindi po yung kumbinyente para ihanap nyo ng dahilan para hindi siya sundin. Ano? Kaya ito, maasa pa tayo na may isa pa punsa ngayon ng gobyerno tulad ng Korte Suprema. No? Samantala, bago pa po tayo tuluyang maubusan ng oras, ha? Magandang gabi po dito kay Joy, kay Ate Joy. Good evening po, sabi niya, Sir Bernard. Magandang gabi rin sa iyo. Si Ate Roxanne Costa, magandang gabi po sa iyo, Ate Roxanne. Ayan, sabi nga po ni Ate Roxanne, no? Sir Bernard, may bagong hudas po ang Senado. Dumadami po sila, sayang lang ang luha ni Camille. Diba? Ano? Ayan ako, sa totoong buhay lamang. Ano po, dito nga talaga natin makikita. At nga pala, etong si John Dick, umamin na ng kapahiyaan niya. Diba? Sabi niya, hindi daw naaprubahan sa Austria ang political asylum application ni dating spokesperson Harry Roque. O inaminan niya ng kamali siya sa kadakakita. Diba? Eh paano? Puro kayo mga sinungaling dyan. O hindi naman pala totoo, di ba? Ayaw nyo, galit na galit kayo sa fake news. Eh sa inyo rin ang gagaling, di ba? Ano masasabi ni Jose Claire Castro doon? Wala lang, di ba? Wala lang, nga lang, ano po. Salamat, Ate Roxanne Costo. Salamat din kay Kuya Ramon Vera. Salamat sa iyo. At saka kay Ate Kimura Dolores. Ayan, salamat po. At sabi ni Ate Kimura Dolores na nasa Disneyland ngayon sa Tokyo, kamusta po, bumagyo dyan, malakas ang ulan ha. Ingat kayo ha. Uuwi na daw po sila bukas ng umaga. Salamat din, ingat kayo. Ate Kimura Dolores, Ari Gatogosay, mas po sa inyo. Ni Ate Delia Maing, dyan po sa Japan. Ha? Opo. At yung nga sinasabi ko na, yan, kagaya nga, yung sinasabi ni Kuya Ramon Gier, no? Talagang gagawin nila with full impunity. Magagawa naman talaga nila yan. Pero hindi naman nangangahulugan na tama sila. Tama? At hindi nangangahulugan na ito eh panghabang buhay na. Lalabas at lalabas din ang kanilang yung pong sinasabi nating parabagang paghuhukom bandang huli. Ano? At day of reckoning ang tawag ni Tatay Digong dyan. Darating at darating po yan. Ano? Wala kayong pinagkaiba sa kayo na mga nagtutugis sa ating Tatay Digong. Eto siya, humarap sa ICC, cool na cool. Tumanda, oo, no? Tumanda, pero cool na cool. Eh, si Martin Romualdez, humarap po. Sa Sandigan Bay, naka-wheelchair. Di ba? Di nga natin alam ko, totoo, nakakulong na yan sa BJMP sa Payatas. Di ba? So, at ako ano-ano sakit ang kanina mga sinasabi. Ang Tatay Digong humarap doon, taas no. Di ba? Ano po? At inuulit-ulit na naman niya, kung lahat ng ito ay pagdadaanan ko, para lang sa aking bayan, ay wala akong pinagsisisihan. uulitin ko ulit yan, sabi niya. Pag binigyan ako muli ng pagkakataon kung gagawin ko uli yan, uulitin ko yan para sa bayan ko. O saan ka nakakita, di ba? Ang taong walang ninakaw, ano? Sa ating pamahalaan at yung pang inyong kinaakusahan, no? Kaya wag ho tayong magbulag-bulagan, ha? Kumbaga, wag tayong padadala sa mga sinasabi lang nila. At salamat ulit. Ingat kayo, Ate Kimura Dolores, ha? Kuya Leo Gutierrez, magandang gabi po sa iyo, ha? Ingat po kayo. Tapos si Ate Jennifer Rebby Sabre, sobra na. Sobra na talaga sila. Malapit na birthday ko. Wish ko matupad ang wish ni Cara David. Ay nako. Sige, ipag-pray mo yan, Ate Jennifer Rebis. At regard sa iyong buting ama, si Kuya Jimmy Rebis, ha? Si Ate Susan Kua, Sir Bernard, sana po huwag bumaliktad si Mark Villar para 13 lang ang vote ng majority at di nila maabot 14 to convict. Well, hindi natin masabi yan dahil yung boto naman kanina pinababa ang threshold. Pero ang botohan ng conviction, wala pa. Di ba? Wala pa naman eh. Who knows? Di ba? No? Baka lang, ano po. Pero kung aasa kayong babaligtad ang mga tulpo, hindi. Hindi nga sila nag-alala. Bumaba ang subscription nila, subscribers nila, followers nila. Wala silang pakialam. Di ba? Kasi kung talagang may pakialam ka at alam mo yung sinasabi ng tao, mag-react ka, no? Batay dun sa reaksyon ng tao na, uy, nawala ang subscription ko, nawala yung ganyan, nagalit yata sa akin, nag-aalala ka. Ganun po ibig kong sabihin, di ba? Baka mali yung ginawa ko, di ba? Eh, hindi eh. Para ibala mo pa ang taong bayan. Kaya ako ginagawa to para sa taong bayan, kaipokritahan po yan. Yan po ibig sabihin. Ano po? Yun lang yun, di ba? At malay nyo, di ba? Pagdating pa rin ng botohan, at kung 14, kung 13 lang sila sa majority, wala silang makuwang isa, edi wala rin, di ba? Tingnan po natin. At lalo na sa Lunes, no? Ang haharap po dyan ay si Mayor Baste Duterte. Kung ang kanilang gustong ipahiwatig ay ginamit ng ating pangalawang pangulo ang kanyang impluensya, makakuha ng mga negosyo sa Davao, ganyan-ganyan, ano? Dahil ang kapatid pa niya ang mayor. Eh, lahat naman po ang mayor ang nag-a-approve po ng anuman pong mga programa, proyekto ng city government. Lahat ng mayor, gano'n ang ginagawa. At malinaw naman, sinabi rin ng SEC, wala po siyang pangalan sa GenCorp. Kaya nga sabi ni Mayor Baste, hindi ko naman alam na may pag-aari dyan ng kapatid ko, malay ko ba dyan? Di ba? Kinorek pa nga niya yung amount, di ba? Sabi nila, 17 million may get, 30 plus million pala. At isa pa, kung ginamit pa to, o halimbawa lang, ng ating pangalawang pangulo ang interest niya o sarili niya, para ipayaman niya ang kanyang sarili, bakit siya aalis ng Davao City bilang mayor na debt-free o wala nang utang ang Davao City? Dahil sa kagagawan din niya. Ang galing, ano? Siya itong nagpawala ng utang ng Davao City, tapos inaakusahan yung nagnakaw siya. Saan ka ba naman nakakita talaga? Di ba, ano? Kaya ang pagpapaliwanag niya pagdating sa Lunes, abangan niyo po. Eh, salamat po, ah. Ate Susan Kua, maraming salamat. Ah, Kuya Rick Orasyon, Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyo. Magandang gabi po. Ah, Kuya Leslie Salenga, maraming salamat po. Ayan, sabi niya, good evening po, Sir Bernard. Ang ultimate goal ng Benda Law Group sa pamumuno ni President Bangag at ng mga kampon niya ay by hook or by crook ma-impeach si VP Sara at all costs. Ayan naman po talagang alam natin. Yun lang nga, pinagtutunayan lang nila sa atin, ano, na kung gaano sila lahat kagarapal. Diba? Walang hiya-hiya talaga. Diba? Gagawin namin niya kasi hindi naman talaga pwede nilang gawin. Nasa poder sila eh. Tama? Pero yung para isipin mong hindi naman siguro nila gagawin, nahihiya yan. Eh kung si tatay nga, eh, kinaladkad nila papunta rin sa dahig eh. Diba? Kaya asahan pa ba natin na may konsyensya silang napira? O meron pang kahihiyan na napira? Diba? Wala ho, diba? Pero may day of reckoning po. No? Yung kanilang mga ginawa, hindi ibig sabihin na gawa nila ay tama. Darating ang pagkakataon at magdidesisyon ng Korte Suprema patungkol dyan. Huwag yung kalimutan na ang Korte Suprema po nagdesisyon. Yung 19th Congress po ay diniklara po ang impeachment complaint nila Martin Romualdez, yung speaker nun, diba? Null and void. Naalala niyo po, unconstitutional. So, ang pag-asa hindi dapat mawala sa atin, no? Buhay ang laban natin dahil buhay tayong lahat eh. Ganun po yun. Salamat ako, Kuya Leslie Salenga. Kuya Romeo Biagpoon Jr., magandang gabi po. At si Ads, maraming salamat po. Sabi niya, good evening ho, kakampi Bernard Tan. hindi naman ho kasi abot sa two-thirds ang binigyan diin ng mga amici curiae kung sino ang all members. Itong si Plagiarism Ungasis Soto, eh nalilito ang bayan na two-thirds pa rin naman daw at hindi nila binabago. Hindi tanga ang mga tao. Ha? Binaba nila ang all members ang gusto nilang bilang. So, ibig sabihin, binago nga. Diba? Ganun yun, ads. Pasensya ka na, ha? Ganun talaga sila. Pero hindi tayo dapat sumukuro, ha? At magandang gabi po kay Lu Nu Flo. Ayan, kay Lu Nu Flo. Good evening, Sir Bernard, from me and Mel Florendo. Magandang gabi po sa inyo. Si Kuya Boy Parabras, magandang gabi po. Si Kuya Joe Guevara, kay George Raval, kay Ate Dolores Patawaran, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Charito Cabrera Dayana, kay Ate Rosana Santiago Obilos, kay Kuya Marte de la Cruz. Maraming salamat, ha, Marte. Ha? Magandang gabi sa iyo. Kay Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Ate Merge Como, si Kuya Sunny Ray, magandang gabi. Ate Luz Papa, Kuya Boyet Peraabras ulit, Kuya Rick Orasyon. Nako, kay Kuya Joe Guevara, kay Ansansans ulit, Rick Orasyon. Nako, maraming salamat, ha. Kay Oyi Gloria Ong, Ate Oyi Gloria Ong, salamat po. At kay Kuya Relly de Guzman at Ate Dolores Patawaran. Nako, maraming salamat po, ha. Naubusan na tayo talaga ng oras, kay bilis po talaga. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Pumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Siyempre, dito lang po yan sa aming istasyon at siyempre sa inyong programa.
15: You're listening to DZRJ 8:10 AM. We'll be right back after these reminders.
16: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
17: BBC News with Charles Carroll. At least 11 people have been shot dead in a mass shooting near Durban in South Africa. The victims were gathered at home in Kwamakuta Township when gunmen stormed in. Reports from Ethiopia say local forces in the northern region of Tigray have seized the airport in the capital, Mekelle. Ethiopian Airlines says that it has suspended flights to Mekelle and to the cities of Shire and Aksum. The International Criminal Court has convicted a former Central African Republic militia leader for crimes against humanity, including torture and imprisonment during the country's civil war in 2013. Mahamat Sayed Abdulkani was a senior commander of the mainly Muslim Seleka rebel group that ousted President Francois Bozize, plunging the country into a bloody sectarian conflict. South Sudan's president has ripped up the 2018 peace deal that ended a civil war. Salva Kiir has dissolved the government ahead of elections due in December. Critics say the move gives him unconstrained power. The head of the International Monetary Fund has said advanced economies need to urgently reduce their debt burdens, given a spike in borrowing costs. Kristalina Georgieva has called for urgent and politically painful action to rein in debt. Moroccans are voting for a new parliament, with major preoccupations being the cost of living and unemployment. The king will appoint a prime minister but will retain control of major policy decisions. The British Defence Secretary has said the UK is reviewing its deal to hand over the Chagos Islands to Mauritius. Chris Streeting confirmed the agreement was being looked at again because the United States doesn't support it. And Pakistani security forces say they've shot down 8 drones allegedly launched by the Afghan Taliban near the border. Security sources said they had thwarted Taliban alleged attempts to target public areas. BBC News.
18: You're listening to the news from the BBC.
19: Radio Bandido, 8:10 AM.
20: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At syempre, naalala natin sa ating mga kababayan, kailangan manatili po tayong malakas, malusog, sapagkat ang isang malakas at malusog na pamayanan ay isang malakas at maunlad na bansa, sapagkat sama-sama tayo na itatayo ang ating tila na lulugami na bansa. Nakakaawa, ano ha? Ngunit yan po ang takbo ng ating politika sa ngayon, na tayo naman mga mamamayang Pilipino, ang siyang nakataya, ang siyang magsasakripisyo, kung ano man ang maging bunga ng kanilang sobra-sobrang pamumulitika at labis na pagkagahaman sa kapangyarihan at sa mga pansariling interes. Wala pa po ang ating kasama, Don Pepot, as usual, boy atrasado na naman po. Ayan. At sa ating po mga issue, tila tagumpay na baguhin ang ating threshold sa pagboto sa impeachment, mga kaibigan. Ano ha? Pero sabi nga po, mga kaibigan, hindi po dyan natatapos ha ang isyung ito ng impeachment laban sa Vice President Sara Duterte na nakikita po ng inyong lingkod na ito ay hindi po issue ng accountability, kung hindi ito po ay issue ang impeachment trial po o impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte ay upang alisin sa landas ng mga gahaman, sakim at ganid sa kapangyarihan ang inaakala nila na maaring susunod na pangulo ng bansa kung ito ay hindi hahadlangan. Kaya ang impeachment trial ay gamit, they are weaponizing impeachment, ha?
3: laban sa ating Pangulo para sa katuparan ng kanilang mga pansariling interes. Kaya medyo sinasabi nga natin, yung ginagawa na yan ng mga ilan nating mga mambabatas, partikular mga senador, na kung saan sinasabi ang impeachment ay sole discretion ng Senado, hindi po pwedeng makialam ang Korte Suprema hanggang mayroong pagdinig. Ngunit, maaring idulog ito sa Korte Suprema matapos ang pagdinig kung hindi isang ayon sa sinasabi po na ginawa para baguhin ang threshold ng boto sa impeachment. Yan. Kaya nakita natin na marami pong nagmamarunong na mga senador, mga senator judges na hindi iniisip po ang ating konstitusyon ang nakataya. Saligang batas po ang nakataya dito sa kanilang mga ginagawa. Pero sabi nga, sa ngayon, ay maaring nakangiti kayo, tatawa-tawa kayo, dahil tagumpay ang inyong maitim na balakin na mapababa ang threshold sa pagboto sa impeachment trial. Paano kung ito ay idulog sa ating Korte Suprema? At baligtarin ng Korte Suprema na hindi pwedeng palitan ang bilang sa panahon ng pagdinig. Ano ngayon ang mangyayari sa mga Bendalo? Makakatawa pa kaya itong si Mr. Bendalo na tatawa-tawa? Maaaring sa ngayon, wagi kayo, pero hindi natutulog ang taong bayan. Kaya, panawagan natin sa ating mga senador. Hindi pa tapos ang laban. Baka sa huli, manaig pa rin ang katarungan at manaig ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Sabi nila, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil mayroon pang 2028 election. Paano tayo makakasiguro na sa 2028 election ay mananaig ang kagustuhan ng taong bayan at hindi itong mga nasa poder ng kapangyarihan, ang mga nasa posisyon para kontrolin at kung sino ang gusto nilang ilagay sa posisyon na kanilang mga kakampi, kaalyado upang sumagana ang kanilang buhay, upang ang kanilang mga interes ang siyang manaig at hindi po ang interes ng taong bayan. Tandaan ninyo, karapatan naming mga mamamayan na hilingin ang pananagutan ninyo kapag kayo ay nagkamali o sinadyang pagkakamali para lamang iligtas ang inyong mga sarili sa pananagutan. Yan po ang nakikita natin na ito ay isang malawakang pagliligtas sa kani-kanilang mga sarili sa pananagutan gamit ang ating saligam batas. Kaya nakakalungkot. May mga nagsasabi, justice is dead. Hindi pa po. hindi pa tayo nawawala ng pag-asa sapagkat mayroon Diyos na makapangyarihan na sa darating na tamang panahon ay maaaring ibigay sa mamamayan ang kanilang hiling na isang tunay na pagbabago. Pagbabago na magiging dahilan ng pagkakaisa at pag-unlad ng ating bansa. Ngunit habang naririyan sa ating gobyerno ang mga inaakala nating mga pinagtiwalaan na magsisilbing halimbawa sa pagsunod sa ating batas, magiging mangunguna sa pagkilos upang umunlad ang ating bansa, ngunit tayo ay bigo at patuloy na mabibigo kung sila-sila pa rin ang nasa posisyon at mamumuno sa darating na 2028 election. Kaya ito pong sinasabi nga nila, justice is dead, hindi pa po. Mag-uumpisa pa lang tayo ng panibagong pakikibaka. Pakikibaka na naaayon sa ating sariling batas. Pakikibaka na hindi marahas. Maliwanag naman po ang sinasabi ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon. Mananatili ang 16 votes threshold, hindi dapat ibase sa attendance o kung dumaluman o hindi ang isang mambabatas o sa kumbinyente o pangyayaring pampolitika. Katulad po ng hindi pagdalo ni Senator Bato na nagtatago dahil sa warrant of arrest na sinasabi nila at panakot na mayroon ng warrant of arrest laban kay Senator Bato, mga kaibigan. Meron naman pong yung kaso, ha, sinamampahan po ng kaso. Ito pong si Senator Marculeta. Ikinulong, bagamat humihiling na siya ay payagang makadalo, hindi po pinagbigyan. Ha? Ito pong si Robin Padilla ay pinadala na po ng subpoena, ha, na sinasabi sa kasong obstruction of justice. Si Senator Alan Peter Cayetano pilit pong hinahanapan ng kaso. Pilit na iniimbestigahan, ha, kung meron silang mahagilap, makikita na maaaring paglabag, maaaring anomalya, ha, upang mahoyo o upang mapigil din, ha. Pero hanggang ngayon, nagsasalita pa rin si Senator Alan Peter Cayetano. Si Loren Legarda, Senator Loren Legarda, kakasuhan. At ngayon ay wala sa bansa, pero hindi sapat na dahilan kung wala sa bansa sapagkat sinasabi ng ating saligang batas na kung hindi legally resign o namatay ay kabilang ang boto. Pero pilit na binago ang threshold of voting na naayon sa ating saligang batas nitong mga ilan, Ma'am Babatas, na bumoto ng yes para lang iligtas ang kanilang mga sarili sa maaaring pananagutan kung sakali na manalo o makaligtas ito pong si Vice President Sara Duterte sa impeachment na hindi na siya maaaring makatakbo sa anumang posisyon sa habang panahon. Yan po ang kanilang gusto. Ha? Hindi lamang durugin, kundi ganap na mawala sa limelight of politics si Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang sumusuporta, marami pa rin ang naniniwala na tanging nasa kamay ni Vice President Sara Duterte ang pag-asa ng isang tunay na pagbabago. Marami ng panahon, marami ng beses na narinig natin sa labi ng mga ilan na umupo bilang pangulo ng ating bansa ang salitang pagbabago, ang salitang kaunlaran. Ngunit sa ilang pagsasalin-salin ng iba't ibang administrasyon, nananatili po tayo sa ating kasalukuyang kalagayan. Patuloy na naghihirap ang mamamayang Pilipino. Patuloy tayong naghihikahos samantalang maraming bansa ang nagsasabi, maging ang naging dating Pangulo ng Singapore na ngayon ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa kabila ng ito ay kulang sa mga resources at tanging umaasa lamang sa mga investment. Nabigo naman ang kasalukuyang administrasyon natin sa ngayon na makahikayat ng mga investor sapagkat alam kung ano ang takbo sa ating bansa na sinasabi nga ng isang kaibigang Hapon, Pilipino dorobone, kurap, ibig sabihin. Marami ng pagkakataon na dapat sana ay umunlad na tayo, na dapat sana ay nagbago na ang bansa, pero ang tanging nagbabago lamang ay ang buhay ng mga taong humahawak at pinagkatiwalaan natin na mamuno sa ating bansa ang umuunlad. Sila-sila lamang na nagpapatakbo ng bansa ang yumayaman. Sila-sila lamang ang gumiginhawa ang buhay. Pero tayo ay nananatiling tila alipin. Ha? Dahil tayo ang namumuhunan ng dugo, pawis at luha para may pambayad tayo ng mga buwis na sa ngayon ay patuloy na tumataas at kung ano-ano pa ang hinihingi na babayarin sa taong bayan para merong malimas sa kabangyaman ng bansa. Nakakalungkot isipin sapagkat tila tayo ay nakaharap sa isang madilim na bukas kung mananatili po ang ganitong sitwasyon at kung mananatili sa kani-kanilang mga posisyon, sa kanilang kapangyarihan, ang mga tao na ginagamit ang ating saligang batas para sa kanilang mga pansariling interest, mga kaibigan. Kaya yan sa ngayon ang nararamdaman nating mga mamamayang Pilipino. Justice is dead sapagkat nagawang baguhin nitong mga mayorya sa Senado ang threshold ng boto at ang tanging pag-asa ng taong bayan na isang tunay na pagbabago para sa kinabukasan, hindi lamang ng kasalukuyan, kung hindi maging ng mga susunod na henerasyon. Tunay namang nakakalungkot, mga kaibigan, ha? Sapagkat halos lahat tayo ay may mga supling, may mga apo, may mga susunod na saling lahi na iiwanan. Ngunit ang tanong natin sa ating mga sarili, ito ba ang bansa na pag-iiwanan ko ng aking mga anak at ng mga susunod na saling lahi? Kaya naniniwala ako na hindi pa tapos ang laban kung hindi nagsisimula pa lamang. Pero may magandang balita para doon sa mga nagtatago dahil sa may warrant of arrest sa ICC dahil mukhang talagang seryoso, ha? Ang Pangulo ng Bansang Amerika, Donald Trump, ha? Na sinasabi sa hearing na naganap diyan sa ICC at base sa Rome Statute, illegal ang pagkakakulong kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Eh talaga naman pong maliwanag po eh, na illegal. Sapagkat lumalabas po na ito ay isang kidnapping, ha? Dahil tumututol, ha? Ang ating dating pangulo na hindi binigyan ng pagkakataon ni abogado, mga kaibigan, ha? Ay hindi binigyan, diniretso sa Villamor Air Base, pagkatapos ay sinakay sa sinasabing ni rentang aeroplano na mismo ang Executive Department ang siya pong nagbayad. Pero meron tayong pag-uulat mula sa ating kasamang Chona Yu, Pangulong Marcos, hindi pabor sa panukalang pagtataas ng singil sa amilyar. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
4: Walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng pagtataas ng singil sa real property tax o amilyar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, suportado ng Pangulo ang panawagan ng private sector na pansamantalang suspindihin ang pagtataas ng value ng real properties para hindi madagdagan ang pasanin ng mga property owner. Paliwanag ni Castro, ayaw kasi ni Pangulong Marcos na madagdagan pa ang pasanin ng mga Filipino, lalo't marami ang naghihirap ngayon dahil sa krisis sa langis. Ayon kay Castro, tinutugunan na ng Department of Finance ang issue matapos itong talakayin sa pulong ng Pangulo kasama ang Private Sector Advisory Council. Kabilang sa napag-usapan ang epekto ng real property tax sa presyo ng pabahay, property valuation, pamumuhunan at paglago ng real estate sector. Sinabi ni Castro na nais ng private companies na ipahinto muna ang pagtataas ng halaga ng real property upang hindi na madagdagan pa ang gastos ng mga Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Very much, Chona Yu. Ayan, ako. At si Romel Madrigal, isunod po natin ang pag-uulat. 32nd National Crime Prevention Week, Tinapos sa Batangas Police Community Partnership, binigyan diin. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Tinapos sa Batangas City ang 32nd National Crime Prevention Week sa pamamagitan ng culminating activity na idinaw sa Batangas City Sports Coliseum. Pinangunahan ng Batangas Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebura, Provincial Director ng aktividad, kapartner ang Napulcom at Police Regional Office 4A. Kinatawanan ni Police Brigadier General Arcaido Ronquillo Jr., retired ang Batangas Governor Vilma Santos Recto bilang guest of honor and speaker. Dumalo rin sa aktividad si Napulcom Commissioner Beatriz Aurora Vega Cancio kasama ang Napulcom Executive Director Arlene Castro Co at Napulcom 4A Regional Director Attorney Owen De Luna. Kabilang din sa mga dumalo ha, mga kinatawa ng PRO 4A, mga alkalde, Napulcom at DILG personnel, mga hepe ng pulisya, police community relation personnel, mga wardi at mga estudyante ng criminology. Isa sa mga tampok na seremonya ang paggagawad ng iba't ibang parangal kabilang ang Host Project Award, PNP Gallantry Award, Gawad Ligtas Pamayanan Awards, Regional at National Awards at Napulcom 68th Anniversary Awards. Binigyan din sa aktibidad ang kahalagahan ng matatag na ugnayan ng pulisya at komunidad, aktibong partisipasyon ng mamamayan at patuloy na kooperasyon ng mga ahensya para sa pagpigil ng krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Muling pinagdiinan ng Batangas Police Provincial Office ang pangako nitong maghahatid ng responsive, reliable at community-oriented police service. Si Romel Madrigal na

0: binugbog siya. Ha? Pero lumalabas totoo sapagkat nakunan ng video.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Eh, pero inalalayan sila ni Patrolman Makayan, Patrolman Cordoba, Police Sergeant, ba yan? Mm-hmm. Police Sergeant Ramirez, at sa investigador, ha? Police Sergeant Ramirez na investigador sa gabi.
1: Yes.
0: Ayan. Salamat sa inyo,
1: ha? Sa inyo.
0: Na patuloy na meron pa palang mga ilang pulis na nananatiling nagsisilbi. Hindi dahil sa pangalan ng salapi, kundi yon ang kanilang tungkulin na dapat tuparin sapagkat yon ay tungkulin na kanilang sinumpaan.
1: Yes.
0: Kaya nalulungkot tayo sa araw na ito.
1: Mm.
0: Dahil nga sa sinasabi ng iba na justice is dead.
1: Yes.
0: Dahil nagawa ng mga ilan sa mayorya na baguhin ang threshold ng boto at ito ay pababain.
1: Yes.
0: Ha? Na hindi nararapat sapagkat ang saligang batas ay siyang sukdulan.
1: Yes.
0: Na dapat nating sundin at hindi dapat baguhin.
1: Yes.
0: Pero pinaliwanag ko na doon, Pepot,
1: apo,
0: na nagsisimula pa lang ang laban.
1: Mm.
0: Hindi dahil sa nagwagi sila, nakakatawa sila ngayon sa ngayon, pero hindi pa tapos ang laban.
1: Yes.
0: Patuloy pa rin ang laban ng taong bayan upang ang demokrasya ay siyang manaig at hindi itong mga ilang buktot na hangarin dulot ng kasakiman, pagiging ganit sa kapangyarihan at sa interes na kanilang tinatamasa. Naniniwala ako na ang taong bayan ang siyang higit na makapangyarihan kaysa sa sinuman, maging sa Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, sino man, ha, na ngayon ang nanunungkulan bilang Pangulo ay ang Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos.
1: Mm-hmm.
0: Bongbong Marcos Jr., mga kaibigan,
1: yes,
0: na nananagawagan ito pong si dating mayor, naging ginatawan, party list, Lito Atienza, na sana ang ating Pangulo samahan ang panawagan ng taong bayan. Maging sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating PNP, hindi hangad ng taong bayan na magkudeta. Hindi hangad ng taong bayan na magkaroon tayo ng military junta. Ang gusto ng taong bayan, manatili ang demokrasya, manatiling nananaig ang ating saligang batas, sapagkat ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan.
1: Yes.
0: Kaya tayo ngayon magulo dahil doon sa sinasabi ninyo na mga ilan na ang hangad ay mailigtas ang ating sarili, kaya gusto ninyong baguhin ang threshold ng boto para mawala sa landas ninyo na mga sakim, ganid, ha, na mga ilang politiko para iligtas ang inyong sarili kung mawawala sa landas ninyo ang Vice Presidente Sara Duterte. Yan lang naman po ang maliwanag.
1: Yes.
0: Hindi pananagutan ang ginagawa ninyong impeachment trial. Ayaw ninyong maging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte sapagkat inaakala ninyo nasisingiling kayo, mananagot kayo sa bilyon-bilyon na umabot sa trilyon mahigit na piso,
1: yes,
0: ang nawala sa kabangyaman

0: dahil ninakaw ninyo at yan ay pinatutunayan ng 14 at may dagdag na 3 na mga sundalo, ha, na nag-deliver ng mali-maletang salapi. Ah, yan ang inyong gustong maligtasan. Kaya ginagawa ninyo ang lahat sapagkat kapag sa 2028 ay manalo ang Vice Presidente, alam na ninyo na kayo ay mananagot. Sinabi na yan ng ating Pangulo, eh. Mm-hmm. Di ba? Yan ang ating Vice Presidente. Yes. Na may mananagot. Yes. Ngunit hindi siya ang gagawa. Mm-hmm. Sapagkat ang kanyang gagawin, aayusin nila o aayusin ng ating Vice President ang mga tila ginulo ninyo, ang mga maling ginawa ninyo. Kung kaya magulo ang ating bansa. Naghihirap.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ay tumataas. Yes. Tapos parang...
1: Palubog tayo.
0: Parang
1: hindi lang sa bahay.
0: Parang inuuto ninyo taong bayan. Mm-hmm. Bumababa ang bilang ng kriminalidad. Hindi ba pang-uuto yan sa taong bayan?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba pagkondisyon sa isip ng taong bayan na kayo ay may mga ginagawa? May mga ginagawa kayo. Pero sinisira ninyo ang bansa. Sinisira ninyo ang buhay ng mamamayang Pilipino. Kung kaya sa halip na magkaroon sila ng disenteng pamumuhay, ano ang nangyayari? Nagiging kriminal. Bakit? Dikta ng kalam ng sikmura. Dikta ng pangangailangan. Dikta ng kagustuhan na makapag-aral ang kanilang mga anak sa paniniwala na tanging sa edukasyon makukuha ang kaligtasan sa kahirapan. Hindi po. Hindi po ako naniniwala, ha, na sa pamagitan ng mga kung ano-anong mga certificate, kung ano-anong mga titulo na inyong natapos, doctorate, kung ano-anong pa. Dahil nakita na po natin ngayon, maliwanag pa, sabi nga, sa sikat ng haring araw na ginagamit ninyo ang inyong pinag-aralan, ginagamit ninyo ang inyong mga salapi na galing sa kawalangyaan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para lalong kayo ay umangat ang buhay. Hindi kayo nakukontento sa basta yaman lang. Gusto ninyo ay higit pa. At gusto nyo ay mahigitan pa pati kapangyarihan ng ating dakilang lumikha.
1: Yes.
0: Sapagkat pinaiiral ninyo ay salapi. Kaya, paano uunlad ang mga mahihirap? Hindi sila uunlad sa mga ginagawa ninyo. Kayo lang ang umuunlad. Nakita ninyo, mula sa ilang piso, nagiging milyon. Ngayon, nagiging bilyon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Oh, mga bilyonaryo kayo na kung kukwentahin natin kung kayo ay sa sweldo lamang at sa sinasabing ang patas na paraan base sa inyong tungkulin, ang inyong kinikita, hindi kayo magre-relos ng milyong-milyong piso ang halaga.
1: Yes.
0: Biruin mo, relos, milyong-milyon.
1: May 100 may, million, 150
0: yes,
1: million.
0: Yes, oo. Depende po yan sa klase ng mga relos.
1: Yes.
0: Pero halos, lahat kayo, parang nakakaya pag ang relos nyo ay mahina o mababa pa sa milyon.
1: Mm-hmm.
0: Eh halos lahat ang nababasa ko ng mga pangalan, milyon ang halaga.
1: Yes.
0: Ultimo si Atras Abante. Ha? Eh, milyon-milyon ang halaga. Ng kanyang relos. Lahat kayo halos milyon.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nakakaya naman pag nagtabi-tabi kayo,
1: mm-hmm,
0: tinitignan niyo yung relos ng isa't isa. O, di ba?
1: Yes.
0: Yung
1: mga 3 milyon, 6 milyon, nakakahiya sa kanila yun.
0: Nakakahiya. O, di ba? Ganun din ang mga kababaihan. Pag hindi branded ang suot, pag hindi branded ang bit-bit na bag, pag hindi nagkikislapan, at malalaki ang mga bato ninyo na kulang lang, pati bato sa bundok, ilagay ninyo sa tenga ninyo, sa inyong daliri, sa inyong mga bisig, para masabi na kayo ay hindi basta-basta. Di ba? Eh, hindi naman po yan ang pamantayan ng buhay. Tandaan po ninyo, hindi salapi, hindi yaman, hindi mga iba't ibang titulo o degree na inyong natapos ang basihan sa buhay. Dahil, sabi nga ng ating dakilang lumika, di ba? Mabuhay sa tama.
1: Yes.
0: So, sa tama tayo, yun ang dapat maging basihan. At pagdating ng panahon, yun ang gagawing basihan ng ating dakilang lumika.
1: Yes.
0: Ikaw ay binigyan ko ng pagkakataon na mabuhay sa sangmaliwanag. Ano ang iyong ginawa?
1: Yes. Magsusulit
0: para
1: tayo sa Diyos.
0: Para din po tayong nasa eskwelahan niyan.
1: Mm.
0: Kung ano yung ating kalidad ng utak, kung ano yung ating ginagawa, kung tayo pumapasok araw-araw.
1: Yes.
0: At ginagawa natin yung ating mga assignment, di ba?
1: Mm.
0: Yan ang igagrado sa inyo. Yes. Ganyan din sa langit. Siguro hindi kayo naniniwala dahil ang langit, ang paniwala ninyo, kung kayo ay masalapi, langit na ang buhay ninyo sapagkat lahat ng comfort in life
1: Nasa inyo.
0: Nasa inyo na. Gusto niyo magbiyahe sa ibang bansa, iba't ibang bansa, kaya ninyo, can afford. Pero saan galing? Sa salapi ng taong bayan. Nasabi nga ni Father Orbus, kung di po nakakamali ang inyong lingkod, na mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. Ang anak mo nag-aaral sa mga eksklusibong eskwela, saan galing? Sa nakaw, di ba?
1: Yes.
0: Nakakapamuhay ka ng parang sa hari. Kabi-kabi lang mga babae, ha? Sa iyong tabi. Kung mag-tip ka, magkano?
1: 250,000,
0: 700 pa eh. Di ba?
1: Depende.
0: Oh, saan galing? Sa nakaw. Habang naghihirap yung mga pinaganakawan nyo ng buwis, habang kami nagtitiis, na binabaha, na leptopyrosis, hindi kumakain sa oras, ha? Inaanod ang aming mga kabuhayan.
1: Yes.
0: Hindi nakakapag-aral ang aming mga anak. Kayo, pasasa ang buhay.
1: Yes.
0: Nagtatapong kayo ng salapi, na hindi naman ninyo pinaghirapan, kundi ninakaw ninyo. Na dapat sana ay mapaukol sa makabuluhan, mga programa at proyekto. Hindi magkakaganito ang bansa. Hindi tayo aanurin ng baha. Tao, bahay, kabuhayan, inanod ng baha. Kung ginamit ninyo ang pera, ang pondo, na nakalaan sa tama, tamang materyales, di ba? Tamang paggawa. Eh bakit ang ibang bansa nakakalikha ng mga project na matibay, tumatagal, bumibilang ng maraming taon? Eh dito, umulan lang ang butiki, dubak-lubak ang kalsada, gumuguho ang mga diki. Di ba? Gumuguho ang lahat na dapat ay pipigil sa baha.
1: At gagawin niya naman ng paulit-ulit.
0: Paulit-ulit para paulit-ulit silang magnanakaw.
1: Yes.
0: Kaya ganun kahina para sa susunod ulit. Hindi pa natatapos yung termino. Butas-butas na hihingi ulit ng panibago.
1: Budget na naman.
0: Halata na po yan. Alam na ng taong bayan na niloloko ninyo ang mamamayang Pilipino. Hindi ninyo pinaglilingkuran kung hindi pinagnanakawan ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? O talagang sadyang makakapal ang inyong mukha? Di ba? Ang gagara ng inyong mga kasuotan? Di ba?
1: Yes.
0: Nakakurbata kayong mamahalin, nakamerkana kayong mamahalin, kumpas kayo ng kumpas dyan sa Senado o sa Kongreso. Ganon din yung mga kababaihan, di ba? Eh yung pala naman eh, pag nanakaw lang ang inyong master, minaster nyo ay pagnanakaw. Dahil pag natapos na kayo sa inyong ilang panang terminong panluloko sa taong bayan, bilyonaryo na kayo. Eh kung kayo magtatrabaho lang ng sinasabi nga nating sa tama, patas, yes, hindi naman kayo yayaman agad. Mm-hmm. Kaya nakikita natin,
1: sweldong tinatanggap nyo lang ngayon,
0: na interes, pansariling interes, yes, ang inyong habol, ang inyong hinahanap, kung kaya kayo nagnanais na maglingkod kuno sa taong bayan sa pamagitan ng politika. Ginawa na ninyong negosyo, yes, ang posisyon. Ginawa na ninyong hanap buhay, salip na ang posisyon ay isang banal na tungkulin at hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon,
1: yes,
0: para humawak ng kapangyarihan. Ay, pero sinasamantala ninyo, sa pamagitan ng panlilinlang sa paniniwala ng taong bayan. Eh, ang taong bayan naman, ang Pilipino, ang daling paniwalain. Madaling lokohin. Yes. Kaya nga, maraming scammer eh. Iba't ibang scam.
1: Paulit-ulit pa nga na-scam.
0: Madaling ma-scam. Madaling maniwala eh.
1: Yes.
0: Oh, katulad nito.
1: Matagal madala.
0: Katulad nitong mga politiko.
1: Matuto.
0: Sus Mariano. At kapag ikaw naman ay nagsasabi ng katotohanan, mahirap naman paniwalaan. Ayaw kang paniwalaan. Pag gumagawa ka ng totoo, marami kang kalaban. Dahil yung mga kalaban mo, eh makikita ang kasi ng taong bayan. Ba't siya nakakagawa ng magandang kalsada? Bakit siya ang ganda ng programa niya? Bakit ito? Parang wala yatang ginagawa.
1: Yes.
0: Parang kailan lang ang bahay nito ay uugaga. Haba ngayon, batong-bato na. Di ba?
1: Mention na.
0: Di ba may nagreklamo? Dati ang bahay nito, uugaga lang. Ilang panahon lang, yumama na.
1: Yes.
0: Isa lang palang ano ng ano yun. Katiwala ng isang politiko.
1: Yes.
0: O yung tinatawag na bagman. Ay naku, kung hindi po magbabago itong ating mga lingkod bayan o lingkod bayad at tayo rin mga mamamayan ay dapat ding magbago.
1: Sa atin magsisimula ang pagbabago. Sapagkat
0: sa atin po nagsisimula dapat ang pagbabago.
1: Yes.
0: Dahil tayo ay nananatili sa lumang sistema, sa bulok na sistema pa rin na kapag binigyan, inabutan ng 1, 2, 5 piso o pilak, ha? Na rarahuyo agad tayo. Ibinoboto agad natin. Mabait. Binigyan nga ako eh. Nagdaan lang ako. Tinawag ako, binigyan ako ng bigas, binigyan ako ng ganito. Ang bait nun, ano? Yung kunwari lang. Yung talagang mabait, yung pupunta sa inyo kahit wala kayong pangailangan, di kayo
1: sa lahat ng panahon yan.
0: At saka ang mga programa,
1: consistent,
0: ang programa ng kanyang panunungkulan ay pangmahaba ang panahon. O kaya ito
1: long-term solution.
0: Meron ako narinig na isang congressman na talaga namang tumitira ng husto. Ha? Na sinasabi niya, ano binibigay sa inyo? Ayuda? Magkano? Pero pag ako ang naupo, bibigyan ko kayo ng pangmahaba ang panahon na pangkabuhayan. Yun po ang tama. Kung lahat kayo binibigyan nyo ng pangmahabang panahon na pangkabuhayan ang bawat pamilyang Pilipino, walang magugutom dahil by nature, masipag po ang mga Pilipino.
1: Yes.
0: Bukod sa masipag, matalino ang mga Pilipino. Halos lahat yata ng magagandang biyaya ibinuho sa atin ng dakilang lumika. Ngunit ito ay winalang halaga natin. Hindi natin pinagpala. Hindi natin dinevelop.
1: Yes.
0: Kundi ginawa ninyong pagkakakitaan para sa inyong mga sarili-sarili.
1: Yes.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senator Padilla, iginiit na dapat unang hiniling muna sa Sandigan Bayan na padaluhin sina Senator Jinggoy at Marcoleta sa impeachment trial bago nagbutuhan sa pagbaba ng voting threshold. Eh, yan nga ang pakay nila eh. Kaya nila pinagsusungkit, kaya nila ikinulong para mabawasan ang boto. Mm. Pero Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Muli giginit ni Senator John Sobin Hood Padilla ang kanyang posisyon na dapat ay inayos muna ng impeachment court ang mga patakaran nito mula sa simula at dapat ay hiniling na impeachment court sa Sandigan Bayan na payagan ng mga senador na pinagkaitan ng kalayaan na lumahok sa impeachment trial. Ipinunto ni Padilla ang mga nakakulong na sina Senador Dante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada dahil sa hindi pa naman sila convicted at nananatiling inosente. Binanggit din ni Senator Padilla ang opinion ni Chief Justice Renato Puno na maaring hilingin ng impeachment court sa Sandigan Bayan ang payagan ng mga senador na nasa ilalim ng restriction nito na dumalo sa impeachment trial. Dapat aniya ay inayos muna ang rules at nag-apila sa Sandigan Bayan bago isinagawa ang butuhan sa pagbabago sa voting threshold na umano'y labag sa saligang batas.
3: Tagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika?
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Noon, hinuhusgahan natin si Robin Padilla na BOBO, di ba? Dahil walang natapos.
1: Minamaliit yung kakayahan sa politika.
0: Kung may natapos man, eh, hindi abogado. Mm. Di ba? Hindi na, kumbaga, hindi akma.
1: Yes.
0: Ha? Para maging mambabatas.
1: Mm.
0: O, pero ngayon, nakita natin, ha? Parang tila, iilan lang dyan sa Senado ang naninindigan.
1: Yes.
0: Para sa ating saligang batas, para sa bayan, at para sa kapakanan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Alam, Peter, kayo
1: mas
0: tano?
1: Mas nag-iisip pa.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Robin Padilla,
1: yes.
0: Parang Camille Villar, yes, na nakita natin, nanindigan.
1: Pia Cayetano.
0: Pia Cayetano, di ba?
1: Mm. O, Bongo rin, salita rin siya.
0: Eh, hanapin ninyo, absent, eh, kaya absent na, ginawa ninyo ng dahilan.
1: Hindi rin nila gusto yun eh.
0: Ikinulong ninyo.
1: Hindi naman gusto ni Jinggo yun, tsaka ni Marcoleta.
0: Ginasuhan ninyo. Ito lahat po, ang may gawa ay ang ating ngayon ay ombudsman. Remulya na halatang halata na siya ay ginagamit na tool. Instrumento. Kung sino man ang namumuno o ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para masunod yung kanyang gusto na maligtasan niya yung kanyang pananagutan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang pananagutan dito sa tinatawag natin na nakawan o pinakamalabok na korupsyong nangyari sa kasaysayan ng bansa.
1: Yes.
0: Kundi nakita natin yung kapabayaan sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Mm-hmm. Saan tayo papunta? Kung ganito naman ang mamumuno sa atin, kaya ito po yung sinasabi natin eh. Hindi tayo nananawagan sa AFP, sa PNP para sa martial law. Hindi tayo nananawagan para sa kudeta. Hindi rin natin gusto yung tinatawag na military junta. Kundi samahan tayo para mag-resign, magbitiw sila sa kanilang commander-in-chief at samahan ng taong bayan tungo sa isang tunay na pagbabago. Hindi pagbabago sa salita lamang, ilang panahon na natin naririnig yan, pagbabago, pagbabago. Pero hanggang ngayon, wala pong pagbabagong nangyayari. Ang pagbabago lang ay patuloy tayong naghihirap, naghihirap at naghihirap. Pero magbibigay muna tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe at pakiusap po ng inyong lingkod.
1: Yes.
0: I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
0: So, take it away.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: Them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ Live Rock and Roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
8: Thank God it's...
9: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Exclusive daw lang daw, sabi.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ang ating pong saligang batas, hindi po yung tinatawag na ketay po, yung pwedeng...
2: Flexible na
0: ano. O, na pwedeng kahit saan. Hindi po, nananatili po yan kung anong sinasalad ng ating saligang batas. Yan po ang dapat sundin, hindi para lamang ito kay Vice President Sara Duterte tapos ibabalik ulit sa dati. Hindi po po pwede yung ganun. Kung ano yung nakasaad sa batas, sa ating saligan, sa ating konstitusyon, yun ang dapat masunod. Maliwanag naman yung sinasabi, kaya nga ginawa na all members para maiwasan pong mamanipula ng mga ilang grupo. Ha? Diba?
2: Yes.
0: Yung boto na...
2: Super kasi majority absent, yun.
0: Ang dahilan, wala sila. Bakit wala sila? Kayo rin po ang gumawa ng dahilan kung bakit wala sila. Ginawa nyo ng kaso para makulong. Hindi nyo pinayagang bumoto samantalang maliwanag naman ang sinasabi ng ating saligang batas. Kahit nakakulong, pwedeng bumoto.
2: Hindi pa convicted eh.
0: Oh, hindi pa sila convicted. At saka hindi sila resign.
2: Yes.
0: Ibig sabihin na nanatili member silang miyembro ang nakalagay, all members.
2: Yes.
0: So lahat sila, miyembro pa rin, nagtatago. Bakit nagtatago? Tinatakot ninyo Pinipilit yung ICC warrant eh.
2: Padala sa daig
0: eh. Wala naman daw warrant. Siyempre, natakot na. Yes. Na baka yan, na isa na namang panibagong panlinlang, katulad ng kay dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Wala namang warrant kayong ipinakita eh. Pinakita nyo lang yung cellphone, di ba? Sa cellphone.
2: Nadala sa dahig eh.
0: Sus Mariano. Eh, puro panilin lang sa paniniwala ng taong bayan ang inyong mga sinasabi at ginagawa. Pero lahat ng yan, mangyayari ba yan kung hindi ninyo pinagplanuan at hindi nyo sinadya? Di ba? O, eto. Impeach natin. Eto. O, di ba?
2: Yes.
0: At kayo naman, para mailigtas yung inyong mga sarili dahil kayo nakikinabang, diba susundin ninyo? Meron nga ngayon nagsasabi, baka si Martin Romualdez daw, wala naman daw sa kulungan. Naku, sige, si Chonayu, papasukin mo na lang sa kanyang pag-uulit, Pangulong Marcos, bukas na aamyendahan ang anti-espionage law. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Ano ba ngayon ang gera? Okay, Chonayu, ibalita mo.
3: Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gagawing pag-amyenda sa anti-espionage law. Pahayag ito ng Palasyo Malacanang matapos makapasa sa third at final reading sa Kamara ang House Bill 9642 na naglalayong palawakin pa ang coverage ng espionage law. Sa ngayon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa nakikita ng Pangulo ang kopya ng panukala. Pero sabi ni Castro, kung ito naman ay para sa bansa at kinakailangan na magkaroon ng pag-amyenda, walang rason para tutulan ito ni Pangulong Marcos, lalo't marami anya sa mga Filipino ang nawawala na ang pagkamakabayan. Hindi anya gugustuhin ng Pangulo na kapwa Filipino ang mismong magtataraydor sa Pilipinas at sa mga kapwa Filipino. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much. So na you. Parang naguluhan ako sa sinabi nito si Auntie Claire eh. Yung sa, hindi ba kayo nga, ano man tawag doon? Isinukunin nyo sarili nyong kalahi, dating pangulo ng bansa.
2: Hindi dumaan sa tamang proseso.
4: Isinukunin nyo in a silver platter, maliwanag naman ang sinasabi, di ba?
2: Yes.
4: Na kailangan dumaan muna sa ating
2: local court.
4: Local court. Maging ang Rome Statute, yun din ang
2: yes.
4: kanilang rules.
2: Article 59.
4: Idaan sa local court bago kung walang magagawa sa kadalhin sa ICC. E diniretso nun niya para mawala na agad-agad na tuluyan. At tapos isinunod ninyo yung anak. Ngayon kung ma-impeach nyo, susunod na naman yung sila pulong, sila baste. Ano ba yan? Halatang halata kayo. Hindi po tayo kumakatik, pero nakikita natin dito, hindi patas ang labanan. Dapat patas eh. Diba? Kahit sa, ewan ko, hindi yata talaga masusunod yung sinasabi ng ating dakilang lumikay. Kahit sa eleksyon, hindi rin patas. Kapag may pera ka, mabibili mo yung posisyon. Oh, kahit na ang boto mo, 10 na, magiging 3-0 yun. Diba? Oh, Sus Mariano Garapon. Kaya sasabihin, may pag-asa pa tayo, 2022 ang kanilang pinagsasasabi. Eh, paano makakasiguruhan na tinig ng taong bayan ang mamamayani habang nandyan si Garcia, nakitang-kita natin sa ating saligang batas. Diba? No second placer. Ang pwedeng ilagay. O bakit inilagay?
2: Yes.
4: Ganon din sa Duterte Youth Party List.
2: Tatlong
4: posisyon. Oh, bakit naupo? Hindi ang Duterte Party. Ginagawa ninyo ng dahilan. Diba? Oh, yung Joel Yu, ilang beses nang naging konsihal. Bakit ngayon lang nalaman na Chinese citizen?
2: Yes.
4: Yung party list, Duterte Party, Youth Party,
2: List. Duterte Youth. 2.3 million ang boto niya.
4: Ay, si Romel Madrigal, magbabalita, Carmona, Forward 2027, inilunsad, Smart City Goal, isinusulong sa bagong plano. Romel Madrigal, ibalita mo, nawawalan
5: na. Mas pinalakas ng pamahala ng Carmona ang pagpaplano para sa susunod na yugto ng pagunlad ng lungsod. Isinagawa ang Carmona Forward 2027, isang strategic alignment at innovation workshop na dinaluhan ng mga department head at next in rank ng mga tanggapan ng city government. Sa pangungunan ni Mayor Dr. Dalia Loyola kasama si Congressman Roy Loyola, nakatutok ang lokal na pamahalaan sa paghanda ng mga bagong hakbang at estratehiya para sa patuloy na pagunlad ng Carmona. Layunin ng workshop na suriin ang mga napagtagumpay ng lokal na pamahalaan, mga natutunan mula sa mga naunang programa at mga hakbang na maaaring isulong sa 2027. Tinalakay din ang mga bagong inisyatibo at estratehiya na nakatutok sa pagpapalawak ng serbisyo at pagpapaunlad ng lungsod. Bahagi ng mas malawak na direksyon ng Carmona ang paggamit ng inobasyon at mas mahusay na pagpaplano bilang hakbang tungo sa layunin na maging isang smart city. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga tanggapan at mas maayos na paghahanda, layo ng lokal na pamahalaan na may sulong ang mga programa at serbisyong tugon sa pangangailangan ng mga Carmonense. Ang Carmona Forward 2027 ay nagsilbing paghahanda para sa mga susunod na hakbang ng lungsod sa pagpapaunlad at paghatid ng mas mahusay na serbisyo sa publiko. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol.
2: Siyempre, tuwan-tuwa siya kalaban sa pagkapangulo siya.
4: Kahit na mawala, hindi rin pa rin siya. Okay. Sabi ko nga, kahit mawala, hindi pa rin mananalo.
2: Hindi pa sigurado sila.
4: Hindi pa rin kayo nakakasiguro. Kasi galit po ang taong bayan. Hindi niya sila nasisiyahan.
2: Baka sa, sinong endorso nun.
4: Sa nangyayari sa ngayon. Sino ba endorso ninyo? Si Risa Ontiveros? Sino? Si Lenny Robredo? Jesus Mariano, garapong walang asukal. Eh pag binoto ninyo yan, sambayan ng Pilipino, eh parang pinatay na ninyo kinabukasan ng inyong mga anak at susunod na henerasyon. Hindi dahil sa inaano natin, ano, hinuhusgaan agad. Kundi nakikita po natin eh. Nakikita natin na wala silang political will na mayroon ng ating Vice President Sara Duterte na handang humarap sa anumang konsekwensya. Nakita mo si dating Pangulong Duterte? Mm. Sinasabi niya naman agad eh, na kahit siya makulong, basta dito lang siya, kahit mabulok siya sa
2: Pilipinong West, ang gusto
4: sa
2: niya.
4: Sa kulungan.
2: Yes.
4: Basta sa ating bansa.
2: Yes.
4: Handa niyang panagutan.
2: Mm-hmm.
4: Di ba sinasabi niya naman, harapan niyo, pagka kayo binaril o malalagay sa alanganin ng inyong buhay, unahan niyo.
2: Pagtanggol niyo sarili niyo.
4: At pananagutan ko.
2: Yes.
4: Oh. Pinanagutan niya yun, no? Nagtiis siya dun sa ICC. Mm-hmm. Pero,
2: 18 months na.
4: 18 months na, sobra na daw, sabi ni, ano eh, ni Pujiki.
2: Yes.
4: Buti naman may isang Pujiki na nagmamalasakit. At,
2: hapon pa.
4: Oo. Oh. At ano eh, para siguro yung, ang tawag dito yung ano ni ano, Abe.
2: Mm-hmm.
4: Kasi naging magkaibigan yung dalawa.
2: Yes.
4: Hay naku, mga kaibigan, babasa na po tayo. Ha?
2: Bubuntong hininga na lang eh.
4: Bubuntong hininga na lang po ako eh. Bukod sa masakit yung aking ipin. May ipin pa ba?
2: Masakit sa kalooban eh. Nangyayari.
4: Oo, kasi nakikita ko eh. Paano eh, padilim ng padilim.
2: Bending dalo eh.
4: Ang bansa natin. Ha? Sabi ni Griserio Madrid, good day po, Tita Carmen and Sir James. May nagsasabi, kapag daw po maging presidente si Inday Sara, ay sasakupin daw tayo ng China. Anong masasabi nyo? Salamat po, Boy ng Pasig.
2: Mm.
4: Alam nyo po, kuminsan, may kanya-kanya tayong pagtingin eh.
2: Mm.
4: Baka mas nakikita nila na mas tutulungan tayo ng China umunlad. Diba?
2: Mm.
4: Dahil kapwa natin.
2: Mas kalapit natin.
4: Asyano eh.
2: Yes.
4: Ah. At isa pa, unang-unang naging ano natin sa negosyo nung araw, ang check, ang inchik eh.
2: Wala pa na.
4: Yung barter.
2: Barter trade na natin
4: yan. Yan po nung mga Chinese dito, tumatawid lang naman sila kasi halos isang puko lang natin ng China eh. Kaya nga, gusto ng China nga makuha tayo kasi yung daan papunta sa Taiwan, mas mabilis dumaan diyan sa ano natin, ang tawag diyan sa West Philippines, sa Taiwan.
2: Sa Basi Channel.
4: O yan, sa, yan, mga kaibigan. O. Baka inakala ni Duterte, dating Pangulo. Si dating Pangulo eh.
2: Diplomasya kasi yung kanya.
4: Oh, diplomatic ang kanyang ginagamit.
2: Kahit may problema, tuloy ang kalakalan, tuloy ang buhay.
4: Eh, yung bang US, ako, nandun lahat yung anak ko.
2: Mm.
4: Ano ba tinutulong? Diba?
2: Yes.
4: Wala naman tinulong sa atin ng Amerika
2: eh. Mm.
4: Ginagawa lang
2: eh.
4: Tayong consumer,
2: yes.
4: Tagabili ng kanilang mga produkto na isa yan sa dahilan kung bakit dado tayong lumalabas yung ating dolyares. Yung importa ng importa tayo samantalang pwede naman nating gawin.
2: Mm-hmm.
4: Si Ramonya daw, nasa linya, magandang morning.
2: Morning pa si Ramonya daw.
6: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
2: Opo.
4: Oo.
6: Alam mo, Tita Carmen, araw-araw naririnig ko sa radio yung mga kaparean na nanawagan na malapit na nag-umpisa na namang selebrasyon ng Pasko, September. alam mo ba, Tita Carmen, mismong sa libro nila, Catholic Encyclopedia Volume 2. Sinasabi nila na yan ay celebration ng Diyos ng mga pagano, Tita Carmen, December 25. Libro na yun ng ano yan, ng Katoliko, Tita Carmen.
4: Yeah.
6: Eh baka sinasabi, baka lalong nagagalit natin ng Diyos na ginagawa natin na yan, Tita Carmen. Sipin mong, pagano pala yung sineselebrate natin, December 25. Nakasano na yan sa Volume 2 ng Catholic Encyclopedia page 607, nakasulat yan. Tita Carmen, paano natin hihingan ng tulong ng Diyos na ito ay tamantalang ang sinasamba pala natin puro Diyos-Diyos na. Sineselebrate na natin December 25. Magsing na po tayo mga Pilipino.
4: Hindi ba sinasabi daw, sinasabi rin, thou shalt not knell in any graven image. Di ba meron din sa Bible?
6: Oo, Tita Carmen, Tita Carmen. Pero ay, mismo...
4: Anong sinasabi nila? Eh, mahilang yan eh. Mismo
6: nagtutulong sa atin yung mga
4: then, pare. Hindi, sinasabi po, imahilang daw. Sinasabi
6: natin yung December 25 na yan. Ngayon pa lang.
4: Talaga mo.
6: September. September pa lang, dine-celebrate na natin yan. So, paano tayo hindi... Paano hindi magagalit sa atin yung Diyos at naas na ang sinasamba pala natin yung December 25 na pagano? It's the Son God.
4: Pero Ramon niya daw. Paano naman natin maalaman kung kailan talaga tunay na pinanganak ang Diyos?
6: Hindi nga po tinuturo ng Biblia yung sambahin yung, pa, yung ano na yan, yung date na yan. Kasi nga, pati yung mga apostol, hindi naman nila sila, hindi naman nila sinamba yung date na yan eh. Wala sila sinasambang
4: ganyan. Alam mo ganyan. Nung araw, hindi, Ramon.
6: Kung nakasulat. Kung nakasulat sa Biblia.
4: Nung araw din, sunod ako ng sunod dyan sa mga pare, di ba, nung bata-bata, dahil yung mga lole, dasal ng dasal. Pagsisipa ka, halos
6: nakatiklaan. Paano nga natin, kukumbisin yung Diyos na turungan yung bansa natin para umunlad o maging matahimik? Ito yung mismong mga pare na nagtuturo ng ganyan na sa libro
4: kaya
6: pa nila.
4: Kaya nga ako, Ramon Yadaw, ang aking paniniwala, direct communication with God. Magdasal ka. Hingin mo yung tulong
6: tama
4: ng Diyos.
6: Yan, tama yun. Tama yun. Sabi mo, tita ka na tama yan.
4: Sinasabi, maliwala naman sa Bible eh. Thou shall not knelt in any graven image. Kahit pa anong gawin mong dahilan na yan ay imahe lang para meron tayong pagdasalan. Eh, pwede na magdasal ka ng nakapikit. Patayin mo yung ilaw, pumikit ka.
6: Tama ka nga, Tita Carmen. Tama yung katuyan mo, Tita Carmen. Yan ang dapat natin sundin. Yun na po, Tita Carmen. Thank you.
2: Salamat po, Sir Ramon Yadaw.
4: Eh, maliwanag naman yung sinasabi. Simple. Tignan mo nga ito. Maliwanag yung sinasabi ng saligang batas. All members, di ba? Oh, binali pa rin. Yung gusto pa rin nila yung nasunod. Di ba?
2: Wala nakalagay all members present doon. All members lang.
4: Oo.
2: Ngayon, inalat nyo yung present.
4: Sige.
2: Wala kay Ma'am Winnie Kalingasan. Good morning po, Ma'am Carmen. At I'm watching po from Hong Kong.
4: Sige.
2: Wala naman kay Sir Jeans Dennis Almuha, no? Good morning po, Tita Carmen Barrio James. Tita, uuwi na ako today sa Quezon Province.
4: Sino ba yan?
2: Si Jeans Dennis Almuha, no? Sana may kuryente na sa bukid namin. Sana may signal.
4: Sa Quezon ba?
2: Sa Quezon Province, eh.
4: Marami rin dun mga pananin.
2: Message ka pag nandun ka na, ha? Sir Dennis, ha?
4: Okay. Wala lahat naman, oo. Pati nga tuloy, sinabi siguro.
2: Ito po.
4: Oh, ayan. O, ito naman, sabi naman ni Benito Mangogat, dapat ang isali sa impeachment na yan si BBM at Lisa Araneta Marcos na walang kaalam-alam sa batas. Tingnan niyo, kapag isinali sa impeachment yan, sa impeachment ni Sara, malalaman yan na, asa na ba yan? Binaldas nila BBM at Lisa sa pera ng lahat ng departamento na pinakialaman nila. Bobo na, walang alam sa buhay, palibasa si BBM ay hindi dugong bugaw. Eh, ano ba dugo ni ano? Sige.
2: Mula naman po kay Sir Jeans Dennis Almuhano. Hi, ito si Chantal. FYI, tita, mistisa yan si Sian. Pitit, ganun. Mahaba ang hair, kasing ganda nung nasa Facebook na Ilongga na content creator.
4: Hindi kaya panaginip po lang yan,
2: Dennis. Indam na ilusyon si Dennis.
4: Diba, ilusyon yan? Sige, kung totoo yan, congratulations.
2: Jackpot.
4: Sabi ni Maru Garbo Diosdado, magandang araw po para sa inyo, Tita Carmen ka James. Habang ako yung nagmamaneho dito ng sasakyan at habang nakikinig sa inyong programa, ay bigla nasira ang umagot ko dahil ang ibinalita tungkol sa sa pagtatraydura ng kapwa Pilipino daw kuno. Ang lakas mang asar sa taong bayan itong administrasyon na ito. Patawarin po ako ng dakilang lumika dahil mapapamura po ng todo-todo. Eh, totoo naman eh. Eh, kung ako nga nabubwisit, napapamura na nga eh. Ano ba naman? Kaya tayo gumawa ng batas, pinag-aksayahan ng mga taong gumawa ng ating saligang batas. Although may depekto dahil wala naman pong perpekto sa mundo. Pero
2: Yan pa rin ang pundasyon ng bansa.
4: Ang dapat sundin. At maliwanag naman batas. Ang sinasabi. All members, yes. Absent o hindi absent. Mm. Ha? Basta hindi naman nag-resign legal.
2: Yes. Hindi naman namatay.
4: Hindi naman namatay. Yes. Pwede yan. Walang vacancy. Eh, ginawa ninyo ng paraan eh. Kinulong ninyo. Mm. Pinagtago ninyo. Oh, yes. Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi dumadalo. Paano dadalo? Nagtatago si
2: hindi
4: Bato.
2: Hindi makalabas.
4: Oh, umalis si Loren Legarda para natatakot na makalawit ninyo. Mm. Diba? Mapilitan siyang bumaligtad sa kanyang desisyon. Diba? Mm. Oh, paano hindi boboto yung iba? Mm. May kaso.
2: Mm.
4: Oh, eh, takutan eh.
2: Yes.
4: Tinatakot. Ginigipit.
2: Jesus,
4: Mario Joseph, sige.
2: Mula kay Mr. Latigo TV, wala po yan sa plano at puso nila kasi nga from the start, they want to create ang sindikatong gobyerno na ito, mga magnanakaw ng trilyones at paghahati-hati ng mga kalyado para di mapatalsik si Marcos. Demonyo.
4: Sabi ni Pang Alabsi, good morning, Tita Carmen, Sir James. Pilipinas, walang batas na ano nangyayari sa Senato, sana mga makarma. Don't vote sa magnanakaw na politisya. Eh, kahit sabihin natin, don't vote sa magnanakaw na politisya pagdating ng eleksyon. Oh, binigay ng 2,000. Ayos na to. Boboto yan. Eh, meron silang tagabantay kung boboto mo o hindi.
2: Mga watcher yan.
4: Mga watcher mismo yan. Oh.
2: Mula naman kay Sir Josepino Gutierrez, good morning po. Pambubudol na naman po ang Pangulo sa sinabi niya na ano, hanging kailan na tayo lulukuhin. Hanggang kailan tayo lulukuhin? Nabudol na tayo ng noon eh. Siya pa rin. Ito talaga ang kapal ng mukha. Oh.
4: Sabi, good morning Tita Carmen, Sir James, Pilipinas. Walang batas na ano nangyayari sa Santos. Sana makarma, don't vote sa magnanakaw ng politisyan. At parties, dapat alisin, maawa na kayo, bansa natin, please. Gising mga kababayan, huwag makalimot sa 2028. Salamat po. Maski yung 2028, parang hindi ko kayang lunukin eh. Eh, dahil nagawa nga eh. Maliwanag sa saligang batas eh. No second placer. Mm. Bakit na upo si Abante?
2: Yes.
4: Diba? Oh, eto sinasabi rin. Yung fraud, hindi mo pwedeng i-donate, di ba? Oh, eh galing sa fraud. Eh, ayun, no? Chairman ng Blue Ribbon Committee, siya pang uusig, siya pang magdidesisyon. Sus Mariano, garapong walang asukal. Si Marculeta, wala namang issue ng pagnanakaw, ah. Eh, bakit kinulong nyo? Ano pa, plunder pa? Tumanggap lang ng donasyon. Ngayon ko lang nalaman na
2: sinabi kasalanan pa
4: pala
2: eh.
4: Ang tumanggap ng donasyon. Hindi yes. Sana nung araw pa pinagbawal na yan, na bawal tumanggap ng campaign donation. Oh.
2: Hindi nga kinasuan ng COMELEC eh.
4: Yung nag-donate kay Marculeta, hindi naman government employee, hindi naman government official, mga pangkaraniwan na lamang ng mga mamamayan.
2: Hindi rin pera ng gobyerno yun.
4: Plunder. Eh, ito halata, plunder, dahil nga yung pera galing sa flood control.
2: Napris ng AMLAC.
4: Pinris at yung mga asset at bank account, 120 million pa. Doble, di ba?
2: Yes.
4: Oh, ayan, nakakalaya. At tatawa-tawa pa nga yung magsabi pa nga na, sometimes we have to bend the law. Sabi naman ng isa, yes, sir. Naku, sarap. Nakakakonsume.
2: Ay, nagtanong dito eh, kung bakit paano ibababa yung threshold.
4: Nagluloko ninyo kami.
2: Diyos
4: Mariosep, natatawa na lang na nakakainis, na nakakaiyak dahil naalala mo yung magiging kapalaran ng mga susunod mong mga anak, apo.
2: Yes.
4: Sige.
2: Mula ka, Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James. Iba ang saligang batas ng ibang senador judges.
4: Maski sabihin mo naman, ting magkakaroon ng eleksyon, laging ganun ang sinasabi na lang natin dito sa programa. Mamili kayo ng tama. Pagkaralan ninyong mabuti. Maaga pa lang, sinusulat na ninyo kung sino yung mga nakikita ninyo na may posibilidad na maglingkod ng tapat. Yung
2: tunay na may malasakit.
4: At hindi yung magaling na artista, puro acting lang yung ginagawa. Kukuha, pupunta sa squatter area, kasama yung sandambak ng mga kasabot, ng mga media, ha, na may camera.
2: Botops lang.
4: Kukuha ng isang batang tumutulo pa, uhog, di ba? Tapos halikan pa. Ang cute. Pero pagkatapos noon, magpupunas, halos ipaligo na yung alcohol sa katawan, di ba? Pinaglululoko nga tayo, pero madali tayong maloko kasi sana baguhin na natin yung ating isip.
2: Yes.
4: Sige.
2: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, maglalaro nilang saligambata, sana wag naman nilang paglaruan ng Korte Suprema.
4: Sabi ni Robert Clark, baka yung Korte Suprema din naglalaro. Sila, wag natin paglaruan. Eh, kung sila din naglalaro para manatili sa posisyon. Si Robert Claros, sumusuporta ako sa layunin ng defense team ni Vice President Sara na idulog sa Korte Suprema sa usaping ginawa ng impeachment court na sila ang mag-amyenda ng isang batas sa konstitusyon. Ipawalang bisa sana ang naging desisyon na ito ng majority sa Senado at patawan ng parusa kung sino man ang nagkasala. Tama po, ng impeachment ay sole discretion ng Senado at hindi pwedeng makialam ang Senado sa panahon ng pagdinig o nasa gitna ng pagdinig. Yes. Pero kapag natapos na po yan at nakita na may pagkakamali, pwedeng idulog po yan sa ating Korte Suprema.
2: Yes.
4: Because ang ating Korte Suprema ang siyang pinakahuling
2: final arbiter yan.
4: Mag-interpret yes. ng ating batas. Eh, malay naman natin kung baligtarin yan. Kaya nga sinasabi natin na nagsisimula pa lang ang isang tunay na labanan.
2: Yes.
4: Ha? Dahil
2: nakita may pag-abuso.
4: Hindi natin alam eh. Kung makita nila na may discrepancy,
2: yes.
4: babalik na rin ngayon ang desisyon. Di ba?
2: Wala okay. sa due process.
4: Si Teddy Bilia, nasa linya. Magandang morning.
2: Good morning po, Ka Teddy Bilia. Ka Teddy, good morning po.
4: Wala. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, kung hindi po tayo kikilos ng mga tao, walang mangyayari. Kasi sa tingin ng gobyerno, ay nagiging sunod-sunura na lang tayo kung anong gusto nila. Tulad ng
6: Hello.
4: Sinabi. Oh. Okay, sige. Magandang Hello. Umaga po.
2: Ka Teddy, good morning po.
6: Ah, good morning. Okay na po.
2: Okay na po kayo, Ka Teddy.
6: Tita, binanggit mo kanina yung tungkol kay Abante na na-disqualify yung kalaban dahil Chinese. Eh, yung ating Senate President, purong inchikin eh. Bakit hindi purong disqualify?
4: Eh, totoo naman.
6: Purong inchikin.
4: Puro ang nana inchik, ang tatay inchik. At hindi lang basta inchik. Nung araw, di ba, kilala si... Kilala yung tatay niya na si William Gatchelam bilang Plastic King.
6: Kaya nga po eh. Tapos, natatandaan niyo, sinabi ni Pangulong Duterte dati, huwag na huwag ninyong pakikialaman ng konstitusyon na tayo, lahat tayo maghihirap. Tayo lahat magkakagulo. Eh ngayon, pinakialaman ninyo, Tita, yung mag ginawa nila na yan, kung ipaiimpis natin si Garcia, gagamitin din nila yan. Si Garcia, paiimpis natin, gagamitin din nila yan. Naguguluhan ako sa gobyerno natin. Hindi na natin alam kung ano talaga. Yung mga kababayan kong Pilipino, huwag na huwag hunin yung pinaniniwalaan lahat ng mga sinasabi. Dahil nililito ho tayo ng mga makakaliwa. Ang masaya rito yung makakaliwa. Alam niyo bakit? Sila yung nakatawa rito. Nagkakagulo tayo. Sila yung nakatawa rito. Nag-aabang lang. Parang mga din eh. Parang mga kobra na nag-aabang lang. Tuklawin tayo lahat. Yung makakaliwa, nakita nyo nung nag-game na gano, tahimik sila lahat kasi yan ang gusto nilang mangyari, magkagulo. Eh si Erwin Tulpo, anin nung pa yan, ang pera ang hanap yan, nadagdagan ang pera niyan eh. May silang dalawa ni Soto, silang dalawa, pinaniwalaan nyo, konstitusyon yung pinaglaruan. Alam nyo, sabi si Robin Padilla, sabihin nyo ng lahat ng sasabihin ninyo. Si Robin Padilla, mga Pilipino, mga tao, hindi siya matayin ang sinasabi niyo, hindi siya bobo. Alam niyo, minsan
7: Dinay kayo ni Robin eh. Kamukha ni Lito Lapid. Tahimik lang. Wala namang may tutulong.
4: Pero ang daming pinakawalan Taiwanese, mga Chinese, ano? Yung anak niya, yung anak na babae, natanda mo yung issue ng Pogo. Di ba? Maraming pinakawalan.
7: Tapos yung drug lord ngayon, inabsweto, drug lord. Saan naman nakakita sa inabsweto, drug lord? Ang tinasak, sabi ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas?
4: Ano ni Espinosa?
7: Hindi na po maganda nangyayari. Tayo, dal-dal-dal-dal, reklamo.

0: Kagulo na ako magkakagulo. Nakakainis na, tita. Hindi na maganda. Nakakapiko na talaga.
1: Mm.
0: Sherwin Tulpo ang uun ako. Mayroon ko.
2: Tatawa-tawa pa nga eh.
0: Matanda na ako, tita, pero hindi ko urungan yan. Maniwala ka yan.
2: Okay, salamat. Salamat.
1: Thank you po, Kate Edibelia. Kalma lang, kalma.
2: Sabi ni Anna Gray, tita Carmen, tila wala na rin pong mangyayari.
1: Mm.
2: Sabi ni Anna Gray, hindi lang po ombudsman ang gumagawa ng kabulastugan. Halos lahat ng sangay ng gobyerno ay sumusunod sa kung anong gusto ng ehekutibo. Mm. Tama naman po eh. Kita mo, MBI. Ha? Saan ka nakakita? MBI. Kung saan-saan nakikita. Mm. Alam ko, investigasyon.
1: Mula naman kay Sir Andres Tevez, where should we place the meaning of our lives? Every day, an opportunity to love God, serve others, and repair our relationship. God bless po sa sambayanang viewers, listeners, and cast and crew.
2: Sabi ni Bukit Velasco, good morning po. Sabi ni Juanita Estacio, asan ba ito? Good morning, Tita Carmen, Sir James. Nakakalungkot nga po sa mga ginagawa ng ating mga mambabatas na urong-sulong. Ano ba yung kantang urong-sulong, di ba?
1: May kanta na.
2: Ang mga ginagawa nila. Urong-sulong ka. Huwag mo nang ituloy kung ganyan din lang naman ang mga ginagawa nyo. Makakapal na mukha nyo. Kawawa ang mga mambabatas na gumagawa ng matino. Nasaan po sila?
1: Mm.
2: Tinapon ninyo na walang kasalanan para di makaboto. Tambayan na siguro ang magpasyan. Ako, tama ka dyan.
1: Mm.
2: We have to decide. Filipino people, we have to decide.
1: Yes. Nanggigigil.
2: Nanggigigil ako sa inyong mga pagmumuka. Mm. Nanggigigil ako sa inyong pagnanakaw. Yes. Nanggigigil ako sa inyong bending the law.
1: Yes.
2: Oh, di ba?
1: Bagsak na. Wala naman kayo missile eyes. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King, God save the Philippines, sabi niya.
2: Tapos Agiling Enrique Oracion, sabi ni Romeo Ochoa, hindi ba dapat ang pagpapalit ng konstitusyon ay nagmumula sa Kongreso? Bakit ngayon sa impeachment na iniiba ang konstitusyon?
1: Yun nga eh. Dapat amyenda nila yung batas.
2: Hindi ko na nga maintindihan.
1: Sa tamang proseso eh.
2: Lahat ng mamamayan ay ibinoto ang mga senador para sa sila maging kinatawan.
1: Mm.
2: Hindi para maging kawatan, ha? Kinatawan ng taong bayan. Mm.
1: Mm.
2: Kung ano nakasal sa saligang batas, siyang ipatupad, hindi dapat i-revise. One-third is one-third. Wala man unang dyan. Yun lang.
1: Mm.
2: Eh, yun naman eh.
1: Yes.
2: Ewan ko ba? Sige, mula kung marurunong o nagmamarurunong marunungan.
1: Yes. Mula kay Mami Evangeline de Zaliza, Kaloka at no, si Barbers, oh, yung pagpapakulundo at pagkaso sa mga minorities ay coincidence lang. Sobra naman yan, sinabato, Jingoy, Marcoleta, Padilla, Villar, Siblings, Ligarda, and Cayetano, intentional na yan.
2: Eh, talaga naman intentional eh. Ah? Eh, lahat naman yan pagbabayaran nyo sa taong bayan pagdating ng panahon.
1: Mm.
2: Sabi nga, weather lang. Panahonin nyo ngayon eh. Oh, pero hindi kayo makakasiguro na kapag sobra na ang galit ng taong bayan, sumagad na. Eh, hindi na natin alam kung anong kayang gawin ng ating mga kababayan. Bakit nga nangyari? Kahit pa sabihin natin sa yan na dahil sa kagagawa ng dilawan at mga makakaliwa, nagsabwatan. Ha? Pero sumama taong bayan eh.
1: Yes.
2: Sige.
1: Mula kay Mga Mezel Eyes, grupo nila Riza, dilawan yan, Pinklawan, Makabayad pa, yun, et al, yung mga makajus dyan, yung idol mga yan, CBCP, di ba? Laging kasama yan sa mga rally.
2: Napabanggit mo si Riza, ito rin ang kapal ng mukha nito eh.
1: Nagdeklara na rin yan eh.
2: Ang tagal nang hinihingi ng COA, $1.7 million. Ibalik ang pera ng PhilHealth.
1: Mm.
2: Wala ka maipaliwanag kung sino-sino yung mga pinagtititira mo. Diba? Oh. Tapos, ikaw, may kinuha ka, meron ka pang tawag doon, amendment.
1: Amendments, hindi insertion yung

0: Amendments.
1: Amendment, kuno-kuno, di ba?
0: Tahimik din sa flood control eh.
1: Ay, naku. Kahit anong pang gawin mo, kahit lahat ng pagpapaganda gawin mo, wala kang comparison kay BP Sara. Sapagkat si BP Sara, natural, pati ugali, natural eh. Mm. Di ba? Mm.
0: Mula kay Sir Eliezer Herman, Rod Herman po ito. Thank you po, Sir Rod.
1: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, nung nagsalita si Attorney Sheila, ay mga nakayuko lahat ng mga kawatan na senador. Pero parang hindi na sila tinatablan. Eh talagang hindi na po tinatablan. Pakapalan talaga ng mukha ngayon. Kaya sabi ko nga sa'yo, Don Pepot eh, pakapalan na natin yung mga mukha natin sa pagmumuray. Kaya lang, makakalaban natin National Press Club. KBP.
0: Mula naman kasi ako na ito, Gadi. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Mahirap nito. Baka pati Supreme Court pumalig sa kanila.
1: Yun na nga eh. Sabi ni Leti Prias, good day, Tita and Sir. Bakit nadaanan ba ng maleta?
0: Abangan natin yung decision nila.
1: Good day, Tita and Sir. Ask ko lang, alin po ba ang mataas? Ombudsman or sandigan? Iba nun ho ang trabaho ng ombudsman. Ombudsman, taga-imbestiga. Yes. Ang sandigan bayan, taga-litis at taga-hato.
0: Doon pinapail yung kaso. Mula naman kay Ma'am Hazel Eyes, a people that elect corrupt politicians, imposters, thieves, and traitors are not victims but accomplices. From George Orwell.
1: Yeah. Sabi ni Leti Prias, good day, M, Tita and Sir. Ask ko lang, alin po ba ang mataas, ombudsman, sandigan bayan? Kasi po parang mas mataas pa sila kung umasta sa Supreme Court. Ito lang masasabi ko, meron din sila paglalagyan. Tandaan nila, ako nagbabanta na si Leti Prias, ha? Tandaan ninyo, may kalalagyan kayo.
0: Appellate court kasi yung mga ano, court of appeal, Supreme Court din tayo tatakbo pag may question pero, tayo. Kaya itong ruling naman, kahapon, pwedeng dalhin sa ano yan, Korte Suprema para mapapasyan.
1: Yun nga, idudulog.
0: Idudulog yan.
1: Kaya doon. Hindi pa tapos nga ang
0: mahaba
1: laban.
0: Pa.
1: Kaya huwag kang tawa-tawa, Bendalo, ha? Tatawa-tawa si Bendalo eh, ha? Parang nakakasiguro na wagi. Ha? Eh, nag-uumpisa pa lang ang laban. Ha? Yes. Hindi pa dito natatapos dahil nabago ninyo yung threshold.
0: Sabi niya, yung binago, two-thirds pa rin. Kaya lang, doon sa present.
1: Two-thirds present. Ay, naku Diyos ko. Sige na nga, maloka-loka na ako. Rekorasyon. Ngayong araw na to, ang mga defense lawyer ni Vice President Sara, idadali nila ang problema sa Korte Suprema ang tungkol sa threshold na two-thirds. Ipanalangin natin ang Supreme Court ay magbibigay ng tama at final na desisyon. With the, Leonen, ha? Na tila siya magiging
0: acting chief justice
1: sa kapalit ng Gismundo.
0: Mag-retire na.
1: Eh, naniniwala ako, baka sakali tama ang maging hatol. Dahil nababasa mo na sa mga lumalabas niyang mga desisyon.
0: Yes.
1: Eh. Sige.
0: Wala naman kay Sir Denzel Mahano, di ba yung mga siblings, lima kami, eldest ako, hati-hati sa naiwang mana, equal share sa last will and testament sa Balara, nasettled na sa Quezon Province na lang. Uy.
1: Yaman mo na, Dennis, ha? Balato naman kami dito, ha? Pampasko.
0: Equal sharing po yan.
1: Equal sharing naman dyan.
0: Magsishare ka.
1: Nag-share ka, ha, sa Pasko.
0: Pamaskong handog.
1: Si Ray Urbano, good day po, ma'am, sir. Yung grupo ni Erwin Turpo na pasimuno sa Bendalo, di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Eh, mayaman na kami. Ba't kami mahihiya? Kayo na gumawa ng batas, tapos kayo rin pala susuway. Pero dito, tandaan nyo ito, ha? Sabi ni Ray Urbano yan. Tandaan ninyo ito. Kung ma-impeach nyo man si Vice President Sara sa inyong maling pamamaraan, ang taong bayan, matanggap kaya?
0: Mula naman kasi Efren Guhilda, nagpadala siya ng maraming icon.
1: Nanonood si John Observer.
0: Happy watching, Sir John.
1: Stasio, lahat ng mga mukha na nagbabago ng ating mga sarigang batas, di na kayo makakaupo sa 2028. Huwag lang dadayain ng COMELEC Eh, yun nga, malaking question mark. Kaya nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag niyo na po iboto itong mga makakapal na mukha ang mga bendalo.
0: Mm.
1: Sabi ni Maru Garbo Diosdado, magandang araw po para sa inyo, Tita Carmen at Ka James. Abang ako yung nagmamaneho dito ng sasakyan at habang nakikinig sa inyong programa, biglang nasira ang umaga ko, nabasa na ito. Ano ha? Sige.
0: Mula naman kay Mampang Alhabsi, good morning po Tita Carmen, Sir James. Ang Pilipinas walang batas na ano na nangyayari sa mga senador natin. Sa mga kalima dyan, don't vote sa magnanakaw ng politician, party list ha. Dapat alisin na sila. Maawa kayo sa bansa natin, please. Gising mga kababayan, huwag magmakalimot sa 2028. Salamat po.
1: Eh, hindi nga tayo makakalimot. Eh, pero nandiyan pa si George Garcia.
0: Mm.
1: Sabi ni John Observer, ang akala siguro ni Corina Sanchez na ang ginagamit ng mga taga Davao ay gasera, lampara o kandila para ilaw sa gabi. Kasi nga, walang mga nakalo cable ng kuryente sa kalsada. Kaya akala niya, walang kuryente. At sabi niya na pag-iwanan daw, di niya ba alam na underground cable ang ginagamit nila?
0: Mm-hmm.
1: Parang sa BGC. Nasanay kasi siya na dito sa Maynila, nadugyot ang kalsada. Dahil sa salasalabat na cable, kuryente, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa BGC, ganun din.
0: Ganun din. Underground cable. Mula ka si Raul Claros, sa ginawa nilang ito sa paglapastangan sa saligang batas, lalo nilang inudyukan ang apoy ng damdamin ng sambayanang Pilipino.
1: Ang problema nga natin eh, yung dapat magproteksyon sa saligang batas, yung dapat magproteksyon sa taong bayan, di ba? Eh, ang dami nilang mga dahilan eh.
0: Mm.
1: Ha? Eh, iisa lang naman ang dapat at sinasabi, you have to serve and protect the yes. Filipino people. Hindi sinabi na you should serve and protect si Tarpulano. Di ba?
0: Mm.
1: O kung sino man na inaari ninyo na tila Diyos.
0: Yes.
1: Sabi ni Rowell Claros, sa ginawa nilang ito sa paglapastangan sa saligang batas, lalo lang nilang inudyukan ang apoy sa damdamin ng sambayanan. Naku, nag-aapoy na pala.
0: Umaapoy na.
1: Sabi ni Benito Magogat, yun na nga, kung ano ang nasa saligang batas, yun ang susundin. Bakit si Erap nakumbik sa impeachment trial? Makaraan ng ilang taon, pinakawalan siya ng abnormal na si Noynoy at nakatakbo pa siyang mayor.
0: Hindi kasi natapos yun, yung impeachment niya.
1: 2 years lang.
0: Lumabas, ano siya, resign dun eh. Resign. Malis siya. Hindi siya na-convict dun eh. Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, di baling matalo sa 2028, paldo naman sila, gaya ni Torre.
1: Oh, yun ang sinasabi ko, tayo, bahala na tayo.
0: Hmm.
1: Sabi ni John Observer, mula nang pumasok ang magkapatid na tuprok na manyakol at bendalo, ay nagkagulo na at nababuyan Senado. Eh, tunay naman.
0: Mm-hmm. Mula kay Ma'am Rosie Mamaril, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Sir Ryan Catalan, good day po, ano meaning ng SALN? Sa amin lang ngayon. State Petroposa Liabilities and Network.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ibig sabihin Ma'am Carmen, Sir James, tapos na ang impeachment trial, final voting na ba yan? Impeachment nasa... Na-impeach na ba si Vice President Sara? Hindi pa po.
0: I-ruling lang po ang pinagbutuhan kahapon. Yung threshold.
1: At yan, pwedeng i-apila pa ho sa ating Korte Suprema.
0: Yes.
1: Kaya sinasabi ko nga, pansamantala yung wagin ninyo.
0: Mm.
1: Pansamantala yung mga ngiti ninyo. Dahil wala tayong kasiguruhan kung ano magiging interpretasyon, kung ano magiging desisyon ng ating Korte Suprema.
0: Yes. Sabi nilang gam na pula, Tita Carmen, eh bakit hindi kasuhan ni BP Sara ang mga yan para madala?
1: Eh, Vice President pa lang.
0: Mm.
1: Kaya nga sinasabi na ang Vice President, ano eh?
0: Spare tire.
1: Spare tire.
0: Pero ito, working Vice President siya.
1: Oo. eh ba siya lang merong, ano ba yun, yung dati si Loren Legarda, tanim-tanim, di ba? Ngayon, ang ating Vice President.
0: May 1,000,000 puno na, nagtanim. Mula naman kay Sir Carlos Abuso, good morning po Madam Carmen, Sir James. Tama na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi puro magnanakaw mga politiko sa Luzon.
1: Sabi ni Rick Oracion, under anarchy na ba ang bansa? Ano sa palagay mo?
0: Wala naman kay Langgam na pula. Ba't hindi pa kumikilos si Sarah? Dapat kasunan niya yung mga yan para malaman natin kung may justisya pa ang Pilipinas. Apila po yan, posible sa Korte Suprema.
1: Good morning, Madam Carmen, Sir James. Tama na. Ay, naku, nabasa mo na.
0: Mula kay Ma'am Esther Sunga, good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay, laban tayo, support and protect. BP, Sarah.
1: Sabi ni Robert Claros, ang pinaka-trade sa lipunan ngayon ay si BBM. At ang mga tuta niya na siyang gumagawa nang hindi naayon sa batas na dapat sundin. Sabi ni Jaime Samuel Bernante, tandaan nyo, kung ma-impeach si Vice President Sarah o ma-convict, mayroon pang mayor baste si Bastian Duterte, may Congressman Pulong Duterte pa. Wala kasi kayong pambato sa 2028 elections, brief lang at panty ang binababa, hindi ang batas. Tama.
0: Wala naman kay Sir Orto Hedge. President Gibo, balak yan sa 2028 o US pro-China na? Wala na. Wala nang pake. Sabi niya, basta sa Pilipinas.
1: Sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, hanggang kailan tayo lolokohin? At sabi pa niya, wala tayong pakialam kung anong gusto niyang gawin. Bah! Basta na mag-extend ng term sa pagka-presidente, dyan siya nagkakamali. May kalalagyan siya sa taong bayan.
0: Mula naman po kay Ma'am Hazel Ice, masaklap dyan eh. Noel and Marcelo is waving.
1: Sabi ni Benito Mangogat, halos binigay na niya o ibinenta na niya ang mga yaman na teritoryo na pagmamayari ng Pilipinas, 100 DOCC. Mga base militar ng US, napakawalang niya ang BBM na ito. Naubod ng katangahan. Gloria Macapagal, Arroyo, nasa corruption at land grabbing. Sabi ito. Sabi niya, mga magnanakaw at land grabbing kasama yan tatay ni Gloria Macapagal Arroyo na si Justado Macapagal Dadong na kinasuhan at sinintensya ng guilty sa kasong gold and land grabber. Ganyan din si Gloria Macapagal at ang kanyang asawa na magnanakaw. Tandaan nyo, may kaso pa yan si Gloria Macapagal Arroyo sa korupsyon sa land grabbing.
0: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, Madam, kung ako si BP Sara, iaalis ko na yung mga abogado sa impeachment na yan kasi wala siyang patas na makukuha sa mga bendalo. Pati ang mga keso, bumoto pa rin, talagang hudas.
1: Ay, naku. Sabi ni Esther Sunga, Madam, kung ako si BP Sara, nabasa na.
0: Mula kay
1: Merly Gicomo, parang hawak din ang admin ng ating korte. Nakakalungkot na ang nangyayari sa ating bansa. Lahat nilalabag nila ang batas. Imbis na sila ang unang susunod sa batas.
0: Mula kay Mamaning Testasyon, nabudol nyo na kami ngayon. Di na kami mababudol eh. Lagyan kayo. Huwag nyo nang iboto yung mga butete na yan. Ibahagi nyo naman sa mga mahirap, yung mga taong ganyan, sinusunog na inyong kaluluwa, boy pa kayo, may kalalagyan din kayo.
1: Sabi ni Maru Garbo Diosdado, ang punto ko po, Tita Carmen, sa ipinasang batas at nabanggit na pagtatraiduran daw kuno ang kapwa Pilipino, hindi man lang naisip sarili niya na siya isang pangrahing traitor sa kapwa Pilipino, napakawalang konsensya. Sabi niya, yung ginawa sa mga Duterte sa kabila ng tinulungan nila, una, inabsuelto ni PRRD ang nanay niya sa mga kaso. Pangalawa, ipinalibing ni PRRD tatay niya at tinulungan siya ni Inday Sara para maluklok sa pagka-presidente. Tapos, ganyan, iginanti niya. Diba, ano tawag doon? Mm-hmm. Ano nga ba tawag doon, Don Pepo?
0: Budol-budol.
1: Sabi ni Roel Claros, nabasa ko sa social media na si Justice Johnny na ang acting Chief Justice. Ano ito? Paniligaw na ba para tumahimik muna at maging sunod-sunuran na lang sa kaugnay ng kampay ng amo?
0: Mm-hmm. Mula naman kay Ma'am Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, good morning po. Siguro tawa na lang ng tawa si Saldi ko sa nangyayari ngayon sa atin. Ang gulo-gulo na ng mga politiko.
1: Sabi ni Merly Gicomo, lahat na ata ng senador na di ayon sa admin, hinahap na pa ng kaso. Eh si Aimin na lang ang wala. Eh.
0: Siya lang ang wala. Halos siya, lahat.
1: Lahat po meron.
0: Dula kayo sa rekurasyon, yung mga re-electionist ay sina Rapi Tulpok, Badsan at Cheese at Villanueva.
1: Hindi ko malaman bakit bumoto ng yes. Dahil nga ginigipit.
0: Yes.
1: Sabi ni Rick Oracion, ang mga re-electionist ay sina Tulpok, Badsan, Cheese at Villanueva.
0: Sabi ni Mamaru Garbo Diosdado, napapaamin po ako sa inyo, Tita Carmen. Sa napakalawak ng inyong pag-iisip tungkol sa pagkakakilala nyo sa dakilang lumikha.
1: Sabi ni Led Nonasa, gandang umaga po, tatanong lang ang Korte Suprema. Andyan, may sahod kayo ng taong bayan, kumilos naman sana.
0: Kailangan may mag-appeal po sa kanila.
1: Sabi ni Anna Gray, Tita, huwag na po ninyong hanapin kay Risa ang pera. Ubus na po sa pagpapamakeover. Oo nga, nagpaganda. Baka doon nga napunta, mahal. Sige.
0: Laki si Amy sa mga Bernante. Sa 2028 national election, ang taong bayan maniningil na sa pamamagitan ng boto namin. Legit yan.
1: Sabi ni Led Nona, gandang umaga. Sana ma-impeach si Garcia. Kasi walang nangyayari kung matutuloy ang 2028. Dadayain lang. Eh, kung wala tayong gagawin, nandiyan pa rin si Garcia.
0: Sabi ni Ma'am Ena Gray, huwag na natin asahan ang 2020 election hanggang nandiyan si Garcia. Wala tayong aasahan.
1: Ay naku, wala na tayong oras doon, Pepon.
0: Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat sa kami, ang puling ko, James Godray, po sabing lagi din piling ganyan buti. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam, at syempre nagpapaalala, lakas-lakasan lang natin ang ating loob. Huwag tayong manghihina, manindigan, tuloy ang laban sapagkat nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: Thank you, Lord. You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Neil Nunes. Donald Trump has greeted China's President Xi Jinping as he landed in Washington for a highly anticipated three-day state visit in a rare personal plane-side welcome. Mr. Trump shook hands with President Xi at Joint Base Andrews. The pair's discussions are expected to focus on their country's trading relationship and the AI race. Australia's Prime Minister says an AI agent developed by OpenAI hacked a government website earlier this year. It's the first known AI-led breach